0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Number 1 K5 News.
7: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
18: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpanalakit nga baka.
13: Liyong kalikot sa salon pass.
14: Salon pass.
13: We direct ingredient penetration to

0: Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Mayong aga, oras sa Pilipinas, last 9:01 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule subong man sang Klinika D3 Bio.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Butis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako isa man nga nagapostar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500!
3: Mighty C! Ang Alkaline

0: ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
1: May TC!
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
6: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Energy booster.
8: Muter na mas.
9: Sa to si Pinbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Muternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica

illegal recruiter. Ginabi-abi ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kag iban pa nga DFA personnel ang mga Pinoy sang nag-abot na sa Metro Manila Domingo sang kaagahon. Sa iban pa nga mga balita, isa kadako nga isda ang nabawian sang kabuhi sa kadagatan sang Mindanao matapos nga nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog sang Hunyo 8. Solo sa Department of Environment and Natural Resources sa DENR, nakitaan ang dugong nga isda nga nagautaw-utaw.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! D3 Bio!
4: Permitted ginastoryahan ang D3 Bio and mostly, most of the time ginastoryahan tagin ang iya contento, the extra virgin coconut oil. Kipwerte manggit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism, pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masecrete siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
0: D3 Bio!
4: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga

0: sa inyo sang DTX Govimix subong man sang MyDC Capsule.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Kuha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
9: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule,

0: Butermax Coffee Blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Number 1.5 K5 News.
7: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakosang colorectal cancer?
4: Di wala ka dapat kadloka na. Kung nga magka colorectal cancer kun taas iman antioxidant
3: may kun
4: maimol ka man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag mighty sir purity kay indi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress masalingan ka oxidative stress mga pagkaon no bla nga sobra ka tamis pagkaon no sobra ka tambok sobra nga ugtas. Isa man sa kwan oxidative stress ang pag-ugtas.
3: Puting ugtas.
4: Kapangakig. Of course, damo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Basta. Tikong antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo may tisikag, pure C.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progress.

0: Sir, before it even starts, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw and stay cancer-free.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5

0: those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
1: Ang oras sa K5 News FM, alas 12:07. Online na ta. Mayong aga sa tanan, kaga welcome sa episode sang aton nga programa sa lokalidad sa K5 News FM. Kaga Sir JJ, kanami kay Ari ikaw naman liwat, kag Ari naman ako, Mr. Joy. Kaga kita subong may bisita, no? Kaga aton pag-istoryahan ang parte sang rule sang

0: would like to congratulate man sa isa man nga naging guest naman di last time, sir. Mm-hmm. Ang first ever nga summa cum laude sa Bacolod City College.
1: Wow.
0: So si Miss Wilma De Los Reyes. So congratulations.
1: Congratulations.
0: And of course, si those man nga nag-graduate last week sa Bacolod City College. And of course, happy Father's Day luwat sa aton nga mga parents nila, aton mga tatay nga continue nga nag-support sa ilang nga mga bata man. So, good morning and I hope nga you will gain more knowledge subong sa aton nga episode or aton nga new nga issue nga kabalokan nga makabuligid sa aton tanan.
1: Antes na malipatan, no? Happy 9th anniversary sa K5 News FM.
2: Yes, happy anniversary. Congratulations.
1: Kaga may bloodletting kagina ang Barangay Takuling ubod sa K5 News FM. Kag nag-donate kita dito 500cc man nga dugo. Pasyon ko na iya. Basta may ara lang iya nga lugar nga kung sa diin, may ara nga kapanguha dugo. Ah, mapasuyuki ko na yun dugo. Basta maayo lang ang akon nga pamatyag.
2: Yes.
1: Kag dito kami nakita ay ni Staff Sergeant Richard Diamante. Philippine Army Reserve nga kaupod ko man sa 6th office. Master, shout out nila sa imo, maayo lang ang pagpamati sa inyong barangay. Okay, yes. Padayon lang kita sa pagserbisyo. Sir GJ.
2: Yes, of course, no, before kita magkadto sa discussion sa last week, no. Ang atong natutiko is about sa 3-term ang ginatawag. So of course, no, it was very informative kag naitindihan sa atong mga manugpalamati at the same time, no, nagatanaw sa FB Live. So subong, no, nga aga, no, ginahangyo man namo ng atong mga viewers, no, if you have concerns, di ba, questions, so kindly post that sa atong official nga FB page, no, ang K5. Okay?
1: May gindapit kita nga bisita.
2: Yeah.
1: Yes, Sir JJ. I do the honor to introduce our speaker for the day.
2: So of course, no, subong nga topic ko is very timely, guys, especially sa atong mga ginikanan, no. Sa sining diskusyon, no, we would fully understand, no, kung ano gud bala ang dako nga responsibilidad, no, sa bilang isa ka ginikanan, not only sa panimalay as well as man, no, sa atong mga bulutuan. So I have here, no, the opportunity to, of course, introduce our guest speaker for today's episode. So, she graduated BS Criminology at West Negros College in year 2005. And of course, no, she is also a registered criminologist.
1: Wow.
2: And after that one, no, she finished her master's in public administration in same school, West Negros University, in year 2010. And of course, she believes that learning is a continuous process, no, so gintapos niya ang iya nga doctorate degree, no, in public administration in STI West Negros University in year 2018. So say, no, she is very what loyal sa iyang eskwelahan since college. Yes, no, until no gintapos niya nga doctorate degree. So presently she is the local population and development officer designate, Project Development Officer 1 in La Castellana, Negros Occidental. So we are here, no, we are very lucky enough, no, and grateful to have our speaker for today. We have here Ma'am Lily Grace M. Nisnisan.
1: So, welcome, yes, sa edukalidad, Doc.
3: Thank you. And mayong ugto or mayong hapon sa tanan nga gapamati sa mga listeners kag sa viewers naton sa subong nga hapon, no, kabay pang mangin isa ako ka motivator isang mga ginikanan, especially sa mga remote areas, no, kagabay pang maintindihan na naton ang aton nga responsibility as being a parent, no, kay sa wala pa nagaga ano ang pagkananay o kung pagkatatay, wala sang retirement nga ginatawag.
2: Yeah.
3: So maayong hapon and sige nang magasugod na kita gulo sa aton discussions, yes, regarding sa aton nga ano. Actually ako gali, no, as population designate sang La Castellana, no, actually former ako nga population program workers sa probinsya sang Negros Occidental kag ang amon nga mga programs labi na gid sa population and development, amuni ang responsible parenthood and family planning, no, ginatalakay ini naton every time nga magkanda kita klase sa kada barangay, no, and adolescent

0: Decent Health and Development Program para naman iniya sa aton nga kabataan kag ang PopDev or amon siya ang ga ano sang aton nga mga data banking, policy making no sa aton nga mga local no local nga panguluhan. So amon ang akon nga ubra for the past 20 years na. So ang responsible parenthood and family planning amo na dang ginaano namon ang ginikanan nga dapat ang ginikanan gid mismo ang magadisiplina sa aton nga kabataan. Hindi naton pag-ihatag ang aton nga responsibility sa second parent amo na ang mga teacher no. Kag sa community hindi naton sila pag-ihatag no kag ay kita na iya naghimo sa ila kita na ang magadisiplina sa ila. So ang akon lang no ang kabudlayan lang sa amon nga as population nga officer no nga designate no kis ati syempre kulang gid sa tawo no nga mag conduct sang klase no. So amo na nga kisaga pangayo gid kami sang bulig labi na gid sa probinsya kag sa regional office sang Commission on Population. So kag sa adolescent health naton ang aton na da nga gina cater is ang mga pamatan-on like ang edad nagasugod sa 10 to 19 years old kay crucial ina nga life sang mga sang aton pamatan-on and also ang aton nga issue regarding sa aton nga teen pregnancy wa ay balayaga ganubo ang teen pregnancy gasaka lang na siya but why
1: oh so, amon ang pamangkot namon nga mga civilians no nga adamo ang nagabulusong
0: yeah because sa akon no sa akon nga study no ang akon nga study adolescent health and development program no sang probinsya sang ara pa ko sa probinsya no the attitude the acceptance the adhere no ang pagsunod sa mga kabataan sang aton nga mga ginahambal sa ila sa aton nga pagdisiplina sa ila so nakita ko nga dapat gidyaya hindi siya agency ang no like sa DepEd like sa amon sa Commission on Population kinanlan it's a whole niya hindi siya ano bala
1: ang support holistic approach
2: holistic collaboration approach,
0: no? Collaboration with the parents and the community itself because sometimes wala takabalong no ang komunidad naton bala ara pa kita sa sa mga virgin nga side nga ay nang kinanlan amo pa niya yan, no wala tagin bukad bi aton nga self nga ang kabataan subong is
2: advanced
0: na sila mag-think kag ang social,
1: kumpara sang aton nga mga henerasyon
0: kag ang social media isa singa sa aton mo nga di kabataan nga wala niya kabalo kung ano nga mga
2: website
0: nga dapat nila tutukan or dapat nila kuhaan sang information. So kami sa population and development amo ginaano namon sa kabataan nga dapat tutukan gid naton ang aton nga kabataan no nga pagpainchindi nga si website nga amo ni gahatag no sa Facebook no and and nakaano ko nga na ano ko nga ang influencer gid sang sina nga ma-influensyahan ang mga kabataan. Actually, sang 2017, may 9 years old nga taga Bicol region nga nagbusong nga bata.
1: 9 so, years old?
0: Yeah, 9 years old. So, sa akon, as kay...
1: Timprano pasubong ang mga kabataan yes, as compared sa aton generation, yung magkaroon ng menstruation.
0: So, muna, kag ang ina ng mga menstruations, mga wet dreams, waay na iyagi na istorya sang ginikanan.
1: Because
0: table.
1: It is a taboo.
0: Yeah. Nang kagdason dapat ani, kay open ang aton na social media, open man ang ginikanan.
1: Pero ang katabo, nakariklus sang mga ginikanan when it comes in discussion of sexuality inside the class or inside their homes.
0: Kay because nga gahambal sila nga bastos ina. Pero hindi siya bastos. It's education na mo. I-educate mo ang bata mo nga ang gawet dreams ka at the age of
1: 10?
0: 9. The age of 12, 13, 14. Mm-hmm. Or nga, angat ga, ano ka, ga, menstruation ka. Na may pamula nun ka. Kag kung mag-abot ina nga pamula nun, may responsibilidad ikaw. Another responsibility.
1: Bilang ginikanan.
0: Ginikanan kag mismo ang bata.
1: Mm-hmm.
0: So amo na yung akon nga, nga waay siya nag-nubo tungod man nga. Sometimes nga, sang pag-introduce nga regarding nga manghatag pills ang ato.
1: DOH.
0: DOH.
1: Mm-hmm.
0: So may damo pa, mga may mga politiko, may ara sa religious group nga nagamba nga hindi pwede. Kay amuni ang
1: amuni kay traditional sa aton.
0: So dapat i-open ta ina kay because nga ang aton nga social media.
3: Yes.
0: So una ya aton nga ginaano ya sir ya di ba ng magazine lang.
3: Yes, correct.
0: Subong ya 10 pesos. Maka
1: browse
0: ka na.
3: May mga group chat nga may mga may mga sites na open for that.
0: Yes, oo. So amuna as tani kita vigilant kita tani as parents.
1: Yes, as adults.
0: Oo, as adults. So amuna ng ako nga isa nga ginagigoga.
1: May take ako doc no. Yes. It takes the whole village to educate a child.
0: Yes.
1: Kag ang edukasyon sang kabataan hindi lang iya gali iya sang teachers kundi o iya sang ginikanan iya sang teacher kundi bilog nga komunidad no. Kag ang sexuality na kuha ko dok nga ang sexuality nga paghambal sang sexuality hindi lang iya gali iya sa classroom kundi mismo maga sugod sa panimalay para nga ma-inform ang bata kay hindi na iya bastos nga mag-istorya kita sang sexuality in our homes or sa eskwelahan mismo. Sa diin ta na gusto mabatian ang mga amo sina sa paradahan, sa mga tricycle o habal-habal or si imo mismo nga ginikanan o kun sa mga teachers who are trained to discuss these things.
0: Yes. Kag kami sa population amon ang ginaano namon sa amon sa PopDev no nga dapat ang ginikanan gid mismo kag hindi naton bala paghimuhimuan sang code sa,
3: code name yes
0: sa
3: correct.
0: ang reproductive system naton no pwede mambal
1: bird
0: na
1: my bird a flower
0: no, flower hindi siya na hindi siya dapat kay nga sa akon sa akon pagtuon no kun amo nang ihambal mo sa bata kag mag ara na siya sa espilahan diba diin ang bird diin ang flower makita mo sa garden makita mo nga galupad so ang bata may curiosity na gatubo na ang curiosidad pag abot sa 10 years old yang pagidadon may mga malisya na nada no nga ang diba may ara na nga ang ginabutangan na siya sang
3: good names
1: mga cliche words siguro no siguro bangod kay kita nga mga Asians unlike sa mga Westerners nga akuan kita inang doka family centered kita nga dason wala na ya gina-discuss tabu na ya mag-discuss sang sex about sex sa aton nga mga panimalay pero mga ginikan

0: City, mm-hmm. napabayan sang ginikanan, mm-hmm. wala na inform, nagbusong.
1: Yes.
0: Problema yes, nga dako ina doktor.
1: Kag hindi siya bala nga silingta nga permita nga mambalta permi nga pigado because ang aton kabataan ano no? Akay life is cycle ba?
2: Yes.
1: Mm-hmm. Life is cycle dapat kung life is cycle himuon ta ang nagakaangot nakakaigo nga buluwaton as parents no? Kay kung magsiling ka ba hindi ba? Kung
0: oh, attention mga nanay daha kag mga tatay. Ari na this doctor na gini naghambal. This is according to their study. Banat dok.
1: Na hindi siya bala nga mahambal naton nga ay nang pabay-an ta ang aton bata. Ginhimo ta na with love. Diba? Love, care. But kung magdako na ang bata naton, hello, wala na. Wala na nasang tatay kag nanay nga nagpamangkot nga kamusta ka na data or kamusta ka na daday? To anong ginhimo mo? Ano ang imo nga mga
2: kakulangan?
1: Oo. Yes. Ano ang akon kakulangan? Mm-hmm. Kag parent, no? As parent nga parent mako mo pwede ka gid sa bala ka pangayo, pasensya. Sa bata mo.
0: Oh, kaya
1: sometimes, ang mga nanay, kag tatay, tatay ko yan, nanay ko yan, do ka amo na. No. Kung tatay ka or nanay ka, pwede ka gidya ka pang pasensya. Kaya ang bata, no, hindi ta perfect mo, may kakulangan
0: kita
1: sa aton nga kabataan. So, amo nang akon, nga dapat hindi, as population designate ni Mayor Aniyo sa akon nagali nga mayor sa La Castellana. Hi mayor, good morning. Maayong hapon no. Agsalamat no sa ikaw ko lang nga opportunity nga mapasalamat ko sa iya because nga ang amon nga mga program sa Population and Development Division office ginatagaan gidya ni mayor isang nagakaangot gidya nga budget for that no nga mapadayo namon ang programa sang population and development. Kay nakita ni mayor nga makagamit nimong no kay ang population kun tan-awon ta ang amon nga ginasinggit nga is nang people is the center of development. So amo na ang aton nga
0: kanami nga programa.
1: No nga programa no ang programa sang population niya hindi lang yang makuha kami data, hindi lang kami manghatag sang commodities like pills, pills, condom or ano pa etc. pada nga klase sang amon nga commodities but we need namon yang ma-motivate no, ma-educate no ang tanan-tanan nga ginikanan para nga hindi siya madula tuod ma-less lang ang aton nga teen pregnancy no sa aton or sa bilog nga probinsya sa aton kay nagasaka kami isang last 2024 I think 301 kakabataan age 10 to 19 years old nga nagbusong. So hindi pa na right time kag hindi pa na siya kung
0: simpo pa na nila nga mag-enjoy sang yes, ila yang edad nilang mga pamatan-on.
1: Kag sa akon as ginabalik ko mo no sa mag-study ko bala ginabalik ko ang self kuya nga kun sang 10 years old ko gaano ko sang 10 sang 12 years old ko gaano ko. So nakita ko nga halaga Chinese garter.
0: Mm-hmm.
1: No naga
0: piko. Nagapiko pa.
1: Oo na. So subong niya ang kabataan niya wala time na nga mag-ahampang no ang ilalang
2: and maybe siguro na doc no because changes diba and same time ang trends right now nga most sa mga kabataan niya are indulging themselves no in what no in technology or devices so I would like to ano lang to add on doc no and comment no nga yes correct na siya it's still on the premise kaya kung paano diba so yes. Then I have here a question doc no what do you think doc no is the major yung responsibilities ng parents not only in home but as well as in school level.
1: So ang aton no kon ara na ta sa balay ang aton nga kabataan dapat itingwaon taman nga no sa amon no sa amon nga gani nga familia anom kami pagdating mo angit sang amon nga parents yung pag-anti sa alas 6 ang gabi ara na kami sa panimalay namon. So dapat tani ang mga parents na iano man ni nila, i-gather man nila ila bata. Kay subong niya, ang mga nanay gakatulog na ang tatay, gakatulog na ang bata diin.
0: Ato pa sa guwa.
1: So, amo na ang isa na kon.
0: Or nagagwa

0: gidyaya. Mm-hmm. Patulogo mm-hmm. ng ang ginikanan kay magwa.
1: Oo. Mm-hmm. Kag isa pagid o sa school. Si tatay kag si nanay, okay ka malang ganing magmarites kada, okay ka malang ganing gagascatter kada, okay ka malang ganing nga maghimas ka sang manok mo. Pero pag abot sang bata, dapat okayon mo man ang
0: notebook.
1: Notebook sang bata, ano ang
0: or ang cellphone.
1: Oo, ano ang aten, ano aton nga anong ginhimo mo sa school. Kag tapos i-check mo man ang bata from time to time nga sir gasulod ni bala akon bata.
2: Yes, correct.
0: Kag kun ma failure pa kung kisa pamangkuton pa ang teacher nga sir na fail ang akon bata.
1: Oo, kag inisa pa kung mag-fail ang bata isisi pa sa teacher nga kay amo ni kay hindi ninyo madiparahan ang akon bata. Hello. 40 bala ka students?
0: More or less.
1: Ya, 2 or 3 or 4 ang pinakadako, 10 ka bata mm-hmm. sa imo. Pero ang teacher ya 40 kag may bata man na siya sa panimalay niya.
0: Correct.
1: So amo na tani, kag dapat tani as parent man no, i-check ta gid permi aton bata nga kundiin sila si sino ilang nga grupo.
0: Mm-hmm. Isa pa na.
1: Na mm-hmm. amo na nga kon no kay isang time sang guys pa akon bata no sa Villa Monte. Mm.
0: Gamba. Sa St. Joseph's High School.
1: St. Joseph's okay. High School, no? Hamba, ko ginayang si Yaya. Once nga madakpan, taka sa computeran, pasira ko sa pulis. No? Doon ako niya, amunang,
0: pamahog lang
1: sa bata, kuya. Kay hindi ko gusto nga maglulong siya sa computeran. Kiti, amunang edad sang bata ko, nang wala ko man gid na siya natutukan because ang amon ubra nga duwa sang ako na husband no nang ara siya sa police ara kuya sa provincial jail so hindi namon siya matutukan so amon ang ako niya nga hambal ko ara damo kami da kilala nang nablek may hihadlok kag gid sa bata mo kag dapat gid itudluan mo gid ang imo bata nga kung paano mag-pray kag magpangayo guidance sa Ginoo. Amo lang na yakon niya kag ang akon bi no kagina kay amo ni ang ano sang pare no kagina no ang iya nga ano nga
2: homily
1: niya nga wa, dapat nang hindi ka mag-fear.
0: Akon hindi magkahadlok.
1: Oh, hindi ka magkahadlok no hindi ka magkahadlok because nga kun ara ka lang sa gabay sang aton nga Ginoo. No nang masurpass mo ang tanan nga ang kahadlok mo mm-hmm. no te amo nang akon nga dapat gid nga dapat ang aton nga pamatan-on no ihibutang tagid sa ilang nga ano nga sa ilang huna-huna nga dapat mahadlok sila nga maghimo sang hindi maayo nga butang kag hindi lang sila magkahadlok kung ara sila sa insakto amo lang ginaya ang akon nga ginaano sa akon nga sa mga kabataan sa Subong.
0: Before kita mag-proceed pagid no basahon ko ang iya ni Ma'am Montalvo, Jessica Montalvo nga yes, comment no. Good morning. Listening every Sunday, Moms and Sir, as a science teacher for grade 10 students, we usually discuss gidya ang real term of our reproductive organs. Kay kadako gid ni nga factors to educate students wala ko gid.
1: Oo, yes, wow, thank you. Thank you, ma'am.
0: Sa imo ma'am.
1: Sakto gid na iya ma'am ya nga wala dapat sang code.
2: Yes. Kay ko man sa yung thing ma'am since I am a science teacher. Yes. I do usually gid mga models kasi ya. Diba we have there sang torso model which is what dapakita gid siya kung ano ang mga organs specifically in reproductive system.
1: Yes.
2: So I also do that one. It's because ang mga kabataan niya, they're no longer kinder. Mm-hmm. But somehow, they're going to face a reality soon.
1: Yes.
0: I have this great experience at St. Joseph's School, Lasal. Ang teacher namon is a Lasal brother. And sa religion namon, may ara kami nga dutay nga do ka reproductive about human anatomy. Mm-hmm. And marriage and among others. Mm-hmm. Kati religion na natudlo. Yes. Isa sa mga ginatudlo ni Brother Mike, shout out kay Brother Mike Rapatan. And isa sa ginatudlo niya is the reproductive organ. So, konsa diin, kung ano ang ngalan, amugid na niya, una-una, daw ka balik out sa amon nga pamatian, and we feel shy, kung iya reproductive organ na sa lalaki, ang mga babae nagayuhum-yuhum, kung kami naman nagaduko-duko, nagakainahuya. But later on, as the days go by, it become normal na sa amon. And we can talk among ourselves without malice sa amuna nga mga bagay.
2: Because that's the reality.
0: Yes
2: diba?
0: Po.
2: Amo sa tuoy.
1: Okay. Kaya kung may ara, pangamalis siya, kag-curiosity, isa na nga ano sang pamatanon man mo nga, ay, nga ado, lain niyaw, nga ano, ginali ang sadiri nga party, to kaamo na bala.
2: That's why sometimes, no, if kita nga mga adult, no, we try also to correct, diba, mga misconceptions man regarding on that. Kasi sometimes,
0: kaya no, kita man mismo mga adult, kung kisa kulang man sa ihibalo.
2: Correct. That's why, no, misconceptions sometimes may lead to anong gajaya, arang doing such things. That's why, no, if possible, no, we correct those misconceptions regarding that topic.
0: Partito mula sa mga kwan, sa mga ginikanan nga wala nag-attend meeting, o ang hambal ni Ma'am Jessica Montalvo, kag wala pag-attend PTA meeting, amo na, amo pa baskog magreklamo ang mga ginikanan.
1: Yes, corrected na yan. Dapat, ang obligasyon taas peret, wala nagakatapos sa mapakaon ta, mabutangan tabayo at mahatagan tabayo, mahatagan tabalay. No, ang asta ang mga amuna, mga meeting sa mga kabataan, kaya nga, amo ginagitan aman sa kabataan niya, ay, di ba, kung sir, kung sang una nga ara, sang amo kapal na mga teenagers years mo, di ba, mas malipay ka nga ara si nanay,
2: yes,
1: kay si tatay nga ga-attend.
2: Yes, correct. It boost your what? It boost your confidence,
1: yes.
2: No, your determination nga, I need to strive hard para at least siya makitaan ko nga supportive bilang parents.
1: Yes.
0: Sir JJ, kadumdum ka kay K5, Lori Gamboa, ang interview talagigan.
2: Yes, correct.
0: Ang hambal niyo, ka very nice sang discussion subong mga sir and doc, because this one feels like a continuation of our topic last May, sir, ang Project Mulat.
2: Yes.
0: About child sexual abuse and the importance of comprehensive sexuality education. Kanami gino ang dason at nato nabi doc, no, ang mga parents yung aton edukahon sa kahanginan.
1: Okay. Ang isa sang amon nga gina sa amon nga sa Commission on Population, no, nga program is the Parenting Talk. Hindi lang yan idukaron ta ang gabata, mismo ang ginikanan, ginidukaron ta man. Kaya sa amon da, ginapabalik namon bala ang life nila sa edad nga 10 to 19 years old. Sang 10 to 19 years old ka mo, anong ginahimo niyo? Hindi ba? So ano ang mga problems nga gina-encounter ninyo? Nagido ginaamo na sila namon para na ma-motivate pagid ang ginikana, no? Kung kisada, no? May ara gid nga kami nga the whole nga ging klasihan namon sang parenting talk namon nagahilibion ang ginikanan. It's because na-realize nila gali nga ila bata. Nga hambal ni, no? Kay kasami da anasang naton kay natungod nga ng ano kita ng
0: bigado?
1: Kapoy.
0: O kapoy.
1: Kapoy na sa pangita ubra, pangita kwarta, mga amo na. So wala na nato nag-expectar nga ang bata tagali gahulat lang nga makaistorya kita.
0: Correct.
1: Sa aton nga daily life nga ay nak. Amuna ni subong.
0: Bisan dalag ko na dok ang professional ng aton nga mga kabataan,
1: yes,
0: dok, no.
1: Oo, ginahistorya gid.
0: Oo.
1: So amuna ti as 10 to 19 years old ya may buot na na. Gantubo na na ay ang kung ay wala kami gali kala noon, boss. Ano tani ako nimuon man, 'di ba? Gathink na yang mga bata sa mga amo sina nga klase ya. Hindi siya balay nga abay da amang lakwat sa lang ta kay tungod kung ginapaintindi mo ang bata mo, makaintindi na sila sang life naton sa subong pa naman nga sitwasyon nga kamahal sang tanan. Labi na gid sa aton nga mga pliti, di ba? Biski ka may ubra kita gani, no? 15-30 aton kita ga ano ta gani, ga suffer ta tungod sa kada sa kamahal sang balaklon. How much more sa aton nga mga ginikanan? But ginikanan, hindi nyo pagkalimtan nga sa paghimo nyo na sang inyo kabataan. No, may nami-nami na da, may life, may love, may care. Pero subong dapat, no? Inyo ina iya, i-guide nyo gid na sila ya wala sa amo na ginahambal ko sa kada klase kuya sa responsible parenthood, wala sang retirement. Kung parent ka, wala sang retirement. May pagani nga kita as or government employee, may retirement. Pero ang pagka-parent, yawa, ayan wala retirement. Kita.
2: That's why, no, I read that line, no, sa mapigurong nga book, no, in health. It says there that parenthood is a lifetime responsibility.
1: Yeah.
2: So amo na siya gani, no, nga before kita tanim intra, no, for family, no, or becoming a parent, dapat paminsarun taman, no, especially ang atong responsibility gajaya. Kung ano kabudlay, no, ang maging parent, especially kung wala, di ba? Wala kita mga resources. So amo na nga, no, Philippines still on the ano gusto country nga isa sa pinakapigado, di ba?
0: Enjoy.
3: And for me, miss, na as what I've noticed man sa mga fellow ko, mga ano man, mga kabataan man, if there is a lack of relationship or lack some communication between the parent and the child, ang ginaubra sa mga kabataan, miss, is mas ma-enjoy sila together with their friends or mga barkada nila compared
1: yes,
3: sa
1: correct na.
3: And it leads to nga dumadra sila makadala sa mga lain nga mga pamatasan or lain nga mga ulubrahon.
1: Oo, insakto gid na nga kon wala bala ay mamumabatsagan sa sulod sa panimalay ang love.
2: Yeah, oo. Oh.
1: Mangita katuya sa piyak kag nang may mga na-interview ko nga teen moms nga nagbusong ka sa amo na nga ano kay si mama kag si or si papa waay na time sa ako waay man ko wala ko na batyagan niya sa sulod sang panimalay ko ang love nga ginatawag
0: ginpangita nila yes. sa iban
1: kag amo na iti syempre hindi mo ma magsiling ka nga teen moms hindi mo na siya mahambal nga sala sang bata complex na iya ang
2: mga factors.
1: Factors nga naka-influence sa bata mong amunang yung ako niya nga dapat gid no kita nga parents be vigilant kita no maka ano gita gani maka chismis ta gani maka balo ta gani sa kapiyak mo to nga poro how much more sa bata mo nga kinanlan kaniya sang bata
2: So, guidelines, at the same time, no discipline. Kasi,
0: Watching right now is the chief of police of the municipality of Morcia, Sir Hani Labaro. Sir.
2: Hi, Sir Hani. Good morning.
0: Salamat sa pagdulong sa akon sa balay sang akon na aksidente.
2: Wow. So, some more comments. I think there are a lot of questions to go, sir.
0: Sige. Basahon ko liwat ang kay Kaki 5 Gamboa. Si Project Mulat, yes sir, 3 man ang target beneficiaries, the children, the parents, and also the community. Kay need tagid i-involve ang tanan sa amo sining advokasya, especially nga this is our society we are talking about. Thank you, Doc, for this.
2: Kasyempre, diba?
0: Kay Kim Arisam Flora, man, good morning.
1: Oo, thank you man sa paghimo sina nga ano ni siya gani nga program
2: Project Mulat.
1: Project Mulat kay in need no hindi na siya want lang hindi na siya naton nga i-take ta nga para nga may may ano ta may i-report ta or may ano
0: need para i-choose lang.
1: Need gid sang komunidad no nga sa amo na bala nga may mga programa nga ma-cater sang pamatanon hindi lang sa pamatanon sa tanan sa kabilugan no nga tatlo ka anon parents the community and the
0: children.
1: So amo na dapat no kay nang sa subong ga worst ang aton nga
0: may study kamudok nga as compared sang aton nga mga generation kag subong nga generation sa diin dampi nagsala ang mga ginikanan hypothetical ano ang kulang nga ang madamo subong sa mga teenage pregnancy
2: sa misguided
1: sa akon guro sa akon lang niya pala nanahon kay I think wala ko pa na siya na wait pa ko ka read or naka research about that pero sa akon lang niya ha, ang kulang gid sa subong niya ang discipline mo and the respect sa self. Waay bala nato na pamulat sa bata nato niya respetuhon mo ang imo nga kaugalingon. Gaano ginaguro sa parent kay ang akon bing mother siya disciplinarian si tatay okay lang na pero si nanay halin sa pagbugtaw muguro sa aga, no? Mambag siya respi kon babayi ka respetuhon mo una ang imo self
0: kaugalingon.
1: Oo, oh, ang imo nga kaugalingon para irespetuhon ka man sang iban dira nga tawo. Okay. Amo ginayang gina no kag ang disiplina gid eh.
0: Doc, how would you comment on this? May bata na nagambal sa iya ginikanan. Ma, 25 years old na kuya, kaballo na ko kusang akon nga himuon. Pabayi ako. Any comment, Doc?
1: Ay, nako.
0: Or 30 years old na ako, ya.
1: Ay, nako. Hello. Ang experience, ang ginikanan.
0: Yes po. Mm-hmm. No, what about the experience?
1: Kung ang ginikanan mo, no? Example lang sa bata ko, ha? Ang tanan. Ang tanan na yung mga nakita, yung guro, sa amon nga experience, sa amon nga pagpangabuhi, sa amon nga everyday nga pagdisiplin ko sa iya, no? Nga, guro, ang waay kag mambalang na siya kung kisa nga hindi, but gabalik siya sa akon, ma'am, sang paghambal mo to sa akon nga amon na, bray, tsakto, giginhambal mo.
0: Kaya may ginikanan na naghambal nga, gapakadto pa lang kamo puli na kuya.
1: Yes. Oo. So,
0: ibig sabihin nga ang wisdom nila kag experience ya
1: sapat na
0: para nga ihambal sa imo.
1: Yes.
0: Kun diin ka nagsala.
1: Oo.
0: Habisan mag 65 years old kaya kag buhi pa kami sa mga kabataan da ha. Hmm. Bisan 65 years old ka na or 72 years old ka na, kami sobra na 100 ang pananawa namo niya sa inyo ya bata sa gihapon.
1: Oh, yes. Yes. Hmm. So kag amo na hindi mo nyo lang pag mas nami managay.
0: Kailain man kuno ang ato ni rasyon sa ila, hindi pag i-compare. Oo. O pamati mga kabataan.
1: Hindi amo ina, no, nga magambag kita nga lain subong kag lain man sang inyo tong nga generation, no. Kay ang amon nga mga feelings, ang amon nga ara sa amon nga ulo, no, kag ara nakita namon, no, kabalo kami mag ang sa critical thinking namon ginagamit namon akmon critical thinking.
0: Mm-mm.
1: Nga sa sina nga maabot nga hindi
0: even the same situation.
1: Oo, hindi na yung pamati ka lang bala kag pidi kagidya sa akon sa part sang akon nga bata pidi kaya siya kakambal sa kanyang sang dugay na na ng sulit-sulit na muna bala pero sa reality nga ginatawag. Mm-mm. Mabisam gid sa Japan sa akon.
0: Correct,
1: no? Kay
0: parents knows best.
1: Yes.
2: That's why ganin sa Ten Commandments, honor your father and your mother.
0: Oo.
2: Yes. Diba? Ang mga irang tandaan.
1: Kag ang akon nga sa group, may isa sa akon nga partner sa Commission on Population, no, no, sa PopDev La Castellana, no, si Sir Larry Bakyan, gambal gina siya yung ma'am, ang pulo kabilog bata mapakaon sang duwa lang ka parents.
0: Mm-hmm.
1: Nanay kag tatay. Mm-hmm. Pero ang duwa ka parents hindi mapakaon or makisa ginapabayan pa sang pulo ka bata.
0: Correct.
1: So amo na iba lang ako nya nga siya sa during sangga ano saga kandak sa klase nga ay hindi kinanlan gid ya nga you respect your parents kay aga na yan sa Biblia naton.
0: Mm-hmm.
1: Nga yeah. Dapat irespetuhon naton, i-honor naton ang aton ginikanan. Mm-hmm. Kay the rest of the your life mangin blessed ikaw sa pagrespeto kag pag ano sang imo nga parents.
0: Oh, i-honor ko ng parents and you will be blessed. Sir, kay Jessica Montalvo sa gihapon, kay Ma'am Jessica. Agree ko kay Doc, parents discipline gid, open communication, guidance, kag tagaan limitations ang mga bata. Lapit na kita mag-time?
2: Yes,
0: okay, sige.
2: Doc, ano na lang?
0: Final words?
2: Yes, advice no sa mga parents, soon to be parent, as well as man no, sang ilagin nga responsibilidad sa panimalay, at the same time, kag paano nila mapalambuin na, of course man, pakiglambigit no sa mga bulutuan.
1: So sa amo sa ako no sa parents no sa mangin parents pa, no ako sa mga manog mangin.
0: Mm-hmm.
1: Parents dapat no assess yourself.
0: Correct.
1: Kaya ko
0: magpadalos-dalos.
1: Yes. Mm-hmm. Kaya ko bala ni nga maghimo sang pamilya no? Kaya ko ni bala ang responsibilidad. Amo lang na. And sa mga parents da subong, no? Nang hindi pag ihatag sa isa lang ka parent or sa mother or sa tatay or sa nanay, duwa ka muna kay duwa ka muna ang naghimo sa ina nga pamilya.
0: Correct.
1: No, hindi na siya yung kay ikaw lang ang gapangita, si nanay ang madisiplina. Hindi dapat kamo ginayang nga duwa. No, your responsibility.
0: It's a teamwork.
1: Yeah, teamwork. Your obligation is a teamwork. Hindi manginin successful ang family kung walang sasang teamwork na ginatawag. Dapat may teamwork, no? Kaya parehas na, mantuod, tsakto na ginambal, tanga sa basketball. Oh. I-example, tang basketball, hindi kang ka-champion kung wala sang teamwork. Pareho mo na sa family, kay ikaw ang ginakwaan sang kusog sang imo bata. Ikaw, dira ka man yakwa kusog sa, no? Sa imo bata. Nga mingin maayo nga, di ano na kung hindi ka kakabalo mag-discipline. No, ag-ari lang si local population, no, sa kada municipality kag city diri sa bilog na Pilipinas or sa bilog lang nga Negros, no, may ara kita nga local population office. So sila local population office pwede gid siya kapanghatag sang klase sang responsible adolescents program kag adolescent health and development program para naman na sa pamatan-on ang adolescent health. Ang sa nanay, ang kag sa tatay, ang responsible parenthood and family plan.
0: Well, thank you. Dok, sa mga dasong nga episode sa July, Dok, pwede ka paginamon. Parents naman yung atubangon. Kaya, Dok, ang istoryahan ta, great advice sa mga parents. Madamo sa nagapamati yung mga parents naton sa mga kuan, maglabay kuda kung kisa sa tindahan sang Burgos kag sang Libertad, damo ang nagapamati. Sir JJ, basi malipat kada sir, may harap kada nga.
2: Well, of course man, I would like to add on lang kay Doc, no? Yes, correct, no? Being a parent, no, it's not, kami man sa eskwelahan, not all nga mga problema sa mga kabataan ito shoulder gid. Yeah. So that's why no, we need no open communication, kag of course man support sa parents, no, nga kung pwede no time to time, diba, check your learners sa inyong mga kabataan. So that's why no ang mga advisor naghimo sa group chat para at least if may concerns, may mga pahibalo, no, dira tanan-tanan. Kag of course no kami no nga mga maestro kag maestro, hindi man kami maka give man sang the best naman. It's because, diba, it's not only ang amo nakafocus sa inyong kabataan, but somehow damo-damo sila katama. Okay? So that's why, no, ang amo naging na pangayon is your support kag of course man presence if there's what we call mga aktibidades ang ating nga bulutungan.
0: Ang oras sa K5 News FM, alas 12:51. Sir JJ!
2: Okay, before ta siguro maghatag sa simple way of thanking our guests. So, advice or joy especially sa mga kabataan.
3: Okay, so for me naman mo, so to those man nga mga fellow kong mga kabataan, so for me ang ambas ko ginanim is regardless of our age, regardless if 20 plus na ta, 30 plus pa ta, kailangan tagi-japon ang aton parents because they are the only person nga kabalo ka nga mag-care gid sa imo. Yes. Bisan ano pala matabo sa kabuhi mo because your friends or your love life man da, may time nga babayang ka na nila because hindi mo man na sila sang blood related or hindi man sila sang sila ang tawagid nga makainsindigid kung sino ka. So regardless of the income na nagkadto or ano man daang natabo sa imo kabuhi, we need to honor our parents kid and of course our teachers man because they know really really best kid para sa atan. So let us be responsible kid nga magpadisiplina kid sa atan nga mga ginikanan and of course our teachers.
2: Alright, so thank you so much, no. Of course, no, as we give our simple way of thanking, let me have read to you certificate of appreciation. So K5 News FM Bacolod 101.5. This certificate is presented to Ma'am Lily Grace M. Ms. Nissan for imparting her phenomenal insights and words of inspiration on the topic strengthening parent school partnerships for the listeners and Facebook viewers of 101.5 K5 News FM Bacolod Idukalidad sa Radyo every Sundays 12 to 1 p.m. in the afternoon. So given this 21st of day of June at K5 News FM Broadcast Complex Barangay Tacloing Bacolod City. Signed by our station manager K5 News FM Bacolod, Sir Rodolfo C. Palma Jr. and our anchor for Edukalidad K5 News FM Bacolod, Sir Herson E. Galang M.Ed.
1: Thank you so much, Doc.
0: Thank you. Parting words, Doc?
1: So I greet ko lang ano ako nga family no nang I think nga ara sa GC namon ginpost nila ang ano so mumayong hapon and sa K5 kay Sir Galang kay Sir Jay kay
0: Joy
1: nang thank you gid no kagabay pa nga parents no hindi kita magkalipat na mga muyo gid kita per me nga ma-ask kita guidance sa aton nga Ginoo nga mag kung paano naton ma-guidean ang aton nga pamatan-on and sa mga kabataan dira no paulamon nyo gid kami permis ang inyo nga dalunggan no listen lang bala kay ang tanan nga ginahimo sa parents no para kagid sa inyo na ang tanan and thank you so much sa sini nga adlaw nga may amo ko ni nga speaking engagement thank you so much.
2: All right so thank you so much no ma'am hope to see you again yes. Of course madamo pa nga ma discussion yes sa K5 series on
0: enjoy.
3: So, thank you so much for this very episode nga. Dam, magkita na matunan, especially pahid nga sa mga kabataan, mandara nga gapamati. So, it takes a collaborative effort, Gid, to, ano, nang pursue the success for each and everyone. So, good morning and thank you so much.
0: Sa ngalan sang amon nga Chief Executive Officer, Ramil Uy, ini si Teacher Herson Gala nga naghambal, padayon sa pagpamati sa edukalidad sa K5 News FM.
2: Kag ako si K5 Surgeon, naghahambal edukasyon ang social call. Of course, Happy Father's Day man kay Doc Lamil Uy.
1: Wow. Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day.
3: Kag ni si K5 RJ Pia Bilardo nga naghahambal, hindi ito nang nagwata, nag-artista, ang iba nag-maestra.
4: Thank you so much. And happy Sunday to all. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3, Bio. Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
6: akong tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
13: high blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
15: Moderna Max, Max Epektibo.
16: Ako nga si John Ray, da sa Sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
17: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmigang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
24: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber prepaid na!
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
31: Happy!
32: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: It's the best part of the day.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Luter naman! Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbaginis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
10: Luter na Max!
11: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad
17: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio. Health News.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
2: Permitted ginastoryahan ang D3 Bio and mostly most of the time ginastoryahan tagin ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwerte manggit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo paano ya i-boost paano ya man punggan no paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masecrete siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
0: D3 Bio.
2: Hambal ganit nila 60-70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
3: Lantawa Blaster Boy ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di maturang?
2: Dundi.
4: Hapay ta ng mga kahoy.
2: Hapay.
3: Di matura. Hindi niya piliyan nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka, kung maigo ka gidya.
2: Konkrito,
3: kung maigo ka, kakasay mong sensor boy.
2: Correct.
0: D3 Bio.
3: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
2: Lawas
3: ta. Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
2: Pangpalido niya, no?
0: D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
2: Kung makita sang immune system mo nga group subragid and threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
0: D3 Bio.
2: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapa niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
3: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
2: Correct.
3: Ang ilang nga traffic enforcer, ah.
2: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa ginang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun siya gambal.
0: D3 Bio.
2: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
3: Ang inyo na lawas.
2: Inyo na lawas.
4: Tissue na.
2: Di nagsulod si D3 Bio dira.
3: Ang imo nga D3 Bio maya mo na?
2: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
0: D3 Bio.
3: Inamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
4: Oh, kadadlaw inom ka.
2: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
3: Ang nami pagid Sir Boy. Aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
2: Hindi grabe.
3: Kay once nga grabe, alimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO. Correct. Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
0: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Extract, Madre de Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, Kag Virgin Coconut Oil, All Natural, Antimicrobial, Nagahatag Proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangusang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Muter naman. Ramiro, ito.
5: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
4: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
5: Ang una, pila?
4: 35 pila. Ilawin nyo ang blocker na kapsyon. Itipibog.
6: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika.
0: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa ang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
0: Mag-spore biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
12: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News.
13: This song is brought to you by DTX 500. Iwasan ang sakit sa puso, mag DTX 500 ka.
14: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
6: Di wala ka dapat kadlokan ah. Kung nga magka colorectal cancer kun taas imante oxidant maimol ka man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag mighty sir pure si kay indi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabagdanan oxidative stress masalingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bla nga sobra ka tamis pagkaon no sobra ka tambok sobra nga ugtas. Isa man sa kwan oxidative stress ang pag-ugtas.
5: Puting ugtas.
6: Pangakig, no? Of course, daw rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Basta. Tikong antioxidant man lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500. Parisan mo mighty C kag pure C.
5: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini amo ang mga masunod. Environmental factors, kaagay isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imopisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok palakaon katamis, those food develops sang cancer cells. No? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
6: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
5: Grabe, no?
6: Grabe nga, makapakancer. Ti sobra na guru 100 kabisis natin, ginabalik-balik nga. Tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga, hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food. Namit gin man, Sir Boy, no?
5: No?
6: Inumin na lang dito, X-Men. Andrit kag mighty si or pure si. At least paano, may pambato man imulawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species. Sa DNA-repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas maintindihan ang pagka-importante sa DTX 500 kag MITC agon malikawan ang mga cell mutations.
5: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kaangay sa mga cysts, tumors, may yuma. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-a-take sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
6: Kalabanan sang colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sang colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kaya nga isang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permi na mo na ginabalik-balik pag may magtubo ng bukol, hindi pa bayi. Inom na dahil DTX 500 kag mighty C. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag day in day damage.
5: Sige, hubag na
6: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chansang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom DTX 500 kag mighty C, hindi mo na siyang batyagan. So beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw and stay cancer free.
3: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatinlo sang imo atay.
3: Basta tinlo nga tay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor, Negros Power at your service.
8: Kumusta mga sumidores? Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. And, well, syempre, importante yung atong pag-astoryahan. Naligan, nag-announce kita no, nga wala sang utdanay kuryente from May to July. Mm-hmm. Inchakto ko. Siyempre, ibang kaka-confuse. Ano ni bala? Hindi mo utdan nga. Ano may kakadto diya sa amon? Inaangat at pagkastrihan nga mga kasumidores. Kung ano ang mechanics, kumbaga, ang qualifications para hindi ka mautdan sa kuryente from May to July. Kaga amay abusin eh. Kaupod nato ng customer service supervisor sa Negros Power, which siyempre, suki, hindi na siya permit sa ato nga programa. Miss Gisette. Hi, Miss Gisette. Kumusta?
9: Good afternoon, Sir San Mark. Mayong hapon sa tanenta ng mga consumers nga nagatanaw sa imong programa.
8: Yes. Ano ini ang deferment of disconnection?
9: In a simpler term, Sir San Mark, no, deferment of disconnection, hindi taanay mangutod. So, ini siya, hindi lang ginapatuman ni Negros Power, kundi isang bilog nga distribution utility sa bilog gid nga Philippines. Kay actually, it's an executive order from the ERC or the Energy Regulatory Commission. So, halin sa imo nga May 2026 nga billing cycle, hasta sa July 2026 nga billing cycle, ang customers naton pag-hold anay ang mga disconnection.
8: Okay. Nga may amusin eh. Nga may deferment of disconnection.
9: Ang aton nga deferment of disconnection, actually, it's an order, gidya, coming from ERC, maybe because nga nakita Manila ang surge bala sa pagtaas ang presyo sang gasolina, sang oil price. So, knowing nga diri sa Philippines, ang aton nga mga power suppliers are mostly coal or mostly nagagamit sang amusina nga mga material. So, they opted no nga mag pasar sang amusina nga ordinansa.
8: Okay, well. Storyahay ta sino ang sakop sini sang aton nga deferment of disconnection from May to July.
9: So basically ang aton ning coverage no sang deferment of disconnection para ni siya sa tanan nga residential kag non-residential nga customer ni Negros Power, no, sa aton side. So technically, nagakahulugan na siya nga all rate class, including the commercial, non-commercial, residential. So maka-avail ni sila sa kamuni nga deferment.
8: Pwede mo naman, Ms. Giselle, I'm sorry. Pwede mo naman mas maklaro, 'di ba? May to July.
9: Mm-hmm.
8: Ano ang explanation sini? Anong hindi sakop sang sini? Wala well, technically balano, no? Obviously May to July ang sakop sini, pero mas maayo pa gyud nga maintindihan sa mga consumers nato. Ngamin ka kadto pa sa amo now. Ang utod kay bali lang wala hindi makamumungutod from May to July.
9: Sige Sir San Mark. So, ang customer, makita na nilang ilabil, no, nga gakabaton, especially sa subong, kung nag-render ng aton nga meter reader sa ilabalay, makita na nila may billing month. So, ang billing month, dira mo na daw siya makita whether April siya, May siya, June siya, or July siya. So, just to clear things out, ang aton nga deferment or ang pag-untat sa disconnection nagasugod sa May billing. So, ini nagakahulugan nga ang mga bills prior ya sang May 2026 jugid siya yagyapon for disconnection. So meaning April 2026 and below utdan gid yagyapon kung may non-payment sa side ni customer.
8: Well, syempre mas klaro na no. So kung months before May nga mga bill naton, syempre utdan gid siya.
9: Yes,
8: kung may bill
9: siya
8: kadto ya sang April kag sang March at hindi na naidala ya sang deferment of disconnection. Okay, at least mas klaro. Pero advice mo ba lang hindi magbayad ini ang mga consumers from May to July, anong mas maayo no gamiton taning way para mas mabag-an, anong ma-advise nato sa
9: isa bahin naman yan namon sa customer service Sir San Mark, highly encourage gid yan namon tanan nga customer although may deferment padaya or pag-hold sang disconnection padayon taya nga bayaran ang aton bill kay kung sa simple lang gani nga mga bagay kung ang imo nga balayran bala sa imo nga bulanan bi nga mga bills mo wala mo ginabaydan on time ga-accumulate siya pag naga-cost pagid siya sang dako pagid nga bayad. So mabudlayan siya maglaot sang iyang payment kung itingbo niya bayad nga isa lang ka ugada amo na pag pay niya sang bill niya. So kami gina-encourage ginamo ng customers ta nga although hindi sila mautdan tuod ma-pay gid sila yagyapon on time.
8: Kaya technically bayaran din dyan gihapon?
9: Yes, technically at the end of the day, pagkatapos ni malift sa aton nga disconnection nga holding, mangutod gidya gihapon sa Negros Power. A matter of time lang siya, sir.
8: Well, syempre, for example, may arabi consumidores mo nakabuli, ginisigil sa ila ang deferment of disconnection. Kaya syempre, May to July, wala gid sa abi kabayan, igamit. Kaya gidya abi ang chance, ang opportunity ngayon magbayad kasi syempre may mga ibang sa mga bills. Now, nagtinilingob ang bill from May to July. Ano ang aton mabuli? May mabuli, tada. Ano ang ubrahon sa consumer? Kinagdako ang bill yung balayaran.
9: Sige. So, sa mga customers nga may ara sang 200 kilowatt hour nga konsumo, padalom, 200 kilowatt lang sir ha, hindi na siya dapat maglapaw 201 kilowatt. Basta amo lang na, dira lang arrange ang konsumo nila kada bulan, pwede sila ka-avail sang staggered payment nga ginatawag. So ang staggered payment option ina, part man na siya gyapon sang direktiba halin sang ERC nga ma-offer kami sang staggered payment option sa aton customer. So let's say for example si customer subong kay total nagareading nakita sang May nga billing cycle, so good sang 16. No, so nakabato na siya sang May nga bill niya, ang billing month of May niya. So nakita niya ni customer nga ang iyang konsumo ara lang sa butang ta 190 kilowatt hour kag ang amount dira sa iya bill do medyo hindi niya pa afford sa subong. Pwede siya kakadto diri sa aton opisina or sa pinakalapit nga customer care center ni Negros Power para mag-request for payment arrangement. So paano na siya? Again, Sir San Mark, just to clear out, 200 kilowatt hour and below lang ang consumption ang pwede ka-avail sang payment arrangement na ginatawag. So, sa May niya, nga billing sa, cycle, for example, nag-apply di siya, nagpalapit di siya, nabato niya kagapo ng iya bill nga May 2026, billing month. Kato siya sa customer care center, nag-process siya sa iya nga payment arrangement. So, ang matabo sina, for example, ang iya total bill is 900 pesos. No, sa iya nga bulan sang May. Nagkadto siya, nagprocess siya sang payment arrangement, baydan niya lang naanay ang 1/3 out of that total bill. So sa May niya bayad siya anay subong 300 process na namon nga pag June, bayad naman siya another 300. So 600 na hasta nga matapos sa July ang total niya nga May bill. So the same goes sa mga sa sunod naman nga mga billing cycle niya as long as hindi na siya maglapaw 200 kilowatt hour.
8: So dapat hindi maglapaw.
9: Yes, so, may limit kita.
8: Now, lastly, Mr. Seto, anong mahambal natin sa mga consumers natin sa mong about this deferment of disconnection? How can they use this wisely nga makabulig kag hindi pa magpabugat sa nasunsan? Go ahead.
9: So, remind lang namon liwat sa consumers natin nga although nga may ara kita sa ginatawag nga deferment of disconnection, ang surcharge natin wala na nag-untat, no? So, kung hindi kita kabayad on time sa aton nga mga billing sugod sa May 2026 onward, may ara agad kita yagihapon sa mga additional nga surcharges. Although hindi katuod mautdan, pero dugang paina siya sa inyo bill. So, kami sa customer service nagabuligid kami remind sa aton nga mga konsumidores, no, nga mapaygid kita gihapon on time. Kung makaya man lang naton bayaran ang aton bulanan nga bill, kahit total ginkonsumo man ina naton kag nagamit na ina naton, pwede gid nila mabayaran on time. And also parang hindi kita mabulubugatan bala sang aton nga bill, aton gid nga i-make sure nga calculated taman kung makakaya ang aton nga konsumo nga ginagamit sa isa ka adlaw bi or sa ina nga bulan, dapat wise lang kita sa paggamit man sang aton nga konsumo sa kuryente para hindi man kita at the end of the day madakuan sa aton nga bill.
8: What?
9: So, amulan na siya nga mo, niya gina-remind gin sa ila every time.
8: Thank you so much, Ms. Gisette, sa pag-explain sang klaro kay ini madamo ng mga konsumidores ang gabantay kung ano ni bala, paano ni ang deferment of disconnection. At least clear na no, sa ato mga consumers. Sa ato mga konsumidores naman, well, chance ata ni opportunity taning somehow no, makabulig-bulig sa aton from May to July naton ng mga bill. But, let's make this opportunity as well. Somehow, mapamagaan man sa aton na pagpangabuhi. And also, if you wanna pay your bill, may ara pag mas magaan, pag hindi ginaubra sa Negros Power, you don't need to go to the office para magbayad sa inyong bill. Kung may kwarta, syempre, gamit ang ating third-party collecting agents, no? May bank and non-bank partners kita. Nga pwede nyo na mabayaran. You know, kung gusto nyo, pwede amat-amat, manguro na ko, may bill naman ko, bayaran ko ni Anay. Tagua ang resibo. No, para hindi bugat mga kasabidari. Saliwat, isa na naman kang very fruitful topic na, and for me, this is a good news man sa ating mga kasabidores, ang ating deferment of disconnection. Thank you so much sa pagpamati at paglantaw sa ating programa, ang Negros Power at your service.
7: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tub-tub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power, service beyond power.
0: K5 News. P3, payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 payo ka ang D3 payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 payo. D3 payo, diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 payo ka abyan, ang Loric kag Monolaurine sa D3 payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's an app. kutugong lalamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa butika.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
22: K5 News FM.
23: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
12: Mabibili sa mga butika.

0: 105 News.
1: P3, Fayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
0: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.

0: X4 Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4 Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4 Biotics. Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Kadaragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit!
4: DTX Beauty Soap!
5: Dala o magputi!
6: DTX Beauty Soap!
7: Puro katol-katol!
8: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
9: Bakal na sa mga butika!
10: Kuha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
12: Luter naman. Si Anibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag ini sa akong nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
13: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
17: 1.5 K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
4: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy's Kwaling

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
4: Di, wala ka dapat kadlokan ah. Kung magka colorectal cancer kun taas imantel sidan
3: may kun
4: maimol ka kamag man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag may TC or PRC kay hindi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress masalingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bla nga sobra ka tamis pagkaon nga sobra ka tambok sobra nga ugtas.
3: Mm-hmm.
4: Isa mo na sa kuan oxidative stress ang pag-ugtas.
3: Ang puting ugtas.
4: Napangakig. Of course, daw mo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Basta. Tikong antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo may TC kag PRC.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini amo ang mga masunod. Environment mental factors, kaya isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balido palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
4: So, may nabalaan pag ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
3: Grabe, no?
4: Grabe nga, makapakancer. Ti sobra na guru 100 kabisis naton ginabalik-balik nga tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food, namit gin man, Sir Boy, no?
3: No?
4: Inumin na lang DTX 500 kag may TC or PRC, at least paano, may pambato man imo lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandigin pala ang imo nga uhas.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhas.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Another thing, Sir GP, madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga, isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species. Sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas mentindihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag may TC agon malikawan ang mga cell mutations.
3: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kaangay sa mga cysts, tumors, mayo. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sang DTX 500, MyTC or PRC.
4: Kalabanan sang colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sang colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posibleng nga magka-develop into cancer. Kaangay sang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permina mo na ginabalik-balik pag may magtubo na nga bukol, hindi pa ba inom na dahil DTX 500 kag may TC. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag day-in-day damage.
3: Sige, hubag na
4: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease, kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na, magpupo kag akutoy, no? Dugay-dugay ka pupo, ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom DTX 500 kag may TC, hindi mo na siyang batyagan. So, beat the cancer before it even starts. Mag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw and stay cancer-free.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Mas tagtino nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
10: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporbiotics.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
11: This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Sa tanan nga mga amay, tatay, popsi, daddy, erpa, kag mga nagatindog nga amay sa puloy-an, sa opisina kag sa kumpanya, sa pamilya, inyo ang adlaw nga ini.
13: Papa, kamusta ka da sa abroad? Abi pedestal lang da, Papa.
12: Madamo gid nga salamat sa inyo mga pagpanikasog, pagpalangga kag sakripisyo. Sa mga tatay nga pundasyon sang panimalay, sa mga amay nga nangin inspirasyon ng pagpanukod sang puloy-an, sa mga tatay nga wala bili ang kakapoy, mahatagan lang sang kinahanglano ng mga pinalangga nga mga kabataan. Sa mga amay nga nagabaka-baka balhas, agod may ipuli nga sud-an sa pamilya, kami gid nagasaludo sa inyo. Nagasaludo sa gugma nga inyo gintanom sa mga kabataan nga mag-aani sang pagigugma sa ulihi. Sa amon CEO Doc Ramil Uy, kag sa tanan nga nagahigugma ka nagahimaka sa diin ka man nga sahi sang pagpangabuhi.
14: Hi! Happy Father's Day! Thank you again sa padala mo sa akon. I love you!
12: Haling diri sa K5 News FM Philippines. Happy, happy Father's Day!
15: 1.5 K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon ukod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang hapon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang hapon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang hapon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
6: Kadaragsa nga punggot!
7: DTX Beauty Soap!
6: Magaspang nga panit!
7: DTX Beauty Soap!
6: Galao magputi!
7: DTX Beauty Soap!
6: Puro katol-katol!
7: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
6: Bakal na sa mga butika!
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagtako nga nagnugo nga akong nga cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM.
13: This song is brought to you by
0: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yali ka ukabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit sa ako. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag. Ngatiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: Bimig Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
9: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
10: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Control.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
13: Sa diin nga gapangluya imulawas.
12: Tapos magtrangkaso.
13: Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may BCO.
12: BCO.
13: Yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman tag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
4: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mali si C. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Evening newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Domingo, Hunyo 21, tuig 2026.
9: Makita kita live sa amon sini official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radio.
8: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, 2 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Bacolod City.
9: Sa balita nasyonal, Pilipinas ginhingadlan bilang world's top retirement destination.
8: Sa balita international, Strait of Hormuz liwat nga ginsira.
9: Sa balitang sports, Japan daog kontra Tunisia sa ilayka 1,000 nga hampang sa FIFA World Cup.
8: Kag sa ato naman balita entertainment, Alex Gonzaga gintamyaw sang Happy Father's Day ang bana nga si Mikey Morada. Lasay sa say.
2: Ulat Panahon.
8: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.

0: Sa liwat sa aton nga ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
1: Balitang Lokal.
2: Kategorya Radio Francisco, sunod sa pinakaulihing nga update sang Pag-asa. Ulihin nakita ang bagyo 1,055 km sidlangan sang Central Luzon, kag may kabaskogon nga 120 km per hour, kag gas o kung pagmadlos nga nagadangat sa 150 km per hour. Madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong west-north-westward sa kadasigon nga 25 km per hour. Wala naman ginalauman nga iguon sang bagyo ang anuman nga landmass sang Pilipinas apang iyasin nga pabaskogon ang epekto sang southwest monsoon o kung habagat. Samtang isa naman ka low pressure area ang ginabantayan subong sagwa sang Philippine Area of Responsibility, 3,030 km sidlangan sang southeastern Luzon, apang manubo pa ang tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras ang LPA. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kung pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Lokal. Balitang Lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay sa 8 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos ginaligar ginluthang sa isa ka tattoo artist sa Zone 3 Barangay Patunan sa Banwa sang Calatrava.
3: Base sa imbestigasyon sang kapulisan, personal nga inaway nga may kaangtanan sa tattoo sang biktima ang gintunan sang pagmangluthang sang Hunyo 18.
0: Inibangod wa ginaligar, wala na uyunan sang biktima nga si alias Jake. Ang ginpaubra sini nga tattoo sa lawas kag tuman kamahalang sukot sa iya sang tattoo artist nga si alias Jerome, rason nga nagbaisay ang duha.
3: Ginaligar ginluthang sang tattoo artist sang biktima kun sa diin ginbawian ni sang kabuhi. Ginoon nga nadakpan sa mga kapulisan ang suspect kag magapangatubang ni sa kaso sa pagpatay sa biktima.
0: Sa karon ang suspect ang yara sa Calatrava Municipal Police Station kag nagapangatubang sa nagakaigo nga kaso samtang padayon naman ang imbestigasyon angot sa insidente.
3: Sa iban pang balita lokal, nakuhaan sang 2,040,000 pesos nga balor sang ginasuspetsan Shabu ang isa kalalaki sa Purok Nami-Nami, Barangay Banago, Bacolod City, last 7:16 kina sang aga Domingo, Hunyo 21.
0: Ginkilala ang suspect alias Ren, 21 anyos, wala sang trabaho, kag residente sa nasambit nga barangay.
3: Narecover sa suspect ang pulo tanan ka mga pakete kag duha ka binugkos nga plastic bag sang ginapadian Shabu, lakip na ang buybus item, 1,000 pesos nga buybus money kag iban pang non-drug items.
0: Sa kayo sa karon, yara na ang suspect sado sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Sa iban pa nga balita lokal, puloy-an sa Barangay 28 nasunog senior citizen kag mga kabataan nakagwa sa puloy-an antes naglapta ang kalayo. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Nasunog ang isa ka puloy-an sa Gonzaga Street, Barangay 28, Bacolod City kagapon nga adlaw, Hunyo 20 nga ginapanag-iyahan sang pamilya Kibrar. Ginsiling ni Fire Superintendent Jenny May Massive City Fire Marshal nga launa 59 isang hapon nakabaton sa Fire Column Bureau of Fire Protection alas 2:05 na kontrola na ang kalayo. Hagpaglabot alas 2:28 isang hapon gindeklara na iniga fire out. Sinupa sa kay Massive nga pisar nga may kabataan kag senior citizen sa sulod sa puloy-an sa nagluntad ang sunog. Wala naman sa nasabaran bangod sila nakahingagaw nga makagwa sa balay.
5: Kung by fire damage, sir, partially lang siya, pero as to water damage, makonsider na siya nga total damage. Yung sang ininga area sa sulod, affected man siya.
6: Sa nasunog? Magmula sa may napilasan at that time?
5: Sang natabo ang sunog, sir, anong silang ari diri, no? Tatlo ka senior citizen, isa ka adult, isa ka 11 years old, kag isa ka 9 months nga bata. Eventually, nakagwa man sila gilayon sa ilang balay nga kakasunog. Wala kita sang reported nga injuries.
4: Sa inisyal ng investigasyon sa BFP, gikan sa second floor sang balay na diskubrihan ang sunog apang wala pa matumod kundi ingikan ang kalayo nga badasig na naglapta sa ancestral house ang mga Kibrar. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang masobra 200 ka mga individual, nagpasakop sa ginpatigayon ng blood letting activity sa K5 News FM, Bacolod. May kampiyon nga balita si ka K5, Carla Defensor Longa.
7: Nagpakibahi ng masobra 200 ka mga individual sa nangin madinalagon ng blood letting activity sa K5 News FM, Bacolod sa RYU Multipurpose Hall sa Barangay Takuling, Subong Adlaw, Domingo, Hunyo 21. Nagbuling naman sa ginpatigayon ng blood letting activity ang Bacolod City Health Office, Barangay Takuling staff, kag youth volunteers ng Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter. Nalakip sa mga miyembro sang CHO ang Musanday Dr. Roma Amor Saison, Dr. Christy Jane Templa, Dr. Mariel Dominic Eusebio, kag John Jaime RMT. Kabahin ang aktibidad sa ikasyam ng anibersaryo sang K5 News FM Bacolod, kaupod ang pila ka mga ahensya, kaangaysang Philippine Red Cross, Bacolod City Police Office, Philippine Army Reservist, katapos ang 303rd Infantry Brigade, Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Incorporated, Barangay Takuling, Kagrayo Foundation. Ginpangunahan ang aktibidad ni Dr. Ramil Uy, President kag CEO sa K5 News FM Philippines, kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Incorporated.
3: Sa iban pa kabalita, lokal, 32 anyos nga lalaki sa Binalbagan, dakop sa bypass operation. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
8: Dakop ang isa ka street level individual nga si alias Nick, 32 anyos, residente sa Hacienda Loreto, Barangay San Jose, Binalbagan sa ginpatigayon nga drug bypass operation. Nakuha siya pag ginakop ang duwa ka heat seal transparent plastic sachet sang ginapatian shabu na gabugat sang 3 gramos kag may balor sang 20,400 pesos. Isa ka gray nga coin purse kag cash nga 500 pesos. Ang nadakpan, yara na sa kastadiya sang Binalbagan Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, it is ka K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, magkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasays 14, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Plano nga i-propose ni Senator Erwin Tulfo ang no work, no pay rule para sa mga matagas ng opisyal sang gobyerno.
3: Suno sa Senador, malakip sa proposed measure ang President, Vice President, Senators, Congressmen, iban pang elected officials, Cabinet Secretaries, kag Department Heads.
0: Ginpalayag ni Tulfo nga makahuluya para sa mga ordinaryong empleyado sang gobyerno nga wala nagabaton sang sweldo kung mag-absent nga wala sang notice, apang ang mga opisyal sang gobyerno ginabayaran sa gihapon bisan absent sa sulod sa pila na kasimana o kun bulan.
3: Ginpatagman ni Tulfo nga dapat alalangay ang tanan.
0: Empleyado man o kun matagas nga opisyal sang gobyerno sa Pilipinas.
3: Sa iba't mga balita national, isa ka source sa oil industry ang nagpalayag na posible maglabot sa 11 pesos kada litro ang babuhin sa presyo sang diesel sa Martes.
0: Samtang mahimo naman nga maglabot sa 6 pesos kada litro ang mabuhin sa presyo sang gasolina.
3: Sininga Lunes, may baluan na ang estimated price adjustment nga dapat maging basihan sa mga kumpanya sang langis sa pagpatigayon sang rollback.
0: Mag-aumpisa naman ang implementasyon sang price adjustments sa Martes.
3: Sa iban pang balita national, ginhingadlan sang expatriate group ang pungsod Pilipinas bilang world's top retirement destination.
0: Ang expatriate group, isa ka international health insurance provider nga nagaserbisyo sa mga expatriates kag retirees sa masobra 180 ka mga pungsod sa bilog nga kalibutan.
3: Base sa Retirement Abroad Index 2026 sa expatriate group, nakuha sang Pilipinas ang score nga 78 out of 100.
0: Bangod sini nagpangulo ang pungsod Pilipinas sa listahan sa mga lugar sa bilog nga kalibutan nga ginakatuan sa mga nagaretiro sini nga 2026.
3: Ginpili sang retirees sang ang Pilipinas bangod sang ila healthcare quality, visa accessibility, health insurance requirements, cost of living, impact community, kag integration.
0: Sunod sa mga retirees, mas barato ang pagtiner sa Pilipinas sa rin mahimo nga maglabot lamang sa 750 to 1,000 pounds kada bulan ang magastos agun makaangkon ang ukon maangkon makaangkon sang disente nga pangabuhi ang retiree.
3: G- gikan sa pito ka adlaw gin-propose na sa House of Representatives nga palawigon sa 105 dias ang paid paternity leave sang isa ka amay.
0: Sino kay akbayan party list Representative Shell Jokno, kinahanglan man nga matagan sang tsansa ang mga amay nga matipan ang ilang bag-ong bunag anak sa sulod sang 3 kabulan.
3: Sa idalom sang papa leave nakalakip sa mahimo maka-avail amo ang amay sa kasado o kun amay nga kasado subong man ang amay nga wala makasal sa iloy sang ila anak.
0: Nakasaad man sa ukon ginaduso nga hagna nga tagan sang pinalidad ang isa ka amay nga nag-avail sang paternity leave apang wala nagabulig sa iloy sang ila anak. Lasay sa Jersey size.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, serado na naman ang Strait of Hormuz. Inangalagyan sa mga barko nga nagahakot sang langis nga malapit sa pungsod, Iran.
3: Sabado nga adlaw gin-atake sang Israel ang Lebanon nga nangin rason sang liwat nga pagsira sang Strait.
0: Ang Lebanon ang lugar sa mga Hezbollah fighters kagkaalyado sang Iran, samtang kaalyado naman sang Amerika ang Israel.
3: Biyernes nga adlaw gin-talana na ang peace talk sa tunga sang Iran kag US official. Apang bangod sang pagpangatake sang Israel, gin-kansira ang peace talks nga ipatagan kuntani sa Switzerland sa adlaw sang Biyernes.
0: Base sa report, may 4 soldado sang Israel ang nagkalamatay sa firefight gani ginatake sang Israel ang Lebanon.
3: Apang gipaig ni US Vice President JD Vance subong nga Domingo nga padayon nga nagatabok ang mga barko sa Strait of Hormuz, apisan nga ginpahayag sang Iranian military nga ilaliwat ginsarah ang critical nga waterway bangod sa nagapadayon nga pagpamomba sang Israel sa Lebanon.
0: Sa pahayag ni Vance, antes ini nga nagsakay sa eroplano padulong sa Switzerland para sa natalanan nga peace talks, wala siya sa may nakita nga senyales nga ginsara sang Iran ang Strait of Hormuz.
3: Bisan pang US Central Command ang nagpahayag nga padayunon nga na akon padayon nga nagagwa kag nagasulod ang mga barko ano post.
0: Sa ilang monitoring, 55 na ka mga merchant vessels ang nagtransmit sa Strait of Hormuz. Kagalabanan sa mga ini ang nagadala sa mga cargo kag ginapatihan masobra 17 milyones bareles ang gatong padulong sa global market.
3: Una naman nga nagabot ang delegasyon sang Iran sa Switzerland nga ginpangunahan sang ila sining chief negotiator nga si Muhammad Bakr Kalibaf kag Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi.
0: Kaubo naman sang delegasyon sang Estados Unidos amo si Vance Steve Witkoff kag Jared Kushner. Lasay sa Jesse Ocho.
1: Balita sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
3: Sa balitang sports, Japan daog kontra Tunisia sa ilaw ka ika 1,000 nga hampang sa FIFA World Cup. May kampiyon nga balita si Kakipay Marv Aranwes.
9: Nagaselebrar sa buongang team sang Japan matapos na ginutos ang team sang Tunisia sa Group F sang FIFA World Cup 2026. Inimanay ka isa kalibong nga hampang sang Japan sa maragtas sang World Cup. Nagdaog ang Japan sa score nga 4-0. Pinaagi sa mga goal ng Daidai Chikamada, Hunya Ito, kagang star player nga si Ayase Ueda. Upodpas ang Japan ng Netherlands nga may 4-point standing matapos sa ginlampaso sang Dutch football team ang Sweden sa score nga 5-1. Ang Tunisia ang ikatatlong nga team nga nataktak sa World Cup matapos ang kapierdihan sang Haiti kag Turkey. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Alex Gonzaga gintamyaw sang Happy Father's Day ang banya nga si Mikey Morada, may chika si ka K5 Ivy Cordova.
10: Gintamyaw sang social media personality nga si Alex Gonzaga ang iya sininga banya nga si Mikey Morada nga Happy Father's Day subong nga Domingo. Sa isa ka social media post, ginpakigbahin ni Alex ang pila ka mga videos kaupod ang iya nga banya. Madumduman nga ginanunsyo ni Alex sa social media nga isa na ini ka iloy bangod nga nagabusong ini. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Gabusong
0: Happy, wala ka kabalo?
11: Wala ko kabalo.
0: Oh my God. Happy, happy Father's Day happy sa Father's mga Day. Amay.
11: Yes.
0: Sa panimalay, sa mga nagtindog nga amay, sa mga nagapakaamay, kag sa mga amay-amay.
11: Sa mga amay nga balang, ang ilang pagpaninguha bilang nagapundasyon sang pamilya. Ara niya po. Happy Mother's Day sa akong sininga tatay.
0: Oo.
11: Si Berto Senior.
0: Yes. Tatay Berto Senior. Happy Father's Day. Oh, halin sa imo nga Junior.
11: Inapat yan yung kundi audio.
0: Oh, sa Junior na yun name mo. Happy Father's Day. Anong gift mo kay Tatay Berto?
11: After this.
0: After this.
11: After this, ma-video call kami.
0: Oh?
11: Mm-mm. Ipadala ako
0: sila gina. So, baligin ulat mo pasubong ang maasubong antes ka mag-video call. Tani ka gina pa, no?
11: Mm-mm. Ginpadala. Ay, basta wala pa yan natapos siya ang Father's Day. Pwede ka gidya kabawi sila.
0: Happy, happy Father's Day sa mga katapos ng K5 News FM Philippines. Nga mga nag-umanatawag sila, mga amay.
11: Amay.
0: Oh, headed by, of course, our dear CEO, Doc Ramel Uy. Happy,
11: si Doc Ramel Uy, happy Father's Day. Yes. Sir Rods Palma.
0: Sir Rods, sino pa gid? Sir Eljan.
11: Sir Eric.
0: Sir JP, Sir Eric, Sir Rostan, sino pa?
11: Si Banabeo. Wala ba lang ako? Si Bansky, no?
0: Mm-hmm. Okay, so, happy Father's Day, man. To all fur dads in the world.
11: Yes, no?
0: Insert mo gina.
11: Yes. Oy, dali lang gid kag vibe Jean. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan nga naglantaw sa film namon. Sa Hakos, salamat gid. Thank you so much. Madaog.
0: Sir Jules, Happy Father's Day.
11: Ay, Happy Mother's Day,
0: ikaw
11: man.
0: Ikaw naman ang nagtindog ng amay sa mga stray animals sa inyong house and lot.
11: Si Kundoy, si Nung Pano ng Mayet, si Nung Ruben, tanan-tanan dira nga gitsang hakos. Congratulations.
0: Yes.
11: Kabay makwata.
0: Nan. Congratulations ang man ka K5 Berto. Grabe, ka director na ginang akong friendie.
11: Oo. Ikaw ang umuortista sunod.
0: Ano ganita, Nay?
11: Nene sa Lumboy.
0: Ah.
11: Ang title.
0: Grabe ka man sa akon. Happy Father's Day, Sir Leonardo Relos. Sir James Bornales.
11: Oh, si Zyro Van Agbay pa shout Flora. Out.
0: Oy, kakay 5 Zyro. Happy Father's Day sa imo tatay Zay.
11: Yes. Zyro, Happy Father's Day. Kay Santino da galantaw subong. Wow. Tanan-tanan. Hello. Happy Francis. Kag yes, tanan-tanan. Arlene Regidor. Salamat gid sa inyo sininga pagpamati.
0: Kay Sir Jason Ortilio, kay Ma'am Cecilia Banzon, sila pa ginali.
11: Happy Father's Day kay John Peñalosa.
0: Kay Ma'am Cecilia Isulan, kay Ma'am Mirna Hambre-Hambre. Dugay kami bala wala ka pang greet ni ka K5 Rods Palma. Kay sino pa ginali kadamo?
11: Rick Vlog.
0: Ha?
11: Oy, may pa-shout out kay Lola kag kay tatay nga gapamati gid subong si Eliseo Cortez kag Ninia Cortez.
0: Kay Ma'am Bings Delfin. Oh, di ba? Kay Sir Dadboy Mendoza.
11: Uh-oh. Okay na ko, no? Ang bali, Adrian.
0: May 1 minute pa na.
11: Hindi kaya mag-desisyon.
0: Sa liwan, sa mga amay, inyo
11: Happy Father's Day. Subong.
0: Happy Father, Happy Father's Day. Oh, enjoy ka mo, ah. Rest day ka mo, ah. Naisubong kay
11: Tim. Panyapon, ah.
0: Bilog nga kabuhi nyo since nagkabata ka mo, nagkapamilya ka mo. Grabe man ang bakabakay.
11: Perfect, yes.
0: So, today is your day. Happy Father's Day, mga ka-K5. Mga ka-K5, amuyan tong dalagko ng mga balita sa mga Domingo, Hunyo 21, tig 2026.
11: Bantayan, boss, ngadlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Larga Visa Program kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng persa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
11: Ako naman si ka-K5 Berto Gakit.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.
12: 3. Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gitko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan.

0: o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: KK5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca Vista.
1: At exactly 30 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorca Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Lorca Vista.
1: And we have Mayor Greg Gasataya on the line. Karon nga adlaw is Father's Day, ha? Istoryanta, espesyal nga edisyon karon nga gabi sang inyo para tuntunan. Unahon ta ang amay sang Dakbanwa sang Bacorod. Mayor, mayang gabi.
2: Si Julius, mayang gabi si mo. Mayang gabi sa itong nga mga tagpalamat sa K5.
1: Mayor, first of all, happy Father's Day. Next month, masukat ka na isa katuig bilang alkalde sang syudad sa Bacorod bilang amay sang Dakbanwa. Ano ang imo ginabatsyag subong, sir?
2: Thank you, Julius. Well, basically, duway na kong abantay sa oras, eh, no? Ang ato rin is more of ang paglaot sa mga ulubrahon, ang mga nagadugang, ang mga previous ng mga talapuson, no? So basically it's a day-to-day thing with one direction, one objective, K5 Julius.
1: Mm. Ano, sir Mayor, ang imong nga mga bugat gid nga mga paghangkat nga ginatubang bilang labing unang broadcaster nga amay sang Bacolod?
2: Siguro na ang kuan gid sa ako na paglandaw, it's basically natural calamities plus ang gira sa Middle East, no, and the US, which affected worldwide. Then ang mga talapuson sa mga previous administrations pagid ng mga proyekto sa aton syudad, plus ang mga ongoing nga mga gina-implement which was started previously na kinanglan ipa-dasigon. Then ang pagsugod naman sa pangpanibag.

0: ng mga programa. So it's basically mixed up kay Feb Julius.
1: Yes, no?
0: Sa tanan ng mga Ulo Brown sa aton sining syudad. It's a bit, kulang taon tati, nagpatok-patong, no? But we are trying to do things one step at a time, no? Para may mga solusyon kita nga mahimo, but we do it simultaneously.
1: Sa akon nga paghibalong, kung kaisa kagabihan ka na sa imo talatapan, do you still find time to be a real father sa imo mga kabataan, Mayor?
0: Well, kinanglanta magimo sa mga adjustments, no? Kumbaga, unlike sang ara pa ko sa kongreso, no, nga it's not 24/7 balayang ubra, no, nga iumuon mo on a day to day, no, but unlike sa kun local chief executive gangat day in day out, no, but I do find time para sa mga kabataan, kiti bisan sila medyo sako naman, eh may kanya-kanya naman ng mga ubra, no, ti si Kap sako man sa
1: yes.
0: barangay, no, but adjustment on our part as a family nga ma we make it a point nga magka-meet, no, if it's not the usual nga malawig, but what is important nga bisan hindi kami makakita ay sa amo na kalawig, but ang linya, ang communication na kung sa tion na may mga kinanglan sila, I am always there for them. And vice versa.
1: Yes, yes.
0: Nabatsagan ko man, nga sila mismo adjust man mo. Nga kung kaisa, ti matek sila, mamangkot ko nara sa opisina. E kung nara ko, tinga ka tuman lang sila.
1: Ah.
0: Ikadwa ko nga bata. Kung kaisa, gulpim na siya makanto. Lunchtime, kung makita, e ngaway ko na upod, ti masulod na lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Kada isa, gahimu man sa kwa na.
1: Yes,
0: mga
1: yes.
0: innovations.
1: Ano ka importante and significant para sa isa ka public official like you nga ang imong pamilya could understand and adjust for the job that you do?
0: It makes things easier, no?
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, mas mapamag-an ang mga ulubrahon nga ga compliment sila, no, gabulig sila nga hindi na blank ikaw pa yang mapalibog para sa ila, no, kundi sila mismo they do it on their own na kung paano sila man maka bulig sa akin, even sa pag-adjust sa mga adjustments sa oras.
1: Yes. So that's very interesting. Ang imo bata ang find ways si RB, sir, no?
0: Yes, yes.
1: Oo. Oo. Siya ang gapangita pamaagi nga maka-share tiyempo sa imo. Siya ang gakadto sa imo opisina.
0: Yes.
1: Oo. Nice.
0: College naman sila, eh. Mm-hmm. So, may mga klase, may mga schedule man nga ila. No? On my part, ang ako naman niya, gina-check ko kung kamusta ang klase, ano ang mga pwede manamon nga ma- bulig abi, no? Galing kiti mga kabataan, subong kumbaga, kabalo man sila kung ano ila sining himo.
1: Yes. Did you ever regret nga nangabuhi ka sang kabuhi of a public servant kag wala ka nakahatag ya sang lubos nga panahon sa kabataan mo like any normal father is supposed to do?
0: I have no regrets.
1: Oh.
0: No? Kumbaga, ini siya, hindi malani kay ako ang desisyon, kundi amo ni tanan desisyon. No?
1: Mm-hmm.
0: When we decided na magpapili ko as a local chief executive, hindi niya kay ako lang, no? May consultation. So, because this was a decision of the entire family, so kada isa nag-buligay, no? I may not be able to give them the time na dako gid unlike previously, but what is important nga I am always there for them and they are always there for me man kay family.
1: Yes, ano ang typical time nga makaspend kamo tiempo upod kamo bilang pamilya, pamahaw, panyaga o kung gabi na?
0: Depende sa adlaw.
1: Ay, okay.
0: Iti kung, balo ka naman kung Mondays, may flag ceremony. Mm. Flag raising to you have to be there very, very early.
1: Mm-hmm.
0: At in Islam, may mga klase man. No? Isa, ara man sa barangay. No? So, ang usually on weekdays, makaligwa kami udto or may mga bulubakante nila afternoon agad jive man ng oras o kung kaisa kung makapuli earlier pagka gabi. So kumbaga kwa na kada isa ga adjust eh.
1: Oh nice.
0: Kada isa ga gahi mo pa maagi bala. Maka inup da na man. Then usually Saturday kundo relax gawa ang
1: schedule
0: may oras but on Sundays di agrating waan gid namo na makaupo. So flexible kami tanan-tanan.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ano kadako ang papel ni Miss Maita for your children to understand and adjust sa imo sining trabaho bilang public official?
0: Well, kay Feb Julius, siguro ang kahit pa paano ito ang isa ka advantage na ako nabi at this time kiti pagpungko ko as local chief executive. Medyo mid-20s, early-20s, nas lang na duwa eh.
1: Ah.
0: So, I mean, they're adults already.
1: Correct, and correct.
0: Dino sang gakatabo, dino sang ubra, kag way before even sang harap ako sa city council up to congress kabalo sila sang ubra ang oras nga kung kaisa gulpi lang ga liwat-liwat bala. So they've adjusted fully with the work schedule, no? Ang kay Maita, it's more of siya mismo umuman, no? Kung may mga ligwa nga oras na makaupo dahil makapangapi kung kaisa makaistorya kadali. No? But ang pinaka-importante, ganti, pagpuli mo sa balay mo as much as possible, di na mag-istorya kumbra. Amo na nga ga-puli ko kaysa late in the evening, at kinatapos ko tanan nga pilirmahan. Kaya kung natingwaan ko, ganyan nga pag-puli ko sa balaway, kung ka-pamirma, wala ko ubra, no? Unless nga may mga emergency, may mga bagyo, katina, you have to do things, no? But although ang monitoring is always there. But kami, ako may kita point na basta pag-abot sa balay, ginatingwaan ko ganyan nga, hindi na ko yung magpamirma. Inaubos ko tanan sa opisina, K5GG. Para at least kung tara ka sa balay mo, ang inestoryahan mo na lang, ang oras mo para sa ila, para makarelax ka, makarelax.
1: I don't know kung may ara ka ginaluto, gidman para sa imo pamilya, and if so, ano ang na-miss mo lutuon para sa imo asawa o sa imo kabataan?
0: Ah, wala. Nagid kay Feb Julius,
1: ang
0: pagluto daw.
1: Why na? Sang una, ano ang ginahulat gid nila nga lutuon mo?
0: Ang amon bi kwan man na kami, hindi kami pihika na nga mon, siguro kung basta makapodayo lang kami.
1: Ah.
0: Or makadine out, makakaon ko din. It's not the typical gid ba lang nga mabugtaw ka, maluto ka. As I said, tungod na through the years, na kada isa bla adjusted na sa amuni nga pangabuhi.
1: Yes.
0: No, adjusted ng isa kag-isa sa amuni nga pangabuhi. That's why nga, for us, basta makapodayo lang, amun ang pinaka-kwan gid, pinaka-kwan.
1: Was there anything special nga ginatag subong adlaw sa imo sang imo pamilya?
0: Ang nakaupo dahil pa niya.
1: Ay, okay. Anong sudaan niyo, Mayor, if you won't mind?
0: May kay natuti. We spent time also with some friends eh, no?
1: Ay, okay.
0: Damo nga crowd that was on purpose, no, kay Miss kay may tatuya nga gin pa-prepare a bike na with some friends, pamilya. So, paano? Shared panyaga para sa tanan.
1: Yes. Mayor, lastly, diin mas budlay mag tindog bilang amay sang syudad o kun mangin amay sang imo mga kabataan kag bana sang imo asawa?
0: Puerte ka budlay pa mangkot ba the Miss Universe eh. I don't know. Kay Feb Julius, hindi ko ma... Kung lang tao mo, ang hierarchy, una ang Ginoo, ikadua ang nasyon, no, then pamilya.
1: Uh-huh.
0: Decision making medyo separado ang pamilya, separado man ang mga ulubrahon sa syudad. For me, hindi mo siya makompare,
1: uh-huh,
0: kung di na pinakabudlay, because lain eh. Ang diri ati panimalay mo, ang diri naman niya para sa syudad, para sa imong sining pungsod. What is important is that you are real, meaning why ka face na ginahimo, why ka facade na ginahimo. And when you decide nga halin si imo kaugalingon after series of evaluations, no? Even sa mga kabataan, kung may gusto kang ipalabot sa ila, even if paano mo sila padakoon since gagmay pa sila up to now, ay pinaka-importante nga real ka sa ila, no? Kung ano kang klase sa tao, importante transparent ka kag real ka sa ila. Kifet.
1: Yes, ang imo pagsukat isa ka tuig, I hope some other time makapungko kuriwat upod sa imo mayor, but tonight Father's Day. So, diri lang ko anay kutob, Mayor Greg Gasataya. Sir, salamat gid sa tiempo. Happy Father's
0: Day
1: once again.
0: Thank you for your time, KFeb Julius. Kag mayong gabi sa aton nga mga tagpalamatik. Happy Father's Day man sa tanan.
1: Good night, good luck, sir.
2: Lorga Vista.
1: Si Mayor Greg Gasataya sang syudad sang Bacolod.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista. Lorga Vista.
1: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, ihibalo ko komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
2: Lorga Vista.
1: Kag ako si Julius Maraveras diri sa akon bag-o nga puruyan K5 News FM Bacolod. Daga sa ulog na karon sang ikasyam nga tuig nga pagserbisyo sa imo.
2: Lorga Vista.
1: Gikan sa Mayor Greg Gasataya nga may mabugat nga responsibilidad sa paglukdo sang pagpadalagan sang syudad nga mayara sang kapinto nga sa milyon ka mga pamuno. Let's go to General Jason Humawan, isa man ka tawo nga mabugat ang iya responsibilidad kay ginauyatan ang 3 ka batalyon sang Philippine Army nga nagasakop sang pinakabahin sang Negros Occidental, namely ang 15th Infantry Battalions, 47th kag ang 11th IB.
2: Lorga Vista.
1: Istoryahan taman ang iya pagkaamay. General, Happy Father's Day. Good evening po.
3: Julius, good evening and Happy Father's Day to you and sa mga iyong tagapakinig.
1: It's an honor to share with us your time, General. Maraming salamat po. First of all, how did Father's Day go for you today, General? You're at work, I understand.
3: Opo, no, Julius, nasa trabaho tayo. So, Happy Father's Day, just like tulad ng mga ibang sundalo, no, na nasa deployment, we celebrate it with our families through sa video call, ganon, no. Sa ngayon ay may ano na, may with the use of technology we can do that. By the way, Julius,
1: yes po.
3: Gusto kong batiin pala ang aking pamilya. They are listening right now.
1: Oh. No?
3: Ang aking wife si Janet, aking mga anak sila, Joshua, Jethro, Leah, and si Jillian. So they greeted me. We celebrated the Happy Father's Day just like nung mga naunang taon, no, na through phone or sa ngayon through video video call.
1: Yes. You have been assigned to Negros for almost a year na or more than a year na po ngayon, General?
3: I've been assigned dito sa area, no, ng NIR, pabalik-balik eh. Pero itong being commander of the 32nd Brigade, almost a year na.
1: Mm, okay. Is there anything you miss at home, General Humawan?
3: Of course, marami, no. Siyempre, yung ating attention sa ating mga anak, sa aking wife, sila ang ano eh, sila yung nagiging ikalawang ama ng aking siya yon eh, yung aking wife, no?
1: Mm-hmm.
3: So marami tayong nami-miss, of course yung papa natin palaki yung mga bata, yung pagtanong sa nila kung kumusta ang kanilang school. We do it through phone, but of course, iba yung pag-personal na nandun siya. Eh, ito naman ay aming, ito ay part kasi yan ng ating sinumpaang tungkulin bilang isang sundalo. No? Ang mahalin ng ating bansa, ang ating bayan, ng buong puso. So, kasama dyan yung pagtatanggol sa ating sovereignty and integrity ng teritoryo ng ating bayan at pagpapatupad ng papanatili ng kapayapaan. At the same time, during disasters, di syempre, kailangang sumaklolo tayo, no? Pag may mga sakuna or kalamidad.
1: Yes. If you won't mind, is there any food cooked at home that you really miss now?
3: Of course. Yung aking wife, si Janet, ay laging nagluluto yan ng paborito kong luto na sinigang.
1: Sinigang na?
3: Sinigang na yung liempo.
1: Oh! At, pork belly! Wow! Alright, General, I really don't know kung saang probinsya ka galing, but if you compare yung sinigang dito sa Negros Island, because we use batuan as a souring ingredient, how would you compare it sa inyong lugar?
3: I, Julius, I don't know what batuan is, but sa amin, sa Manila, no, they use either yung sampalok or other types of pampaasin, no?
1: Oh.
3: Binibili na nor.
1: Yes, yes. Ano yung gusto mo sa sinigang na linuluto ng wife mo, sir? Is it more vegetables or more pork?
3: More vegetables.
1: Oh. Before,
3: nung kabataan natin,
1: yes,
3: more
1: yes.
3: Pork, no? But now, marami ng gulay dapat.
1: Yes, yes, because of what's happening to us right now. Now, yung army has been under attack sa Negros Island region over the past few months. Although parang iba na ngayon after the Toboso encounter, I don't know how does your family feel about that? Yung mga issues against you, not really against you personally, but against the army. Tinatawag kayong fascists, killers, lahat ng terms. How do they feel about that, General?
3: Hindi naman sila masyado na ano dyan eh. Kasi alam naman nila na tayo naman ay sisilbi ng maayos. At alam nila na sinusunod ng ang ating armed forces o ang Philippine Army ay sumusunod sa rule of law, human rights, at international humanitarian law.
1: Mm-hmm.
3: Yan ay nakapaloob din sa aming mga sinumpaang tungkulin na sa bawat pag-ano ng aming ng tungkulin, ng mga sinumpaan tungkulin, lahat yan ay dapat naming susundin, no? Itong mga nangyayari, itong mga nakalipas na ano, ayan naman ay gawa-gawa lamang,
1: yes,
3: ng mga ibang tao. At alam ng ating bayan, alam ng ating mga kababayan, especially dito sa Negros, na kung ano yung totoo, na tayo ay nagsilbi. At part ng ano natin ay protektahan yung mga kanayunan at mga kababayan natin dyan na palaging tinatakot at pinapatay ng mga NPA.
1: Mm, correct.
3: So, hindi na natin na payagang mangyari yan, ano, yung mga ganyan.
1: Was there ever a time na may anak ka who asked you if daddy, totoo bang mamamatay tao ka? Did they ever feel bothered about the issues against you or against the army?
3: Wala naman mm-hmm. naman na Julius.
1: At, yes, yes.
3: Hindi naman na alam din lang, hindi rin tayo ganun. There was a time actually na dinadala ko rin yung aking mga anak sa kampo.
1: Opo.
3: They even went as far as dun sa Basilan and in other areas.
1: Uh-huh.
3: So hindi naman na ganun.
1: Mm-hmm. Okay. Sir, can you feel the pride of your children sa'yo as an army official?
3: Nakikita naman nila na tayo ay nagsasakripisyo ang kanilang ama, no? Upang itaguyod yung ating pamilya.
1: Mm-hmm.
3: So nakikita nila.
1: Yes, yes. I don't want to get you into trouble with this question, pero sa totoo lang, saan ba yung mas importante, yung approval ng mga anak mo at asawa or yung approval ng superior officers mo?
3: Ano yan eh, kami sa ano no, sa military, dalawa yung ano palagi namin tinitingnan, yung accomplishment of the mission and yung morale of troops.
1: Mm-hmm.
3: Dahil nga tayo ay may sinumpaang tungkulin na buong puso nating paglilingkuran ng ating bayan, yan ay naiintindihan ng bawat pamilya. Ng there are times na hindi kami maka-attend sa mga birthdays, even yung anniversary, wedding anniversary, hindi ka makaka-attend talaga diyan dahil may trabaho. So naiintindihan nila yan, kaya sa amin ang ay palaging yung duty, di ba? Ayun yung trabaho, kasi ang pagpapatrolya sa kanayunan or pag may disaster, pagtulong sa ating mga kababayan, walang pinipiling oras yan, Julius.
1: Correct.
3: No. So dapat palagi kaming nandiyan na handang tumulong at handang harapin ang amin or gawin ang aming tungkulin bilang isang sundalo.
1: Yung duty, general, is a very powerful word eh. And sometimes for me, yung the only person who can understand what that actually means is the soldier. Kasi you are away from your homes, yet you guard the country para lang makatulog yung ibang tao, makatulog yung anak ng ibang tao, but you are away from your family. How does it feel? I mean, does it bother you?
3: Ay, hindi, Julius. Kasi part yan ng military professionalism eh. Mm-hmm. Tulad nga na sinabi mo kanina, no, na yung duty. Kami, it takes, kailangan lang ng order para ma-dislocate kami sa aming normal lives. No? Mm-hmm. At ma-assign kami sa isolated and distant post.
1: Yes,
3: lang
1: yes.
3: Kailangan. And pag lumitaw yung order na yon, walang pagsusubali, walang pagdadalawang isip, kami ay kumikilos kaagad. Yun yun eh. Ganun yung training, ganun yung yung tungkulin ng isang soldado. So, walang ano yan, hindi, walang question kung sino yung dapat mauna or ano yung dapat i-priority.
1: Yes. You are taking care of thousands of men under your command. Saan ba mas mahirap, being a father to 4 children or being a father to soldiers under your brigade?
3: Kanya-kanyang ano kasi yan eh. So, mahirap pa din siyempre yung maging ama ka ng libo-libo, no, na mga tao under your command. Of course, iba-ibang ano yan, iba-iba silang pag-ugali, ibang ano. So, kikilalanin mo yan bawat isa. And kailangang i-motivate mo yan eh. Part ng leadership namin or ng dapat understanding yung behavior ng tropa mo. Kasi kung hindi mo sila kilala, you will never know how to motivate them and lead them to accomplish the mission. So, dapat alam mo yung gagawin na yan. Yung sa family, swerte ako kasi andiyan yung aking wife, di ba? Na palaging nakasalalay.
1: Oh.
3: Na tumutulong sa amin. So, mahirap, mas mahirap actually yung sa unit. And yan ay naiintindihan ng aming pamilya.
1: If you won't mind, yung wife mo and you've been married for ilang years na po?
3: 95, so more than 30 years na.
1: Oh, 31 years. Wow.
3: 31, oh.
1: Uh-huh, uh-huh. And your wife is also in the uniform service or hindi?
3: Hindi, wala. Siya ay housewife yung aking ano.
1: Wow, and you have 4 children at lahat yun, basically, siya yung nagpalaki.
3: Totoo.
1: Oo.
3: Totoo.
1: So, pag sa bahay, sino yung commander, ikaw or si Mrs.?
3: Ay, siyempre, si Mrs.
1: anyway, General, again, I would like to thank you for your time and for allowing us to ask you something as personal as this, you know, at I really hope one of these days to see you. General Humawan, sir, maraming salamat po.
3: Oh, Julius, maraming salamat. But before I end my interview, Happy Father's Day sa lahat ng kasandaluhan na nandiyan sa kabundukan, sa isolated detachment, na tuloy-tuloy na gumagawa ng kanilang tungkulin. Happy Father's Day sa ating lahat.
1: Thank you for your service, General. Maraming salamat po. Good night and good
3: luck. Thank you, Julius. Thank you.
1: All right, General Jason Humawan, ang commanding officer sang 302nd Infantry Brigade. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Angot naman niya sa ordinaryo nga tawo, nano kabudlay mangin amay sa karon nga panahon. Balikan ta na, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na program. Dito sa K5 News FM, matalipas ang ilang paalala. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay pisang nagligad, sikisakit, pidya katama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
2: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako subag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Energy booster.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang Eye Care Drops Adoatla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: K5 News FM.
4: News FM.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
5: Wala sang iban nga ginahalad kundi katampad. Wala sang iban nga ginabitbit ngay nganiban kundi kamatuoran sa kahanginan. Julius Marimbiles ang ngalan.

0: Happy Father's Day lang sa kay Lieutenant Colonel Lord Lawrence Medina. Kagtanan nga mga katapo sang Training Directorate sang Mobile Training Team 3rd Division Training School sang 3rd ID dira sa Barangay La Granja, La Carlota. Sa tanan nga mga KA Detachment Commanders, tanan nga mga KA kag tanan nga mga katapo sang Philippine Army nga malayo karon sa ila tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga amay nga malayo sa ila sini mga kabataan, ginatukas ko ang akon kalo para sa inyo, dala ang akon pagsaludo, salamat sa inyo pagserbisyo.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan, nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa. Kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ako sigurado nga ang pamangkot karoon nga gabi sang aton mga kauturan, hindi kun ano nga drone ang gamiton sang Iran kontra sa Amerika, kun ano nga fighter plane ang gamiton sang Amerika, kag hindi kun ano ang implikasyon sa mas madalom nga geopolitics o kun pag gios-gios sang dalagko nga mga nasyon karon nga naguntat daw ang giyera sa Iran, pero may development ko karon dugadugay. Subong sigurado ako nga ang pamangkot sa ulo ni Nang Josephine Dangdang kun bala ang iya ginamanicure kag ginapedicure mawad-an sang income para makapaservisyo sa iya. Keti imbis mapakutek sila kag mapalimpyo sang ila kuko kag kumalagko sa tiil, tingindi unahon na lang nila anay. Bakal sang sudan kag bugas. Ina kun maglala na naman ang gera dito sa Middle East nga keti may ara patimaan nga base masiklab na naman ang inaway. Amuman ini ay I'm sure ang pamangkot sa una-una nanday may dagay Mila Serson, Ronnie Lumawag, Mercedita Mones kag Lenny Halayhay kag sa tanan nga nagkadto kaina nga mga katapos ang KSS agod mag-intra sa aton bloodletting activity. Kay man today nagsugod na ang aton selebrasyon para sa ikasyam nga tuig nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod.
0: Lorga,
1: ari unahon tang balita gikan sa international news channels na no ang giniusgios dito sa Iran. Unahon ta ini roll video.
2: Iran says it will reclose the Strait of Hormuz. This comes just days after the strait reopened in the wake of that deal between the U.S. and Iran. But now Iranian state TV says the military has issued an order to shut down the waterway in response to Israel's continued strikes in Lebanon. Lebanon says 16 people are dead after Israeli strikes earlier today. Meanwhile, Iran says it's sending a delegation to Switzerland for talks with the U.S. So let's bring in senior White House correspondent Selena Wang and foreign correspondent Britt Klenet in Jerusalem for more. And Selena, talk us through this. What is the latest right now on the street and this statement from Iran?
3: Yeah, Mary, well, look, this U.S.-Iran preliminary agreement was only signed days ago, but we're already seeing some major obstacles being thrown at the durability of this agreement. You have Iranian state media announcing that the Strait of Hormuz is closed. Vice President J.D. Vance, though, going on television just moments before that.
1: All right, that saying ang report nga inyo ginapamatian, iya sang ABC News. Isa ka waragwagan sang telebisyon dito sa Amerika ang ginaistorya nila amo sini. Number one, kundi nagligad lang nga Webes, nagligad nga semana lang, nagpirmahanay sang ginatawag Memorandum of Understanding ukon kasugtanan sang paghinangpanay ang Amerika kag Iran. Nano ang ilagin kasugtan, ang ilagin nuunuan dito sa Versailles sa pungsod Fransya. Number one, simple lang. Nga sa sulod sang masunod, nga si Cinta Diaz, istoryahan nila kung paano malubad ang inaway nga nagluntad halin pa sang nagligad nga bulan sang Pebrero dito sa Iran. Karon ang balita banwa nga ginsirhan na naman sang pungsod Iran ang Strait of Hormuz. Nano ini ang Strait of Hormuz? Alagyan sa kadagatan nga ginalabyan sang tanan nga barko nga may lulan nga petrolyo or cargo vessels. Amo ini ang ginakargahan sang krudo pakadto sa iban nga bahin sang kalibutan, tigintrangkahan na naman sang Iran. Inasuno sa Iran. Kay ang US, nagambal yung trangkahan man na sige labay, wayo kabalo kung anong rason nga ang US. Wala naman nangin war freak. Ang US gasiling isingin, hindi ah, sige, abrig, biyahe ang mga barko sa Strait of Hormuz. Ari pamatian tadugang.
3: Hormuz is in fact open, but this is the statement that we are getting from Iranian military, according to state media, saying, quote, it is declared that the Strait of Hormuz will be closed to vessel traffic. It noted that this is the first step in response to the enemy's breach of the agreement, and if the aggression continues, further steps will be planned and taken to compel the enemy to fulfill its commitments. Now, that framework of a deal signed between the U.S. and Iran stipulates that all hostilities must end. That would include between Israel and Lebanon. But the problem is that neither Israel nor Lebanon were party to that deal. Now, it was declared yesterday, according to a U.S. official, that the two parties, Israel and Lebanon, had agreed to a ceasefire. But as of this morning, according to reports from Lebanese state media, at least 16 have been killed from these fresh Israeli attacks.
2: Yeah, this deal already being tested. And as you mentioned, a ceasefire in Lebanon is a key part of this deal between the U.S. and Iran. But Britt, as Selena just said, Israel wasn't a part of negotiating this deal. And now, Britt, it is really testing Trump's relationship with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
4: It is, because as Selena was saying, you know, that framework clearly stipulates that in point one, the fighting, you know, applies to all fronts, including Lebanon, where Iran-backed Hezbollah is exchanging fire and continues to exchange fire despite the ceasefire in place, you know, with Israel as well. So, you know, it is already fraying, with both sides accusing the other of violations, raising real doubts about whether this is a pause in fighting or if it's another stage of the fighting. You know, the strike.
1: All right. Ang komplikasyon, amusine, kundi ang nagpirmahan ay duwalang kanasyon, Iran kag Amerika. Ang hindi ko maintindihan subong, and I would suppose tanan nga analyst sa kalibutan hindi lubos makahangop, kay ang naglunsar sang gera sa tung Pebrero 28 duwa ka nasyon, Israel kag Estados Unidos sang Amerika. Ang iya ka Amerika amoy ning ginatawag Operation Epic Fury, ang iya ka Israel Operation Roaring Lion. Ti subong ang nagligad nga semana ang nagpirmahan ay Amerika kag Iran lang. Ti wala nasakop ang Israel. Nano naman niya ang issue sang Israel nga ginahimo rason sang Iran. Number one, ining mga bata-bata sang Iran ang ilang nga mga sulugoon nga mga terorista sa idalom sang grupo Hezbollah, diri ini nagahukmong sa sulod sang Lebanon. Tingon ni Shadow Kawais, ang Lebanon may border ini o dulunan nga nagaupdanay o ginabahin nila sang Israel. Kundi pwede atakihon ang Israel gikan sa Lebanon. Tigasiling ang Israel nga ang nagapundo, nagahatag armas kag kwarta sa Hezbollah, amo ini ang pungsod Iran. Tidiri karon nagalapuyot ang istorya, kay ang rason kun nga ang nagsira ang Iran sang Strait of Hormuz kay sigi atake sang Israel. Ti wala ko kabalo kun sinuong gasugid sang tuod di. Kay kun lang tawon mo sa kasaysayan, ang Israel wala niya untat ang atake sa iya sang mga Muslim nga mga nasyon. And so therefore banwar dira nagasugod ang kalamayo sa sininga isyu. Hindi lang yan kay simple nga katikati, kalamayo na gid ini. Yari pamatian tadugang ang report sang ABC News.
4: as Witkoff heads to Switzerland for those initial talks with Iran. More than a dozen people are reported killed in Israel in Israeli airstrikes on southern Lebanon, less than 24 hours after that ceasefire was signed between Israel and Iran-backed Hezbollah. Local officials say at least 16 people were killed in the Nabatia district and 7 in neighboring Sadr, with others wounded after Israeli strikes hit multiple areas there. Israel says it targeted Hezbollah positions in response to incoming fire, while Hezbollah accuses Israel of striking first. So you can see here both sides showing a lack of restraint and really testing this agreement to the fullest.
2: Yeah, really testing it. That's the correct way of saying it. But, and Britt, you know, we have seen sort of increasing frustration from President Trump, from Vice President J.D. Vance towards Israel. The president, though, adamant that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will listen to him. But that remains to be seen.
4: Yeah, I think it's important to note that Netanyahu is politically cornered. He's facing a lot of criticism here, not for the fighting necessarily, but because he needs to turn up the heat on Hezbollah even more so. You know, the people we speak to here, the political echelon, security.
0: Lorga,
1: all right. Sa simple kaglaktod nga pulong, amuni, nagasigi ang away sa propaganda. Gambal ang Amerika, silingya wala yagin sira sang Iran. Ang Strait of Hormuz. Ang Iran yaga sige tikal, siya hindi, ginsira namon. Nagsira kami. Sige pang atake sang Israel eh. Di mudo banwa, ang simpleng istorya sini, por madahay. Sino ayan ang madaog dire? Ang sunod tangabantayan, kay Dason Simana, may ara mayo nga balita kun tani. Posible maus-us tub-tub 11 pesos kada litro ang presyo sang petrolyo. Galing tikon mag-amune nga amat-amat naman nagasaka ang ilanat dito sa Iran, hindi pa kita makasigurado.
0: Lorga,
1: so bantayan inibanwa. Magabalik kita with K5 Berto Gakit Jr. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang kabiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. kape. Isang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
9: Pumasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
9: Pumasang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Pumasang sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc,

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
3: Kaduan ta na this time si K5 Berto Gakit Jr. Duha ka balita ang aton talakayon sa iya. Una, kay ina pagbukas tagid ang gin-interview ta duha ka mga tawo nga matag-as ang posisyon palangakuan sa aton katilingban. Una, si Mayor Greg Gasataya sang syudad sang Bacolod. Kapinto nga sa milyon ka mga tawo ang nagasalig sa iya bilang amay sang aton syudad. Ikaduwa, si General Jason Humawan sang 302nd IB amo ini siya ang nagauyat sang 3 ka batalyon nga diri na assign sa isla sang Negros, ang 11th, 15th kag 47th Infantry Battalions. So linibo katawo ang iya karga, dagko ang ila responsibilidad. Subong niya kadtuan tang balita ni Berto kun ano ya ang responsibilidad kag paano ginalukdo sang ordinaryo nga mga amay ang ila responsibilidad sa ila tagsa-tagsa kakabataan, asawa, mga pamilya sa karon nga kapiuton. Grabe ang kapiuton sang panahon. Kag may ara pagid balita, iniya shabu sa isa lang kaadlaw ginaburbanta nga mga 7 milyones ka pesos ang nakuha sa pila sa duwa ka mga separado nga operation dire sa probinsya.
2: Larga Vista.
3: Katuan tang balita tonight with K5 Berto Gakit Jr. Bert? Oh, nanuntabo. Wala siya?
4: Oh. Ay, sus. Ay, tapos gid kita sini.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga

0: Kristo. Magdala sa mag-awig at mag-apat ng pag-inu-inu sa mga isyu, mag-asipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Fiesta! Larga Fiesta! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Fiesta! Larga Fiesta!
1: Alright, ang destakatuan si K5 Berto Gaquet Jr. sa Iluan Kuanay, si K5 Wilson Villena. Angot ini sa pagsaulog karon nga adlaw, nagsugod na ang isa ka semana nga kaiwatan sang K5 News FM Bacolod para sa iya ikasyam nga anibersaryo. Siyam katuig ang nakaligad, ginbata ang inyo waragwagan, ining akon ginatindugan sang una hindi ini announcer's booth. Isa ini katangkungan kagtungod sa handom kag vision sang isa ka tawo is Dr. Ramil Uy na bunag ining K5 News FM Bacolod.
0: Larga,
1: and eventually or halin ini sa nagkalainlain man, or halin in nagsugod ini dito sa San Jose de Buenavista sa Panay, ditong una nga istasyon ni Doc Ramil, tubtob nga nagsaylo sa Bacolod kag subong nangin isa na ka nationwide network sang kapin 60 ka mga waragwagan. Kadtuan ta karon dugadugay ang natabo kadtuan ta karon dugadugay kun anong natabo sa ginpatigayon nga bloodletting operation or activity diri sa RYU multipurpose gym. Kay man ginatos katawo nagkadtuto ka ina, nagamot sang ila mga dugo.
0: Larga Fiesta!
1: Activity number 1 pa lang ini sang pito kaadlaw nga selebrasyon sang K5 News FM Bacolod. Kadtuan ta na karon dugay-dugay.
0: Larga Fiesta!
1: Oh, hindi pa available mga reporters ta sa sining mga tinion. Matag kita na sa pinaka-importante nga mga paibalo, balik kita gilayon pagkaligad lamang sining.
0: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life isang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung ubag kapag ngatiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi bangot apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Antes ako magpadayon sa dugang tanga mga balita, ariyo, magpauli ko, sigurado matimplagid ko. DTX Premium Coffee, amuning isa ka mga sekreto sang inyo para tuntunan Larga Vista. Tungod ang DTX Premium Coffee, kabahin ini sang tatlo. Amo ini ang haligi sang inyo para tuntunan sang inyo anchorman. Agod hindi kumabalda. Para makapangalagad sa inyo, Cam El Nino, La Nina, Bagyo, Linog, Unano, pada, hindi ako mabalda. DTX Premium Coffee, isa dira. Nga, amo lang ini ang kape, nga bisan gabi mo imnon, hindi ka magpulaw, hindi ka mahimo tarsir, hindi bla magmurarat mata mo. Nga, kay ang sangkape nga kape, husto-husto lang ang unod. Medium roast, hindi mapait. Ang patam is stevia o kon plant-based sweetener nga makabulig pa sa pagpakalma sang blood sugar sa lawas mo, type 1 kaman o kon type 2 nga diabetiko. Kaglabi sa tanan, may ara milagrosong uhong. Amo ini ang Ganoderma, ang the only fungus nga anti-bacterial. So DTX Premium Coffee, hindi tagid pagkalimtan ina. May ara, pagid ginadungan ko sila, DTX 500, kag D3 Bio, nano ning dua. Ang ginapadalun doon ko, DTX Premium Coffee. Ang DTX 500, patihan nyo ko. Amuni, ang kargado sang antioxidants nagahiting-hiting sa ginagamit sang lawas kontra sa free radicals. Sinablang gapatuktok sa lawas mo, latak gikan sa imo mitochondria o kon makina sa kada selula. Amo ni siya ang ginatawag free radicals. Ti para makontra na ang pamaaging nga nabilin para sa imo, siguraduhon mo nga mas damo ang antioxidants. Yara na sa DTX 500. Kumo kay may-ari ini sang disugared sugarcane extract kagdahon sang amarguso. Meaning, kargado sang antioxidants para sa lawas mo. So among ini ha, ang ikatatlo, D3 bio. Ang D3 bio sa piyak gabahin, amo naman ini ang kargado sang extra virgin coconut oil nga ginagamit sang lawas, agodimuon lauric acid para patyon ang kagaw. Virus kaman fungus o kon bakterya man ginaubahan niya ni sang lipid membrane nano na siya ang putos bala nga tambok o kon sapay sa kagaw, ginauba, ginalalas ina sang extra virgin coconut oil, dimudo patay ang kagaw. Wala kagaw, wala balatian.
0: Larga,
1: once again, D3 Bio DTX 500 kag DTX Premium Coffee.
0: Larga,
1: are silo kita, balik kita para sa mga late tuners. Kay damo, gapi naman ko, sige na, no, tabo sa Iran. Tere aring malain nga balita. Posible, magabalik ang inaway. Nga ah, sinirhan na naman sang Iran ang Strait of Hormuz. Ari bala, pamatian ta ang lain naman nga balita pero amo gyapon parte sa Strait of Hormuz. Roll tape.
9: Following a developing story as we're learning the Strait of Hormuz has been closed. This is a post here that's just coming in, and the Associated Press is reporting that Iran's Joint Military Command saying today that the Strait of Hormuz has been closed again, citing Israeli attacks in Lebanon and U.S. bad faith, and quote, it's clear breach of its commitments by failing to end the war. The statement on state television also warned that, quote, if the aggression continues, subsequent steps have been planned. Ships had begun transiting the Strait after the interim U.S.-Iran agreement was signed just a bit earlier this week. Now, we've been reporting here this morning that Israeli strikes on southern Lebanon this morning killed at least 16 people, including two children, hours after reports emerged of that ceasefire agreement. Now, the persistent fighting threatened that agreement between the United States and Iran to end the war in the Middle East. Bringing you this live look here this morning, courtesy of marine traffic of the Strait of Hormuz at this moment here, as we're bringing you this breaking news, once again, learning here that Iran's joint military just saying that the Strait of Hormuz has been closed again, citing those Israeli attacks in Lebanon. Iranian state television says the country's negotiating team is going to Switzerland for talks with the United States over their interim deal on the war. We already know that.
1: All right. Boys, Jared Are, and Steve Whitcomb. Amo gyapon ang report sang lain naman nga TV station nga tigin sira sang Iran ang Strait of Hormuz. Tikon barado ang ininga alagyan sa kadagatan, anong matabo, butsog naman ni ang presyo sang petrolyo sa Pilipinas, sa Amerika, kag iban pagid nga lugar sa bilog nga kalibutan. Ti wala ta kabalo kon bala ma sindihan anytime soon ang liwat nga gera dito sa Middle East. But as we have discussed before, ang balita sa mas madalom nga pananawan amo sini nga nagapasulod na ang kalibutan sa World War 3. Again, hindi ko gusto nga latnan ka sang kulba o kon nervyos, pero ginaprangka ko sa imo nga may ara analysis ang pila ka mga eksperto nga ara na kita actually sa World War 3. Hindi man sila nga magkatunaw tadayon luparanay missiles, hindi pa. Amat-amat lang ini inaway sa ekonomiya sang dalag ko nga mga nasyon. Amo na gani siling ko ang problema sa gakatabo subong sa kalibutan kun mag-inaway ang elepante kita nga mga magagmay nga mga nasyon katulad sang subay o kun ilaga nga marapakan. Tiyan mo na, whatever happens sa sining ginatawag geopolitical war, inaway pag giniosgios sang dalagko nga mga nasyon, mga superpowers, labi na sang Amerika, Russia, kag China, ti kita ang magalukdo sine. Hindi lang sa kulba, kundi pati na sa epekto sa ekonomiya. Pero istoryanta na, magabalik kita kantuan takarundugay si K5 Wilson Villena na nung natabo kaina may ara bloodletting activity ang K5 istoryanta pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Ano bala, ginausal na mga term nga, dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, dukang panti ka nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
10: D3 Bio.
12: Ano bala, ginausal na mga term nga, dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, dukang panti ka nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
10: D3 Bio.
12: So kung nang D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ang D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailan at gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
13: Kung pasimon. Gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
12: Pwede man.
13: Kung may kagaw, sipon, may hilana, at kadaon ditribayo kadaon pero minato ginabalik-balik sir boy pag gahana na gani nga matrangkason ka medyo mainit gainit ka na ubos ka naghilanat ka na every 4 hours gid ang amon suggestion sa pag-inom ditribayo
12: that is the therapeutic way of using ditribayo ha kung medyo ara nang sintomas ang ubo sipon trangkaso hilanat every 4 hours do happen igurado no
13: may kilala ko pulo ka daw hilanat ginpa ditribayo every 4 hours dula nang hilanat
14: ayo
13: kag indeclare na COVID kwan.
14: Kag gano'n pa.
12: Hindi clear COVID, COVID patient.
14: Lipado ka. Elderly
12: COVID
14: siya.
12: COVID positive. COVID positive.
13: Ginpainom lang ano?
14: D3Bio.
13: D3Bio. Kaluyan.
10: D3Bio!
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
10: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika.
12: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan ka. Kaya may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Magmask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3Bio.
13: If amo na ka-importante ang magmask,
10: D3Bio!
13: Kag mag-face shield, sir boy.
12: The more.
13: Kag social distance. The more na importante nga may D3Bio ka. Amutong maaway.
12: Amutong maaway, sir.
13: Masugot kag sindibiskan, ano pang mask mo na kag social distancing. Ang kagaw, malusot gina
12: malusot, sa gina sa malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang kagaw
13: sa imo ginom.
12: Hindi
13: niya ma-perfect.
12: Hindi mo gina iamaywas.
13: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3Bio. So, balik ta sa itong topic ko. Paano nangin pharmacy? Ang D3Bio sa gamay nga software.
14: Amo na abi.
13: Siyempre halin sa ulo pa kantos dapa-dapa sir boy kayo.
14: Kay pharmacy eh. Dapat kumplito eh.
13: May kwan ka, may kaspa ka.
14: Pwede. Kaya.
12: Kaya.
14: Sa sagwa pa lang na.
13: Butang mo na.
12: Duha ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
13: Kakas. May alap up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
14: ka. May punggod.
13: Mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo i-mumog.
12: Oil pulling.
13: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
12: Kampiyon din ang untop, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath.
14: No? All in one, ha?
13: Pharmacy gani ang D3Bio.
12: Tinloan, tanan, nga bakterya nga nagtinasapuwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
14: Ay!
12: Kakas.
14: No, kakas.
12: Manaog sa tiyan.
14: Oh.
12: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, protektado tanan. Kung ano magiging bakterya nga ara sa imo lining, panghimuson.
13: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
12: Patay.
13: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
14: Probiotics.
13: Ga para mag-produce ang B-complex.
12: B-complex.
13: Sag happy hormones.
14: Ang namin ni sir.
13: Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
12: Da ginabayran ang D3 bio. Kay da ya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus kag bacteria magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
13: Kag sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! Health News! K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista!
1: Maayong gabi lang kay Mr. and Mrs. Herreos dira sa barangay Mansilingan sa Bakyas. Salamat, salamat din.
10: Larga Vista!
1: Nung Edmond Diaz and family sa iya mga kapartidusan sa pamilya Mati kag Diaz sa barangay Kabog, suman sa iya mga paryente dira sa barangay Malingin, Bago City.
10: Larga
1: Vista! Margie Tambong Vlogs kag sa iya mga kapamilya dira sa Inigaran, mayong gabi, dala na sa pamilya Alonsabe. Dira sa Dakbanwa, sang Sipalay.
10: Larga Vista!
1: Ari, katuan taman ni, importante kiti, anniversary, happy birthday sa K5 News FM Bacolod nga ti, ulihi kuya sa duyan di actually. Dugay na niyang K5. 9 years ago, pagsugod sini pila lang kabilog ang urigdi si K5L Jan Castanyo, Babes Gantalao, Sunshine Lacson, eventually ara si Sir JP, ara man ang iban pagid nga mga urig dire. Now the rest is history. 9 years old na ang inyo K5 News FM Bacolod.
10: Larga
1: sa ito ginatawag Radyo Bandera.
10: Larga Vista!
1: And so today is day number 1 sang week-long activities para tandaan kag sa ulugon ang anniversary sang K5 News FM Bacolod.
10: Larga Vista!
1: Ari baloon tanan nung natabo in a nutshell sa ginhiwat nga bloodletting activity kaina sang K5 News FM. Of course, upod sa aton sister company ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Buylog man kag ginbuligan of course sang Barangay Takuling sa pagpanguna sang Office of the Punong Barangay Councilor Lady Gles Palen, City Health Office sang siyudad sang Bacolod, Philippine Red Cross. Dala na ang 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Battalion, tanan sang Philippine Army, Bacolod City Police Office o kon BCPO sa pagpangunan ni Colonel Eugene Rebadomia kag iban paginaton nga mga partners. Daydayon ni K5 Wilson Villena karon nga gabi.
10: Larga
1: Vista! Wilson, may gabi, please come in.
17: Kaya Diyos, yung Bulugan ay ang nananagsari sa sektor sa siyudad sang Bacolod. Kaya Diyos, yung Bulugan sa kipatigayan niya bloodletting activity sa K5 News FM, inisagya po ng angot, no? sa week-long celebration sa ninth anniversary sa K5 News FM. Kick-off ang atong sining celebration, no, pagi sa blood therapy activity. So nangyong madinalakon, ini ka K5 News, no, na anambal na ito na mangyong madinalakon. Kasi suno sa Philippine Red Cross, no, Negros-Occidental and Bacolod Chapter, ang ila usual ka kita Jules nga mga numero sa pinakuha at dugo ng kita Jules sa mga blood clotting activities ara sa 150 lang ka kita Jules. That's the minimum number.
1: Uh-huh.
17: Pero kita ka kita Jules naglapaw na kita, labot kita sa 200 plus ka
1: mga
17: individual ka kita Jules ang nakuhaan kaga pigayon nga nakuhaan isang dugo ng kita Jules, no, katina. Di syempre, hindi mangin successful without the help man, no, siyang community dira sa may barangay Tapulil, actually kagina as far as barangay Handumanan may na-interview man kita to kagina kita Diyos nga nagpadulong dira sa ato na good magadunar man siyang iya siling na dugo ka kita Diyos.
1: Mm-hmm.
17: Siyempre araman ang mga katapo sa BCPO ang aton man yung mga brothers and sisters sa Philippine Army Reserve Battalion kay kita Diyos, no, araman dito nakita natin kagina kag ang K5 solid supporters araman kay kita Diyos na tuindog man sa atong sininga bloodletting activity. So karon kay si Sir Jules, no, actually isa dito man sa interview ka ining si Sir Tom, no, kabalo ka kay Sir Jules, kapila siya makapakuha sa sandugo kay Sir Jules, 37 at the age of 61 years old kay Sir Jules. So grabe ang kwan ni Sir Tom, no, so ako na yearly ina siya na nag-upload sa Kita News FM.
1: Mm-hmm.
17: Kung may mga bloodletting activity kita kay Sir Jules kaga pinasahi ining bloodletting activity kay Sir Jules na aman pagkuha mo dugo ng kita Diyos, pag-facilitate na, nakakuhaan ka dugo above may 500 pesos ka, ay kung sa Pinoy ng kita Diyos, may cash kapag hindi ka matunod sa kay Doc, kasi kasi pa paano na kuhaan dugo, pero tayo nagayuho, magpapahuli ka kita Diyos. Kasi
1: oh,
17: may business man yan, gold bill, no, sa pagpahuli nila ng kita Diyos. So lauman man ako, ang pila pa ka mga aktividad ng kita Diyos sa masunod ng mga inadlaw, may araman kita, adapt a community, no, kaya sa mga kasadyahan sa barangay ng kita Diyos, may paghihiwaton man kita, kaga may mga pamilya man kita na identify ng kita Diyos, no, makabaton man ang kaayuhan kita naman sa kita Diyos FM, angon sa Giyapon, sa aton sininga celebrasyon sa 9th anniversary sa kita Diyos FM, na follow kita Diyos.
1: Can we have the names ang mga personnel sa City Health Office kag barangay nga nagbulig kay na?
17: So Diyos, ari no, so ginapasalamatan din on behalf ng Kito News FM ang katapo, no, sa City Health Office, Dirisyonan sa Bacolod. So amoy ni sila ni Doktora Roma Amor Saison, Doktora Christy Jane Templa, Doktora Mariela Dominic Estebio, John Anthony Jaime, after nga ano, RMP, kaga may araman kita kita Diyos, no, halin sa may barangay naman niya, sa kay Honorable Lady Jess Gonzalez Palen, ang barangay captain siya ng barangay Tapuling, syempre, may gipadalaman siya ng health staff sa kita Diyos, na amoy ni si John Nel de la Cruz, Christy Ann Maravilla, Karen Delphine, Gina Villarosa, Lindy Perez, Erin Rivero, Griselda Berueda, Rona May Arsenio, Kansi Sonor Pepito, and Jose Roy Flores ang ila sininga driver sa barangay kay Kita Diyos. And sa ato naman niya sa Philippine Red Cross sa mga Kita Diyos, Negros Occidental and Bacolod Chapter, nag-upod na natin ang mga ini sila ng panguna din sa bloodletting activity Kita Diyos, halin sa pag prepara sa mga kagamitan para sa blood extraction kay Kita Diyos. So ini ang nagpanguna ang Philippine Red Cross. So sila ini ni Sir Jose Roy Flores ang driver niya sa Philippine Red Cross, si Nosh Vidal, si Zachary Ayan Sonso, Denise De La Fuente, Christian Angelo, Matthew Colascal, Francis Bernard Guenca, Antonio Lian Julieza, Mary Rose Oriel, si Angelo Toledo, kag si Zetsha Erika Ganico. Okay, Sir Joe. So, muna ang katapo sa ato sa mga Philippine Red Cross nga nagabuilog man sa ato kagina kay Sir Joe.
1: And then, ang sa Army, 303rd Infantry Brigade kag ang 605th Ready Reserve Battalion.
17: Yes,
1: amoning sa Philippine Army. And then ang BCPO, syempre, BCPO, no, ang headquarters sa pagpanguna ni Colonel Eugene Rivadomia, and we also have Police Station Number 6. Sino ganing ilang eh? Captain Peter Ramos. Oo. Sige.
17: Peter Ramos sa Police Station 6. Actually, hindi ilang katetik ang Tipulugan, Maninisar Ramos sa Iatinao, Kita Diyos, no? Nag-upo at maninis lang Kita Diyos para i-secure ang area ng Kita Diyos.
1: Good.
17: Para mag-ano sa peace and order.
1: Gani.
17: Kita natin ang duwa kapatrol na arang sa palibot.
1: Mm-hmm.
17: At in kaso for kaso mga may incidente, ara na yun ang ato sining ang kapulisan ka Kita Diyos.
1: Mm-hmm. Sige. Ayos. Buwas bantayan ta.
17: Yes, si Kita Diyos, sabantayin natin ang mga nabilin pa ng mga aktividad. First day pala ni Kita Diyos, sabat nakutako na, no? Nga bulig, nakutako na ng aktividad ng Kita Diyos FM para sa ato sa ng anibersaryo. So, yung nakabalita, Kita Diyos, kinadugo sa inyo sa kaluan sa MyPC, D3-5 at D3-X100. Hindi na ba, si Kita Wilson, Liliana, para sa kapiyan niya balita, servisyo publiko, kakalingawa sa Negros, Kita Diyos FM.
0: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, Istoryanta El Nino, pagkaligad lamang sini.
0: K5 News FM. News FM.
18: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
18: akong tutunan.
19: Salamat sa Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butik.
18: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butik.
18: DTX Beauty Show.
24: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap.
22: Mabakan sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
22: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabali

0: sa pagkaon.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. News FM. Larga Vista. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista!
4: Antes ko magkadto balita, party El Nino. Ari ana yung makatalanhaga nga balita ang orchids na migid man niya nga klase bulak lantawon. Pero mapatik ka mo sa indi, may ara mga orchids nga ang itsura may dagway sang sapat. Ari bala, makatalanhaga o. Oh. Kanami sang kulor pero ang itsura daguya sang sapat. Yari, orchid? Oh, hindi siya mag, hindi kitaon? Uy, nanuntabo. Alright. Katuanta ang video sang orchids nga daw guya sang sapat ang iyang nga dagway. Let's have that video. Okay, ara. Wala sound?
5: A flower that blooms with a face, complete with haunting eyes and a nose. This surreal creation of nature seems to stare back, blurring the line between plant and animal in a mesmerizing botanical illusion. Hidden in the misty cloud forests, the monkey orchid astonishes with its perfect mimicry. A flower that blooms with a face, complete with haunting eyes and a nose. This surreal creation of nature seems to stare back, blurring the line between plant and animal in a mesmerizing botanical illusion.
4: All right. Amo yato kagkaron kabalo ka na. Dala sa Gyapon sa inyo sang DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Kita amo to. Ang itsura sang orchid ang bulak daguya sang amo. Hindi tuya AI, hindi tuya edit nga video. Wala tuya sang ginatawag special effects. Tunay ato sa mga tropical rainforests dito sa South America. Siya duya ka madinuagon ang orchids. Monkey orchid ang tawag. Orchid nga amo ang itsura ya ko di lain-lain duag or kolor ang iyang korte sang bulak doguya sang amo. Kung lain ka may mata do amo gidya. Siguro kung dulom nga ginalakat mo ang bukid guro nga amo na kasiot kag amo ning mga tubang say mo ambot lang.
3: Larga Vista.
4: Pero at least kita nyo nga may ara gali sang ginatawag monkey orchid nga makatalanaga dito sa rainforests sa South America.
3: Larga Vista.
4: Ari sa iluantang balita, parte naman El Nino. Ang pamangkot, ano ang epekto sang El Nino sa ekonomiya sa kalibutan. Kay karon nga tuig, ginapaabot magasugod na ang ginatawag Super El Nino. Are, pamatian ta ang video report. Alright? El Nino. Okay, aha. Katuan ta karon dugay-dugay. Do we have that video? Parte sa El Nino. Roll tape. Kaina pa ko nagsenda. Anyway. El Nino bla? Oh, ari na. Sadyan eh. Okay, aha. All right.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
4: Alright! Are sa iluanta ang video parte sa El Nino kay man subong diri sa Pilipinas ang aton ginaistoryan masamay kag patikad ni kita nagakabuyo eh inaway sang politiko dito sa Metro Manila hala dumugay sa Senado ako saranay kung sino ang kawatan kag kung sino ang mas kawatan pero ariya ang kululbaan El Nino ang pamangkot ano na bala ang patuod nga paganda. Ta sa Bacolod, for example, klaro na bala kung may kuhaan ta tubig o kung wala. Wala pa ta kabalo kung ano ginang plano ni Lusuko sa Prime Water nga may joint venture agreement sa Basiwa pero dason ta na padalman. Yari anay ang video parte sa El Nino.
0: A super El Nino is expected by the end of the year, analysts say. And that might push up your cost of living. Yes, weather can cause severe economic damage. The El Nino in 1982-83
6: led to over $4 trillion in global economic losses Agui. In the 5 years following that event. Similarly, the 1997-98 event led to around $5.7 trillion in economic losses.
0: This year could see the strongest El Nino event for 140 years. The climate phenomenon takes place every 2 to 4 years and often causes intense droughts, heavy rainfall, and flooding. This damages infrastructure and crops, generally in tropical countries, but also in the US.
4: Aragoy!
0: In turn raises food prices worldwide. Like in India, which alongside the current heat wave is expecting a weak monsoon and drought. Meanwhile, Vietnam warns of intense heat waves and up to 50% drop in rain
4: Aragoy!
0: And flash
4: floods. Are! So what Are banwa sa simpleng istorya ang paabuton ta mo ni. Ang El Nino may ara kalitan sa ekonomiya. Diri sa Pilipinas kag iban nga parte sang Asia natural pananom that's number one. May ara pagid sang kalitan sa presyo sang pagkaon Vietnam gahulat sila 50% sang ulan hindi magabot karon nga tuig hasta 2027 sa India heat wave ang ginapaabot nila tuman nga kainiton yari pagid ang dugang nga report.
0: For many regions, El Nino can dry out crucial waterways
4: Uy!
0: With a wide-ranging impact. In 2024, when the weather phenomenon hit Panama, low water levels meant that just a fraction of ships were
4: Uy!
0: Able to cross the
4: Hello?
0: This cost millions of dollars in damage and
4: trade.
0: That's not all. El Nino also reshapes agricultural conditions worldwide. It's already shifting Ivory Coast cocoa market. The world's top producer is slowing sales and charging higher premiums because drought could threaten the next harvest.
4: Uy! Are! Pati chocolate, saka ang presyo. Kay dito sa Ivory Coast, nga ginakwaan sang kakao, ining ginauhi mo kukwa balakag tsokolate, ang presyo nagsaka. Nga, apiktado na ang ila patubas. Tikon magsaka ang presyo sang kakao, inang tsokolate nga ginakaon mo, apiktado man ina ang presyo. Pero ti, hindi pa na gani atanto ang akon paligban. Kiti tsokolate, masami pustre ina. Tikon may kulukwarta ka, pwede nga hindi mo anay pagbaklon ang tsokolate eh. Hindi mo na importante. Mas importante ang bugas kag ang utan sa subong nga panahon. Ti tsokolate, saka ang presyo. Ang shipping, saka man ang presyo nga. Kay may ara, ipikto gali sa tubig sa alagyan sa mga barko katulad sang Panama Canal. Gamala ganubo ang kataason sang tubig or level sang tubig sa sininga Panama Canal. Tikon apektado ang cargo shipping, apektado man ang presyo sang produkto. Yari pa dayon unta.
0: Across the ocean, Peru too is seeing warning signs of El Nino.
6: One of the ways that Peru specifically is affected is these fisheries that depend on this nutrient-rich water that gets upwelled from the deeper Pacific Ocean. Those get shut down during El Nino events, and so there are major economic consequences, at least in that region.
0: The true impact of El Nino on world economies won't be visible immediately.
4: Oui.
6: After an extreme climate event, economies are able to immediately recover as they rebuild their infrastructure, replant their crops, and so on. Or there might be this longer-term slowdown and a lack of recovery. And
4: I'd we agree. Showed
6: that there was this lack of recovery, at least in the 5 to 10 years following these events.
0: El Niño's impact isn't new, and there are ways for governments to prepare. Panama has introduced water rationing to avoid another canal closure. Bangladesh has invested in scientific research and warning systems which make a huge difference.
7: They've gone from hundreds of thousands of people dying in an individual storm event to only tens.
0: But is the rest of the world ready for a super El Nino?
4: Aragay! Amo na ang pamangkot da. Ang kalibutan bala, dala na kita diri sa Pilipinas, handa mag-atubang sa isa ka super El Nino. Now, I do not know, kiti at the end of the day, ang gapreparar ang may kwarta, may makinarya, may organisasyon, kaglabi sa tanan, may puder, agod imando ang isa ka organisado nga sabat sa sining kalamidad is none other than government. Gobyerno ya ang manguna dapat sini. But on our own, kung naarmasan kita sang nagakaigo nga ibalo, at least may ara kita sang pwede ihanda bisan papano.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Ang ibantang mga topiko paghanda para sa El Nino, labi na gid diri sa Bacolod, may meeting si Lusyoko sang Prime Water. Amo ni silang nagbakal eh. Sang Prime Water, may meeting sila sa taga-Basiwa. Dapat kuntani last week pa. Hibaroon ta kung ano ang resulta if nadayon gid man ang ila istorya hanay ni Attorney Sonia Verdiflor. Kaya ang dako nga paramangkutanon diri karon is this. Bayaan na bala sang Prime Water kiti sa tong tiyempo ni Manny Villar ginpabayaan na gid practically ang basiwa. Bisan ang alagyan sang tubig, ang pipe network, tuktukon gihapon ang tubo. Eh, mabalaan ta ni sa parabuton ng mga inadlaw kung ano gid ang plano ni Lucio ko. But that would have to wait buwas sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao on the technical side, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga Vista, K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, dihambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kitsa
3: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: From humble beginnings
14: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa.

0: Hindi lang karots.
1: Oo, hindi lang karots, mga kanduran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano ba yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskasyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
5: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP.
0: Mm-hmm.
5: Ischemic stroke, kag ining gituwag hemorrhagic stroke.
0: Uh-huh.
5: But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Mm-hmm. Kag ini ang pinakakumon. Mm-hmm. Imagine 87%.
0: Dakong incidence yan, no?
5: Sang stroke incidence ang ischemic.
0: Mm-hmm.
5: Samtang ang hemorrhagic stroke naman, ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gituwag hemorrhagic.
0: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat inom gagid ko ani. Adlaw-adlaw DTX 500, mm-hmm, may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag hindi ya dali maglupok.
0: Mm-hmm.
5: Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
0: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa na Dr. Ramil, nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500
5: kag may TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagka-inom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano. Ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
0: Kadadlaw,
5: ha? Okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo, ga-inom tubig. Dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Sa sulod pulo ka tuig, wala exercise ba? Pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw.
0: Oh.
5: Ang kulang sa gituwag activity, ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituwag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
0: Oy!
5: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituwag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP.
0: Mm-hmm.
5: Fish na lang gid iya.
0: Oh.
5: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga-inom ka DTX 500 may TC or PureC kada adlaw. Agod nga, ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas, matinluan, mapagwa, samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan, layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gigaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik-balik. Kung ga-inom ka DTX 500, ga-inom ka may TC or PureC, daw pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga ma-stroke ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom ITC. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituwag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka may TC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok.
0: Oo.
5: Kabangdanan nga ini ang nagalupok.

0: or aneurysm.
1: Ang kombinasyon sang DTX 500 kag bitis or pure siya ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag bitis? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
2: Isa na lang ko lang.
1: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot nga mastroka.
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500?
5: Di na nalas bong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500!
2: Para sa dugang pa nga mga binipisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
1: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
2: Ayaw ba? Delikado.
1: Ang prostaglandin, Sir GP, amon ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure si kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
7: May nalang kay lalaki tiya, Sir GP.
2: May nalang kay lalaki tiya.
7: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C kag adlaw.
2: Sir Boy,
8: importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa among clinic.
1: Kabasin no? Secondary, dysmenorrhea.
8: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
1: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom ka subong DTX 500 gag may TC maumpawan, no? Maumpawan ka dayo. Kundi amo nang mag-correct nga mabalik normal nga wala na ka pain. So remember, every second ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik DTX 500 may TC kada adlaw, no? Sa DTX 500 gag may TC painless and healthy ka na, happy ka pa.
3: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
0: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
0: Kila tong score ganit?
6: 470.
0: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Kila na lang imong blood sugar?
0: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500! MyTC, alkaline, nga vitamin C.
9: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit ta na kon ulo. Ti inom ko MyTC alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanami sa kon paminsara.
3: MyTC, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libreng check-up, bisitahan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
3: Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang okay. Ilok, sa tupad mo, kag anghit kay way naligo.
1: Mm-hmm.
2: Paano, Sir Boy?
1: Kailan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
7: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
1: protection. Aha, routine, no? Routine.
7: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
1: Para habot all the time.
2: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
1: Mm-hmm.
2: Kalanlan naka-clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
1: Pangapi na, pangapi.
7: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da ha. Mm. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy,
1: uh-huh,
7: ginahugasan ang imong mga selula tungod wow sang iya kataas ang antayo.
1: Ginadepensahan ang imong mga selula.
7: Uh-huh.
1: Hindi magdali tigulang imo selula. Murang uh-huh nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
2: Uh-huh. Amo niya, kampiyon, no? Doing your daily routine, uh-huh, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
1: Uh-huh. Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium.
2: Oh.
1: Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
2: Bulletproof coffee!
1: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
2: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, mm-hmm, cause oxidative stress, pugwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
1: Amo gala na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no DTX bio, ipuga mo lang sa kape.
2: Puga. Namit pa akon ara
1: sa magpamasahe sa ta, Sir Boy.
2: Ahoy!
1: Pamasahe. Mm-hmm. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan.
2: Mm-hmm.
1: Siyempre, permi na mo ginag-ambal nga, inom gina, extend food supplement.
8: ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3-bayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
13: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP. No? Ang D3-bayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands, even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3-bayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una COVID, gabi ka-epektibo sa D3-bayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3-bayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
1: Di mo't pahangob, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
8: Sala ginaya.
1: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
8: Man.
1: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
8: No, yeah.
1: So, kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
8: Santo Plus or Batso?
1: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
8: Late na.
1: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
8: D3-bayo.
1: Sang D3-bayo. Ang D3-bayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
8: Sige lang.
1: Inom lang ko.
8: Inom ka lang.
1: Ang nakanami lang, pala inom ka D3-bayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kaugalingon.
8: Gin-safety mo.
1: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3-bayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3-bayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3-bayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3-bayo.
8: Correct. Kag inom D3-bayo.
1: Pahidan mo D3-bayo, inom ka D3-bayo before double sexual activity.
8: Balukan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3-bayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3-bayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3-bayo is. Ang kanami sa D3-bayo, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3-bayo, Doc Sam.
7: Para safe, ah, D3-bayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
8: Wow!
7: So, way kabalugali nga may ara ka na, sina. No? Labi nang good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3 Bio ikaw, ang monolaw rin nga sa D3 Bio, hindi lang sarangapat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV sir boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3 Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
13: Mm-hmm. So, kung, ato white blood cells.
7: Yes, mm-hmm. No, ang ato niya T-cells nga is, specialized kina sir boy, mm-hmm, sa pagpatay sang cancer cell. No? To, amun nga, hindi kita matubuan sinang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sinang klaseng virus.
13: Cervical naka, cancer, no?
7: Mm-hmm. Oo, naka D3 Bio ikaw. Kag isa pa sir boy, ang epektibo sir boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer,
13: mm-hmm,
7: ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
13: Mm-hmm.
7: No?
13: Uy, sakto
7: gid. Gamit ka sang D3 Bio. Kaya kung naka D3 Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
13: Uy,
1: ang mm-hmm naka namin na buksam, sir boy, regardless nga ang imo immune system is mahina,
13: mm,
1: kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
13: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3 Bio, Dok Sam.
1: Regardless, ha? Mm. Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3 Bio, kaya siya mismo magpatay.
7: Yes, so kag ang keton, sir boy, hindi ka uyon ang cancer cells sina sir boy. Kung naka D3 Bio, kati nagproduce ang lawas nato sa ginatawag ketones, no? Mm. Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila sir boy.
13: Mm. Gaanta ka mo proof gabi ang D3 Bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pro ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Mm. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, there double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ambalin Doc Sam, ang immune system WBC napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
14: This
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Ana, before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
1: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid. Ang kaspa, sir boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio, patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo, kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties, especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
13: Kadamo gisa benepisyo sa D3 Bio.
1: A pharmacy in a capsule.
13: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant. Anong ginaubra sini? It protects your cell in 3 ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayala sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Show.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
22: Mabakan sa mga butika.
23: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Sa pasimula,
26: Ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
0: Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, mga K5 kag sa tanan nga mga kapamilya sa atong mga palatutunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka? Kagihapon, ang ato nga pangabay nga tani, kamutanan, kita tanan, yara man sa mayong kamtangan, sa atong mga panglawas kag sa pagtuo, nga pirmi naton din ni giliwat sa atong mga palatutunan, mo ang pinaka-importante sa sini nga kabuhi. Hindi kwarta, hindi bulawan, hindi propiedad or properties ang pinaka-importante. Ang first priority is aton pangitaon ang Diyos samtang siya makitaan pa. Aton siya alagaron samtang ara pa. Kaya maglabot ang iyon. Maghinulsol ni kita kung hindi naton tayo muslan ang iyon. Muna nga magkatoran, magkabiyanan, kamusta ka mo? Kag sa giyapon, aton nga dayawon, pasalamatan ang Diyos tungod sa tanan niya nga pagkamaayo. Kag sa tanan nga mga ginbukbo niya sa aton, inatagan kita sa ikayong lawas. Araan physical, mental, spiritual, financial, kag-protection nga aton na baton alin siya. Kamunang aton siya pasalamatan, ayawin taman siya, kag kamusta kamutanan nga nagapamati sa aton nga palatuntunan. Padayon lagi sa pagpamati sa sining aton pagpalatuntunan, kayo hindi ako nga mabulig sa aton sa paglambo, pagtubo, pag-uswag sa aton pagtuo, pagpagalagad sa Ginoo. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong, sa giyapon, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong moral at lupukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa Cruz del Calvario. Pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patubay-tubay. Nasa mga sandali pong ito, kami po'y inyong pinagkaroon ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa pag-aral sa moral ng salita. Pagpalain mo ang mga nakinig, isang pilang pong ito, K5 News of the Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Camilo Oy. At pamilya, nawa patuloy ang mga pagpalang kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At ngayon din sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, kung ano man ang karamdaman suluranin, kung may karamdaman sa karusugan man o sa espiritual, nawa inyong pagalingin upang kami po ay magpagalingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat ay may samutalangin kasamang pagpatawad sa lahat ng inyong makasalanan sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng inyong Pinesos. Amen. Ang atong tunan subong is makamulig ni siya sa aton ng aton maintindihan ang ginhalad ni Kristo na kabuhi ang ginula niya nga dugo agon nga mapatawad ang sala sang kalibutan sa tanan ng mga tao. Kaglabos tanan, ahang panta na kita makalagad git sa iya nga may katutong agon nga siyaman mahamukot sa ato. Ang una nga mga versikulo nga aton nga basahon is una sa tanan ang 1 Pedro 1:18 dayon hasta sa 20. Subong man ang 1 Corinto 6:20. Now, aton nga basahon siya. Kanhibaluan ninyo, mawala kamo gitubos paagi sa madinulunton nga mga butang subong sang pilak kag bulawan. Gikan sa inyo walay pulos nga paginawi nga gintugyan gikan sa inyo mga katigulangan. Kundi paagi sa hamili nga dugo ni Kristo subong sang isa ka kordero nga wala sing kasawayan kag wala sing dagta. Ginpili na siya nga daan sa wala pa matuga ang kalibutan kag nagpakita siya sa sining katapusan nga Mation tungod sa inyo. Mutumalon si Kristo. Nagpakita, nagpakatawo. Pagi sa iya, nagatuo ka mo sa Dios nga nagbanhaw sa iya gikan sa mga minatay, kang naghatag sa iya sing himaya. Agod nga ang inyo pagtuo, may paglaom yara sa Dios. Si Pablo managasiling, kay ginbakal ka mo sa bili, busa. Himaya ah, ang Dios sa inyong halawas kag sa inyong espiritu, nga iya siyang Dios. Sa kay Kristo bilang aton talos or aton nga substitute kagarantiya, ginbutang ang kalautan naton tanan. Ginkabig siya na manuglapas agod maluwas niya kita ikan sa pagpakamalaod sa kasuguan. Nagadumot sa sala nga may himpit nga dumot, gintipo niya ang iya kalag ang mga sala, gintipon sa iya kalag ang mga sala sang bugos ng kalibutan. Wala sing sala, gindala niya ang silot sang mga nakasala. Inosinti, apang naghalad sang iya pagalingon bilang tapos sa manuglabas. Ang sala sang tag sa kasala, na nagapakasala. Nagpilit sang iya sa kabugaton, sa Diyos nun makalag, sang manunubos sang kalibutan. Ang malaot ng mga pangunauna, ang malaot ng mga tulong, ang malaot ng mga buhat sang tag sa kaanak ng lalaki kag anak ng babayi ni Adan, nagtawag sang pagtimalos sa iya kagulingon kag siya ng intalos ang tao. Tanawa siya sa kamingawan, sa Gethsemane, sa ibabaw sang cross. Ang wala sing dagta ng anak sang Dios, nagdala sa iya kagulingon sang lulan sang sala. Siya nga nangin isa sa Dios, nakabatyag sa iya kalag sang makahaladlok nga pagbulagay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Dios kamatang tao. Ini nagkuha gikan sa iya mga bibig sang masakit nga pagsingit, Dios ko, Dios ko, naa ginbayaan mo ako. Mateo 27:46. Amunyag to ang lulan sang sala, ang pagbatyag sang iya makahaladlok nga kadukon, karakuon. Sang iya pagbulag sang sala, pagbulag sang kalagikan sa Dios, amoy ini ang nagdugmok sang tigipusoon sang anak sang Dios. Naibaruan ninyo, siring ni Pedro, nga wala ka mo gintubos paagi sa mga butang nga madunot subong sang pila kagbulawan. Ukon, ini bastante na sa pagbakal sang kaluwasan sang tao. Daw ano kadali nga matuman ini sang iya mga nagasiling, ang pilak akong kag ang bulawan akong. Kung hapos lang tani, kung baklon lang sang kwarta, bayadan lang sang bulawan kag kwarta. Pero hindi. Apang ang makasasala matubos lamang paagi sa mili nga dugo sang anak sang Dios, paagi sa pagbubo sang bugos nga bahandi sang langit sa sini nga kalibutan, paagi sa paghatag sa aton kay Kristo sang bugos nga langit. Ginbakal sang Dios ang kabuton, ang mga pagbalangga, ang hunahuna, ang kalag sang tagsa-tagsa kataw. Gani, labi na gid nga tungod kay ginpakamatarong kita sang Dios paagi sa iya dugo, maluwas kita sa kaakig sang Dios paagi sa iya. Roma 5:9. Ang Dios ang katawag sang pagtuo kay Kristo bilang aton nagabayad sa sala nga halad. Ang iya dugo amo lamang ang bulong sa sala. Hindi kaubuton sang Dios nga ikaw mangindi masaligon, kagpantuson ang imo kalag sa kahadlok nga hindi ka pagbatunon sang Dios tungod kay makasala ka kag hindi tapos. Makasiling ka, naibaluan ko nga makasasala ko, kag amo ina ang rason kun nga ah, kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Wala as ako sing merito kung kaayo nga sa diin makaangkon ako sang kaluwasan. Apang gina-presentar ko sa tubangan sang Dios ang nagatumbas sang tanan nga dugo sang wala sing dagtang ako biro sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Amo lamang ini ang akon pangabay. Ang Dios ginapalapitan paagi kay Jesucristo ang manugpatunga, ang amo lamang nga paagi sa diin siya nagapatawad sang mga sala. Ang Dios hindi magapatawad kag hindi makapatawad sang mga sala sa baylo sang iya katarungan. iyang pagkabalaan kang iyang kamatuoran apang ginabatawan niya ang mga sala kang ina sing bugos. Wala siyang mga sala na hindi niya pagpatawaron sa paagi kay sa Ginoong Jesucristo. Ang malamang ini ang paglaom sa mga sala nga kun magpahuway siya diri sa sinsiro nga pagtuo, patod siya sing kapatawaran kang ina nga bugos kang hiluway. May salamang kaalagyan kang ini magamit sang tanan. Kagpaagi sa sina nga alagyan ang isa ka manggaranon kag bugana sa kapatawaran nagahulat sa mahinulsulon nga kalag kag sa pinaka madulom nga mga sala ginapatawad. Ining mga leksyon gintudlo sa pinili nga katawhan sang Dios sang nagligad nga linibo ka tuig kag ginsulit sa nagkalainlain nga mga simbolo kag mga larawan agod nga ang buluhaton sang kamatuoran mahimo nga matanom sa tagsa katagipusoon na kung wala ang pagpaagay sang dugo, wala sing kapatawaran sang sala. Ang katarungan nagkinahanglan sang mga pag-antos sang tao. Apang si Kristo nagbayad sang mga pag-antos sang isa ka Dios. Wala sila nagkinahanglan sang pagtubos sang pag-antos para sa kagalingon. Ang taniya ng mga pag antos para sa aton, ang taraniya nga mga merito kag pagkabalaan bukas sa napukan nga tao nga ginpresentar bilang isa kadulog. Si Kristo nagatawag sa aton sa pagtugyan sang aton mga sala sa iya, ang manugdala sang sala. Apang kun magdumili kita sa pagtugyan sa ila, magdumili kita sa pagtugyan sa aton mga sala kay Kristo nga nagabaton sang responsibilidad sa aton kagalingon, madula gid kita. Mahimo kita mahulog kay Kristo ang buhi nga bato kag mabalik. Apang kung ina nga bato mahulog sa aton, ini magagaling sa aton tubtob nga madugmo kita. Gani karon wala sing silot sa mga ara na kay Kristo. Kristo Jesus nga nagkabuhi suno sa Espiritu, hindi suno sa tawhanon nga kinaugali. Roma 8:1. Kung ang makasasala, makahimo o mahimo nga matituyan sa paghatag sing isa ka hanuot nga pagtan-aw sa cross. Kun sila makatigayon sing bugos nga pagtan-aw sa ginlansang nga manluluwas, marealisar nila ang kadalumon sang kaluoy sang Dios kag ang pagkamakasala sang sala. Samtang ang imo konsensya ginbuhi sang balaan ng espiritu, nakita mo ang isa ka butang sang kalautan sang sala, sang iya gahom, sang iya sala, sang iya kailo kag ginatan-aw ninyo ini nga may kangilaran. Hinahandom mo nga magpatawad, matinluan, hilwayon ka ni Kristo. Ang pag-alangay sa Dios, ang kaanggid sa iya, ano ang mahimo mo agon matigayon ini? Paghidait ang imo kinahanglan, ang kapatawaran sang langit kag paghidait sang gugma sa kalag. Hindi ini mabakal sang kwarta. Hindi ini matigayon sang kaalam. Hindi ini matigayon sang kaibalo. Hindi ini matigayon sang bisan anong butang. Pero makalaom again. Pagi sa imo kagulingon nga mga panikasong nga masiguro ini kung magpalapit ka kay Kristo. Apang gintanyag ini sang Dios sa imo subong isa ka dulot. Nawala sing kwarta kag wala sing bili. Sunod si Isaya 55:1. Magkadto sa iya kag magapangayo nga hugasan niya ang imo nga sala kag hatagan kasing bag-o nga kanipusoon. Dayon magtuo nga ginahimo niya ini bangod nagsaad siya. Pribilehiyo naton nga magkadto kay Jesus kag matinduan kag magtindog sa atubang sang kasubuan nga wala sing kahuya o kung paghinulsod. Kun sa tiilan sang krus ang makasasala, nagatangla sa isa nga napatay sa pagluwas sa iya, mahimo siya magkasadya na may bugos nga kalipay kay ang iya mga sala ginpatawad. Nagaluhod sa pagtuo sa krus, nakalabot siya sa pagpinakamataas nga duog nga sarang malabot sang tawo. Pasalamati ang Dios sa dulot sang iya pinalangga ang anak kag magpangamuyo na hindi siya napatay para sa imo sa wala siyang pulos. Ang Espiritu nag-aagda sa imo karon. Karika sa bugos mo nga tigipusoon kay Jesus. Kag mahimo mo maangkon ang iya pagpakamaayo. Samtang ginabasa mo ang mga saad, dumduma nga ini nga ekspresyon sang hindi namitlang ang gugma kag kaluoy. Oo, magtuo lang nga ang Dios amo ang imo mananabang. Luyag niya nga ibalik ang iya moral nga larawan sa tao. Kun magpalapit ka sa iya nga may pagkumpisar kag paginulsol, magapalapit siya sa imo nga may kaluoy kag kapatawaran. Si Kristo nagtubo sa aton gikan sa pagpakamalaot sang suguan. Kagasang nangin isa ka pagpakamalaot tungod sa aton. Kag nagasiling ang kasulatan. Pakamalaoton ang tagsa-tagsa nga inabitay sa kahoy. Galatia 3:13. Ini nga providensya ang kasuguan sa pagkulinar. Apang wala sa sini ang gahom sa pagpatawad upon sa pagtubos. Kun wala si Kristo ang kasuguan siya pagalingon, isa lamang ka pagpakamalaot kag kamatayon sa maglalapas. Wala sini sing makaluwas, wala ini sing makaluwas nga kalidad. Wala sing gahom sa pag-amling sa nakasala gikan sa iya silo. Ang paglapas ang kasuguan sa Dios naghimo sang kamatayon ni Kristo nga kinanglanon sa pagluwas sang tao kag sa gihapon mapadayon ang dignidad kag kadungganan sang kasuguan. Indala ni Kristo sa iya kagulingon ang pagkundar sang sala. Ginbuksan niya ang iya dughan sa mga kaido sang tao. Siya nga wala makaibalo sang sala, nangin sala tungod sa aton. Bilang talos kagarantiya sang aton, ang kalautan sang mga tao ginbutang kay Kristo. Ginkabig siya nga manuglapas agon matubos niya sila gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Siya nga manugdala sang sala. Nagabatas sang judicial nga silot para sa kalautan kag nangin sala mismo para sa tao. Ang sala na tuman kadunot sa iya panulok gintumpok sa iya tub-tub nga nagugayong siya sa idalong sang kabugaton sini. Ang pagkawalay paglaong nga kasakit nga sang anak sang Dios mas dako pa sang sa iya physical nga kasakit na ang naulihi halos hindi niya mabatyagan. Pinatugutan sang Dios ang iya anak nga itugyan para sa aton mga sala. Siya mismo ang nagaangkon sa manugdala sang sala sang kinaiya sang isa ka hukom nga nagakubha sang iya kagulingon sang makagalanyat nga mga kinaiya sang isa ka amay. Diri ang iya gugma nagadayaw sang iya kagulingon sa labing makatilingala nga paagi sa rebelyoso nga kaliwatan. Ang sala sang bugos nga kalibutan ginbutang kay Jesus. Kag ang pagka-Dios naghatag sang isa ka pinakamataas nga balor sa pag-antos sang katawhan kay Jesus. Agod na ang bugos nga kalibutan mapatawad paagi sa pagtuo sang kay Kristo. Ang labing nakasala hindi kinahanglan mahadlok na ang Dios hindi magapatawad. Kay bangod sang pagka-epektibo sang Dios nun nga halad ang silot sang kasuguan pagkapatawaron. Pagi kay Kristo ang makasasala mahimo nga magbalik sa katutom sa Dios. Kag hindi lang ina kundi nagakalipay man kita sa Dios pagi sa aton Ginoong Kristo nga paagi sa iya nakabaton kita karon sang pagpasag-uli sa iya mga sala. Roma 5:11. Ang walay katapusan nga pagkaigo ni Kristo ginapakita paagi sa iya pagdala sang mga sala sang bungkus ng kalibutan. Nagaukupar siya sang doble nga posisyon sang manughalad kag sang halad, sang pari kag sang biktima. Ang pagpasaguli nga ginhimo para sa iya, ang tumuloo nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon, kag kataason, kag kadalumon sang pagka-espesyente, nakita or nakakita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan nga ginbakal sa amo nga walay katapusan nga bili nga ang iya kalag napuno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakita niya subong ang isang kasalamin na himaya sang Ginoo. Kaginbag-o siya sa amuman nga dagway sang Espiritu sang Ginoo. Ang dako nga mataas nga pari nga amo si Kristo naghimo lam sang isa kahalad nga may bili. Ang insinso nga ginhalad karon sang mga tao, ang mga misa nga ginasiling para sa paghilway sang mga kalagikan sa purgatorio, hindi gid man sing yutay na kapuslanan sa Diyos. Ang tanan nga mga altar kag mga halad, ang mga tradisyon kag mga imbensyon nga sa diin ang mga tao naglaong nga makaangkon sang kaluwasan isa sa mga sayup. Si Kristo amo lamang ang magdala sang sala. Ang amo lamang ang halad para sa sala. Ang mga pari kag mga manugahom wala sing kinamatarong sa pagpangpasilabot sa tunga ni Kristo kag sang mga kalag nga para sa ila napatay siya. Nga daw ginbutangan sang mga kinaiya sang manuluwas kag makasarang sa pagpatawad sang paglapas ng sala. Sila mismo mga makasasala. Amo na ang dako nga problema sang una sa panahon sang mga Hudyo. Nagsalig sila sa mga pari kag mga iskriba. Amo na nga si Kristo lamang ang bugtong nga manuluwas. Ang pangamuyo kag pangkumpisar dapat ihalad lamang sa isa ka nga nakasulod sing makaisa sa tanan nga Dion sa balaan nga doon. Si Kristo nagpahayag. Kung ang bisan sino nga nang makasala, may manong nga pangapin kita sa Amay, si Kristo nga mataro. Uno Juan 2, versikulo 1. Luwason niya tubtob sa katapusan ang tanan nga nagapalapit sa iya nga may pagtuo. Ang aton kinamagulangan nga utod sa aton rasa yara sa tupad sang walay katapusan nga trono. Ginatulok niya ang tagsa kakalag nga nagaliso sang iya naong sa iya bilang manuluwas. Ang pinakamabugat nga palasanon nga aton ginapasaan amo ang palasanon sang sala. Waon niya ang lulan gikan sa aton kapoy nga mga abaga. Katagan niya kita sang kapahoyan. Ang lulan sang pagulikid sa kagkasubok iya man pagapasanon. Ginaagda niya kita nga itugyan ang tanan naton nga kabalaka sa iya. Kay ginadala niya kita sa iya tagipusoon. Pero karon sa inyo na hiusa kay Kristo Jesus, kamo nga sang una malayo ginpalapit na kamo paagi sa dugo ni Kristo. Episode 2 versikulo 13. Ang katawhan sang Dios nga ginatawag niya nga iya pinasahi nga bahandi, ginhatagan sing pribilehiyo nga may duha ka sistema sang kasuguan, ang moral kag seremonyal. Halin sa pagtuga, ang moral nga kasuguan isa ka importante nga bahin sang Dios noon nga plano sang Dios kag indi mabag-o subong sang iya pamalingon. Ang seremonyal nga kasuguan amo ang pagsabat sa isa ka partikular nga kasuguan nga katuyuan sa plano ni Kristo para sa kaluwasan sang rasa. Ang kinaandan nga sistema sang mga halad kag mga iban pa nga mga ginatanyag gintukod agod paagi sa sining mga pag-alagad ang makasasala, makahantop sang dako nga halad nga amo si Kristo. Ang seremonyal nga kasuguan mahimayaon amo ini ang provision nga ginahimo ni Jesu Kristo sa laygay upod sa iya Amay sa pagbulig sa kaluwasan sang rasa. Ang bugos nga kahimusan sang kinaandan nga sistema ginpasad kay Kristo. Nakita ni Adan si Kristo nga ginlaragway sa inosinti nga sapat nga nagaantos sang silot sang iya paglapas sa kasuguan ni Jehova. Ang kinanglanon para sa pag-alagad sang mga halad kag mga halad nga ginpauntat sang ang tipo na sugata, nagsugata sang antitipo sa kamatayon ni Kristo sa iya landong nakalabot ang ginbulos. Ang kasugban sang Dios maghupot sang iya mataas nga kinaiya tubtob nga ang mga trono ni Jehova nagapadayon. Ini nga kasuguan amo ang pagpahayag sang kinaiya sang Dios. Ang mga tipo kag mga landong, mga halad kag mga iban pa nga mga lain-lain nga mga halad wala sing biritud pagkatapos sang kamatayon ni Kristo. sa cross. Way na niya siya bili. Apang ang kasuguan, ang napulok ang sugo, sa ang Diyos, wala ni siya ginlansang hukong ni Kristo. Sa karon, ginalimbungan niya, ginalimbungan ni Satanas ang mga tao na nungod sa napulok ang kasuguan sa Diyos. Ang kasuguan sang napulok ka mga sugo, nagakabuhi kag magakabuhi sa ulay katapusan na mga dagon. Wala ginahimo sang Diyos ang walay katapusan nga sakripisyo sa paghatag sa iyang bugtong nga anak sa aton kalibutan agod masiguro para sa tao ang pribilyo sa paglapas sang mga sugo sang Diyos sa sini nga kabuhi kag sa palabuton nga kabuhi nga walay katapusan. Ginahatag niya si Jesus ang iyahamili inosente nga kabuhi sa pagluwas sang nakasala nga mga tao gikan sa walay katapusan nga

Sa pagtuo, sa sina nga diun, siya ginpatawad. Ang pagkamatarong ni Kristo giniisip sa iya, kag indi na siya dapat magluluha sang mapinatawaron nga grasya sang Dios. Wala siyang bisan ano nga pagtuo, nga wala sini nga aton maluluwas. Ang pagtuo, hindi makakuha sang aton pagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sang Dios para sa kaluwasan sang tanan nga nagatuo. Ang pagpagkamatarong nagaabot pangi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran niya ang bili para sa pagtubo sang makasala. Bisan pa sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesucristo magapakamatarong sa tumulo. Ang makasala hindi makasaling siya pamulingon nga maayo nga mga buhat bilang isa ka bahin sa pagpagkamatarong. Dapat siya magabot sa punto nga iya isikway ang kanan niya nga sala kag batunon ang isa ka kadakuon sang kapawa sang madamo sang isa pa nga nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang paghiluway kag bugana nga aman nga himuon sa dugo ni Kristo. Amo ini ang pinakaimportante makaturan. Tuod nga ang kasuguan hindi man makaluwas sa tao, pero ang kasuguan kinahanglan may balaan agon nga ang tao nga nakasala magpalapit kay Kristo bilang iya nga mananabang o iya nga abogado. Amo na ang pinakasimple nga ilustrasyon nga ginahimo. Suno sa ato na gihatunan lamang ang ato nga timpo. Huwag naman kag atong anay ini tapuson sa lubo nga pangamuyo. Nakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming luundulog sa inyong banal na rukrukan. Pinasalamatan po namin nakilang pag-ibig, patnubay-tubay. At marami salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay inyong laging iniingatan at tinuturuan na nawa kami ay makakaunawa sa aming paglingkod sa inyo na may katapatan lalo tigit sa pagsunod ng inyong mga lituntunin sa inyong kautusan na nawa ito ang maging liwanag sa aming landas. Pagpalain mo man nakikinig sa pilang pong ito kay 5 Music FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin sa lahat na panahon, ang physical, mental, spiritual, financial na protection. At patawarin mo rin kami sa lahat namin mga po na pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
5: Chong machung go chora. Chong shini no mu opseo.

0: 95 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Nakatata sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Mike Kumso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Inom dito X500 kag may PC. Gakaon ka karne. Pila na katuig kagapan ni Garjo? Base 9 years na or sobra na?
1: Isa na lang ko lang.
0: Isa na lang katuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot niya mas troka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan mag-inom ka? DTX 500?
5: Di na subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
0: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
1: Ay, abaw. Delikado.
0: Ang prostaglandin, Sir GP, amon ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kantanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituwag painful menstruation. Sir Boy?
6: May nalang kay lalaki tiya, Sir GP.
1: May nalang kay lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa tub-tub tatlo kaadlaw kada bulan. Yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C kag adlaw.
1: Sir Boy.
7: Importante kay Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
0: Kaya basin secondary dysmenorrhea.
7: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
0: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom ka subong DTX 500 gag may TC maumpawan, no, maumpawan ka dayo, kundi amo nang mag-correct nga mabalik normal nga wala naka-pain. So remember, every second ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang proteksyon nga aton kinanglan. Pero may namo balik-balik DTX 500 may TC kada adlaw, no, sa DTX 500 gag may TC pain.

0: Please, unhealthy ka na, happy ka pa.
1: TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! TTX 500! TTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
1: TTX 500, mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing sa Abigail Loser, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko mighty C alkaline vitamin C.
6: Kag subong kanami isa kon paminsari.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga checkup, bisita halan
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Wai Naligo.
8: Mm-hmm.
3: Paano, Sir Boy?
8: Kalanlan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
9: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
8: profession. Aha, ang routine, no? Routine.
9: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
8: Para habot all the time.
3: Mm-hmm. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
8: Mm-hmm.
3: Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So, iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chansa, may chansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
9: Pangapi na, pangapi? Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Mm. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy.
8: Uh-huh.
9: Ginahugasan ang imong mga selula tungod
8: wow.
9: Sang iya kataas ang antioxidant.
0: Ginadepensahan ang imong mga selula.
8: Correct.
0: Hindi magdali tigulang imong selula. Kamurang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
3: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kig natinloan imo cells kung imo kape DTX coffee mix.
0: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka.
3: Halong.
0: Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium.
8: Oh.
0: Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
3: Bulletproof coffee!
0: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
3: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bakterya sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
0: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
3: Puga. Namit pa akon ara
0: magpamasahe sa ta, Sir Boy.
3: Ay!
0: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre. Pero na mo ginagambal nga, inom gina extend food supplement.
3: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
11: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3Bio against any kind of viruses, flu viruses, gid no, kisang una COVID, gabig ka epektibo sang D3Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag-ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
0: Hindi mo't pahangob, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka.
3: No,
0: sala ginaya.
3: Sala ginaya.
0: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
3: Man.
0: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
3: No, no.
0: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
3: Santo Plaza or Batso.
0: Mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga loyal ka magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
3: Late na.
0: Nga mabala. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano,
3: D3Bio.
0: Sang D3Bio. Mm. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya patyon ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner,
3: sige lang.
0: Inom lang ko.
3: Inom ka lang.
0: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
3: Mm-hmm.
0: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
3: Gin-safe mo.
0: Gin-safety mo. So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-distrap ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
3: Correct. Kag inom D3Bio.
0: Pahidi na D3Bio. Inom ka D3Bio before double sexual activity.
3: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3Bio. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mga lawas, ginaamligan sa D3Bio, Doc Sam.
9: Para safe, ah, D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
3: Wow!
9: So, way ka balogali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3Bio, hindi lang sarang nga patyon ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy. Okay nga man. Ang D3Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
3: Mm-hmm.
9: So kung
3: na white blood cells.
9: Yes, uh-huh. No, ang ato niya T cells nga is specialized na Sir Boy mm-hmm. sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa nang tawag klaseng virus o kung tapikan sa nang klaseng virus.
3: Cervical cancer, no?
9: Mm-hmm. Oo, naka D3 bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
3: Mm-hmm.
9: Ang isa ka epektibo sina magfasting ka.
3: Mm-hmm.
9: No?
3: Uy, sakto
9: gid. Gamit ka sang D3 bio kay kung naka D3 bio ka kag naka fasting, nagaprovide na sa aton sang ketones nga energy sang aton nga cellula kag indi kauyon sina ang cancer cell. No?
3: Uy,
0: ang mm-hmm. naka namin na buksam Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina.
3: Mm.
0: Kaya niya patyon ina nga mga klase nga cancer cells ina nga mga kagaw.
10: Ang guning kamayuhan sa D3bio, Dok Sam.
0: Regardless ha, regardless nga weak ang imo immune system because sa D3bio kaya siya mismo magpatay.
9: Yes, so kag ang keton Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells ina Sir Boy kung naka D3bio kati nagproduce ang lawas naton sang ginatawag ketones no, kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila Sir Boy.
3: Mm. Gaanta ka mo proof gabi ang D3bio. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio. Mm. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts which is monolaurin in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang D3bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3bio para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3bio.
11: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilanat, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.
13: Tricks, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, kigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
10: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
0: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Hmm. Usually, kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid.
3: Uy, mga katol.
0: Ang kaspa, sir boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may eczema mo, ala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
3: Kadamo gid sa benepisyo sang D3 Bio.
0: A pharmacy in a capsule.
3: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontrat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
16: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So, una,
20: mag-ed ako sa akong body odor.
21: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
20: Pero subong,
21: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
20: Kag nag-hamis ka nag-putik gid akong nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: K5 News FM.
26: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
28: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
16: ako tutunan.
28: Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa butik.
1: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
26: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Las 4:33.
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
26: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Balita K5 sa umaga.
26: Ang inyong tagapagkisi.

0: Y sí, buenos años, se vengan a las 4:34 na. Inabi-abi ko na katanan, mga kakifay, mga tonsining, mga suking, mga tagpalamati, karoon nga aga. Luzon, Visayas, San Mindanao. Tugtog sa malabutan sa tonsining nga pagpangalagad, karoon nga aga. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanwanan, kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang tatlo ka kung anong ka congressional district. Welcome! Paman lang tayo ang kwan ang 1961 tanan ka mga kabaranggayan sa siyudad sa Bacolod. O welcome sa inyo tanan mga kakifang. Salamat kid! Sa aton mahal nga makaako mga kakifay. Mabatian na kita sa Kabangkalan sa 102.9 mga kakifay. Malakip na nga aton sining hinubaan. Good morning na sa hinubaan mga kakifay. Papatons, may nga galang na ta papatons ha? Kamusta ka na papatons?
1: Papatons,
0: ko na mga isda na mapatons. Mga isda mo kaya papatons. Areglado, sige. Diri na kita mga kakifive sa atong sininga mga dalag ko lang ang mga balita karon sa atong sininga mga top stories of the day. Opo sa inyo mga lagad kakifive babes kita lang.
2: Ano man si kakifive Robert Picardo?
0: Sa mga balita lokal mga kakifive, temporary ban sa Baboy. Iga patuman sa Banwasang La Castellana.
2: Daw mamahal naman ang baboy magamuniyaw. Sa iban pag inyong mga balita, soltero arestado bangod sa Cebu.
0: Masobra 200 ka mga individual nagpasakop sa ginpatigayon nga bloodletting activities ang K5 News FM Bacolod kahapon.
2: Tamtang babayi nga ginbayran para sa hingalit nga kalipay. Ginaligar nga nag-iskanalo para kwartahan pagid ang iya partner nga lalaki.
0: Lalaki ginlothang patay matapos ginaligar, nagreklamo sa iya nga tatu.
2: Mga gidikanan, bantayigid ang inyong mga kabataan nga hindi maka-influensya sang iligal nga droga kahapon nga law. O kung sa nagligan niya law, 2 million nga syabo na kumpiskar sa Bacolod City.
0: Misa para sa bangkay sang manunodlo, ginpatigayon sa KCC. Amon ito mga ka-K5, mga tao, sining ang mga dalag ko lang ang mga balita. Karoon nga agad, rin sa inyo pala tuntunan ang balita ang K5 sa umaga. Kamusta kamutanan sa atong sining ang mga suki, ang mga tagpalamati. Ining abahin mga ka-K5 dolo sa kaaluan sang Power Trio. Ang Power Trio mga ka-K5 sa ginbogusan sa aton nga mga kampyon nga mga produkto ang DDX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. 240 kilos ang pig subong. Grabe eh. 240, may nagbulo barato. Nga nagbarato. Basi masakito ng baboy yung bligyan nyo. Ang ligad to, taga 280 to. 290, may 320 pagani mo. Kung utang, 330. Di mga kakifive, amo na dapat nga ibalon. Dapat kamo mag dubli halong man sa mga ginabakal ninyo nga mga karni baboy mga kakifive. Tesling ko, Power Trio mga kakifive. Ang Power Trio, arada ang Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag DTX 500. Ano ang mabulig sang DTX 500 sa aton nga lawas, mga kakifine? Ang digestive system naton kung maluya, hindi kita katunaw sa aton nga ginakaon. Ang aton nga digestive system, kung pigaw ang aton sining nga ginakaon, daw nag-bloated bang imot yan. Di katunaw, pigaw magtunaw sa aton nga ginakaon, ang matabon mag-bloated ang imot yan, daw hang

0: Ngin lang tanan ang kwadog naga binutod lang perme ang panawag sa mga kasibonuhan sa mga Bisaya na impatso ikaw. Amo na na impatso ka? Amot ko sa Gimaras ko na no ang tawag sa ang kwan impatso man?
1: Impatso man, kagibibay.
0: Why man kinalain gali no?
1: Kabudlay gali kung may impatso ka?
0: Hindi manggali alia, hindi manggali. Why manggali isang
1: Kinalisa.
0: Language barrier, no?
1: Ingod balay mo lang ta.
0: Kapag sila kaya Gimaras ka, natural lang sulod sa tao niya. Paho na. Paho.
1: Lain man ang mani.
0: Lain man ang mani. Pero
1: pinangakig ka kapitan sa barko sa rurong. May naglibod mani sa barko, kakipe babes. Bawal gali na mag, ano?
0: Bawal lang maglibod mani?
1: Oo, bawal maglibod mani sa mga ruro.
0: Di kung paho ya.
1: Why ko kaya idea? Aril ginresearch ko kay Pai Babes nga ano gid bala matuod gid man bala nga nagautot ka ko nagakaon ka ka mani. Basahon ko sa imo lang ha. Ang pagutot pagkatapos kumain ng mani ay kadalasang normal at nangyayari dahil sa mataas na fiber at fat nito. Habang tinutunaw ng tiyan ang mani, ang mga oligosaccharides, isa ni kabahin sang carbohydrates, nga na-ferment ang bakterya sa inyong mga tinaayo kung yung bituka, kag-amo ni siya ang naga-tugas ang gas. Di kung mag-gas na ng unod siyang tiyan mo, ang hangin mahimugas na kipay babes, malupok na. Hindi na una mag-agi sa babag sa ilong, kundi sa alatrasan. No? Kag suno sa kapitan, niya, sinabihan na kayo na bawal magtinda ng mani. Do I man gini-explicar kung anong bawal? Sa akong opinion niya ka kipay babes, kung niya agin bawal, base mag-ululutot ang mga pasahiro, anay nga aircon ang ginasakyan. Kag base magsigmang kutanay kaga kipay babes, kung sino nag-utot. Kaya may mga tunto kung isang tao. Kung sino pa itong nag-utot, siya una papamangkot, siya na sino nag-utot. Di blame mo na.
0: Magtudloan na yung silabi.
1: Doon pagwaw niya inusinti pa siya. Kaya mo rin kung isang may mga bukol, kahit tuwod niya nag-inaway kung sino nag-utot siya kipay babes.
0: Mo na. Pero ang pang ang mani, depende man guro sa mani nga ginabaligya. Mayara tinanok, mayara salted. Mayara man nga hilaw nga mani mo. Di ko magkaon ka hilaw nga mani, di mo na siguro maghibulos kay mag-LBM ka. Kag magkapin pa kung mag-inom ka tubig, tibuga, buzawak ang guwasan.
1: Di ka rin kung limitado pang CR, kakipay babes.
0: Na.
1: Luputon ka. Di mapilagi ng mga tao to CR. Mayad lang ko may unay ka nga old diaper na adult diaper na kay do pwede siguro no.
0: Ang kabalo ka kung mag-inom ka sang magkaon ka sang mani nga hilaw. Pwede makontaminate sang aflatoxin.
1: Grabe ba ano na sa man? Ginakaon mo na.
0: Isa ka lason. Nga ginaproduce sang molds. Ginatawag nga Aspergillus flavus parasiticos morning makapala makaano sang atay kagay man kabalo ka kadamo sa mga nagakaon especially sa mga kabataan ng mga hilaw nga kape ang mani kay siling nila kinanglan makaon kita sang mani para mag-alam ka. Kapi pa ko mga estudyante nga. Estudyante, kabataan. Nga makaon ta to do mani kay para mag-alam ta. Kaya mo na ang gina...
1: Di sa eskwilahan, yung muna ko isang binasulay kung sino nagutot. Sino ikaw nagutot? No, wait, kuya!
0: Amo nang rason kung nga ang kung isa daw hindi makapugong kay manti kung baga
1: mayad lang kung gahuni kaya mabalaan mo kung sino nagutot
0: pero
1: kung
0: detox,
1: kung utot nga nga tugal po doon na ilang din balaan kung sino na gapuog lang pati ulo gani ka pati ulo ka langaw ka lingin kung kung di niya pangitaon to di bla. Sama mo na mga kakipay, ang ginakaon, talungan, tagid-permi. Pero ang power tree, huwag gina yung conflict. Kayong lawas gina yung clinic di Tribayo, di TX500, kagang may TC. Hindi ka mo sagad kaon man eh, mamruin na Villaran Erbito. Kay galibog ang ulo sang langaw, kundi ang taong ngalapunan niya. Hindi na ho daw galingin ulo ko. Daw gina-prank mo ko mamruin na Villaran Erbito. Oo. Kaya mo na.
0: Ay.
1: Para hindi maglingin ulo nyo, magklinika di Tribayo, kay nami ang daloy sang dugo sa inyo ugat, likawan ang marapture nga maglupok, kag nagapainhan sang inyo nga mga utok, nagagata bilang utok nyo, no? Pareho kay Ma'am Jean Montesino Arroyo. Hindi lang na kay gata gina baligaya, pati utok ya gagata na ya. No? May sala ako galing ka K-5, babes.
0: Lalo sala mo, pero may kaman may sala.
1: Oo. May sala ako sa imo. Ganito gini-invite. Sang gabi lang galing, no? Sang gabi ito, sa birthday ni bata ni Jason Relatos. Daw, weta na ka ma-remind. Pero sa nga ka, ginambalanta ka. Hindi mo ko pagbasulon, kabugusan, kabasula na. 50-50 nga sala ni. Kay wala ta na ka ma-remind sang hapon. Pero ikaw ya, siguro tulog ka na to. Ambot kung tulog ka na. Sunod naman, nagambal naman si Rowena Villaran Erbito kung makaon tasang, kung kakaon kasang paka. Siling ko ako ay pakukakatilaw na, pero gusto ko gid magtilaw. Pero ti, nalipat naman ko, ay ko ka-reply sa iya nga makadto kami na makaon paka. Ambot, subong may paka pa to ah.
0: Amo, ginman ka da. Palipat-lipat, porsyon malagay permi.
1: Oo.
0: Kung kayuhan gani, lipatan mo ko. Pero kung kalainan gani, dadalahigun mo ko.
1: Nalipat gin ko mo. Ang paka mo da, Ma'am Rowena Villaran Erbito, ara pa? Basi dalag ko na yung mga paka, K-5-itan, ara ka na da? Oo. Abi pakita taning paka nga daw lain niya nga klase na galinumpat ni daw may pagkatawo ni tsura niya. May amo mang galin niya klase sang paka?
0: Kakaon ko ya paka kunamit pagluto.
1: Ah, gali?
0: Pareho sa Don Salvador Benedicto.
1: Ano ka hanggit kinanglan? Ano man?
0: Spicy nga pagluto may na. Kaginang crispy nga pagluto namit na.
1: Ah, crispy?
0: Oo.
1: Tapos, ano may sabaw daw, grabe?
0: Wai, kung wala ng crispy nga pag,
1: Do curious, gid ko
0: wala,
1: na.
0: Wala sang kinalain sang crispy pata. Ang crispy pata, di ko na ibaboy na.
1: Kung si Boom Granada, pa daw may edad na yung paka ni Ma'am Rowena. Tuntun ulit si Boom, may isa kalupok!
0: Ang crispy pata ko ni baboy. Ang crispy nga pagluto paka na. Crispy di paka.
1: Ay gali. Udo nagsikat ni. Hindi naglugar nga nagsikat ning Yelamino paka man.
0: Sang nag kadto kami ni Doc Ramil oy sa kan nasa na dun sa Salvador sa una. Ka rides pa kami sa una kada gaya a Domingo sa Don Salvador de Bramo sa Monto. Dito kami sa isa ka kapihan sa Don Salvador. Dito kami dahil sa isang kakalanan, tinitipon kami to, tanan, kape, magkaong pamahaw, panyaga. Dito kami, ang ina-order sa iba niya, paka. Abi mo, pilang kaplitito ang gamay lang sa paka na, sa isinta.
1: Susmaryo, kamahal, gali.
0: Isiling ko gani, doon manakop na lang ko yung paka kang magbaligyan.
1: Hindi yan nga paka, yung kakipay, babes. Tama ni kadalag ko. Ang buto may ihaw pa ni si Rowena Villaran Erbito. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na kakape ka na nakadetox ka pa. Ari ang dalag ko ng mga paka, ang buto ihawon niya ni
0: pero kung magluto, malang mag sa paka, magluto, malang sa manako pa lang sa paka, hulo na lang dakpo niya para piho.
1: Pero nabay lang ako, crispy ang isa kakaklase. Ang isa, anong ganito?
0: Crispy ba lang ang pagluto?
1: Da pritada? Crispy lang gid. Tapos lang katumbalan?
0: Oo, na. Muna,
1: gali? Do curious. Ito tani, makatilaw man tasang pakada ni Ma'am Rowena Villaran Erbito.
0: Paluto eh, Ma'am Rowena, lutuan mo kag tawgon mo sa, hindi mo pagkuhaan tina eh. Inablang kuluao niya nga daw mapuison ka.
1: Kambal nila kuno nang iya nga gatas-gatas makahililo na.
0: Oo, gani man
1: ko. Ay delikado man ni.
0: Ha?
1: Basi diri ta lang idulong ka buhi tas ni.
0: Indi man kay ko magiyaw kasi na kuao na to tanan mo. Para na tapik sa panit.
1: Oo.
0: Pagkakaso sa panit tanan dala na sa.
1: Wala ni sing uga nga paka. Kaya nakita ko ni uga ni sa kalsada kung malapakan bla ka kwan.
0: Pamatsyago bla si mo daw. Inang ano ganin, danggit yapon.
1: Malapakan ka, Jeff. O kung ka guma?
0: Hindi niya danggit.
1: Daw danggit mo? Ang paka nga aras ka sa adang ugalang.
0: Ang paka na is paka. Hindi na pagpariyosa ang paka sa danggit. Hinta ka pa'y uga.
1: Ari, ang paka nga sa pagkadalag ko, giant praguro ni Kakipay Babes.
0: Inang paka ko sa naiptaan sa truck. Inang nagapao las dalan. Nagmala. Kung pwede mo na ako ako.
1: Pritohon, Kristo guro ni. May edad ng paka ni Ma'am Ruina, ambal ni Bom Granada. Ari, ang giant prag sa Brazil pa ni, ipaluto ko ni kay Ma'am Ruina Villaran ni Rubito. Kipay Bitan? Mga sinadyan na sila kung magulan.
0: Hindi nila yung tsura paka ni.
1: Nagaba pa sa gaba. Lumpat ka na. Na.
0: Namay ka dyan. Wala ka dyan iban nga content. Iban na creator, no?
1: Amayan mo na na klase sa pakay. Ito ka libo kulo ko. Ano naging ko tao ni? Sino ko ba si Giant Prag ni? Oo. Ang lutoo na ni Ma'am Ruina Villaran Irbito. Naghihinunin ni sila kakipay, babes.
0: Nakamayan ba sila, no?
1: Biliwat, babe.
0: Ka-enjoy
1: siya. Biliwat ni Kipay Bitan. Nagaw niyo, pakagi do.
0: Anong arasan niya pakali yung man?
1: Ginis ko liyan, ay paslaw. Na, abanay ta. Na, aba. Na. Oh, aba pa dito siya.
0: Hindi na kabugasi mo.
1: Na. Gawa yung ga-reply si Ruina Villaran ni Bito, ah.
0: Pabayin!
1: Arang niya, wala agad kaserto pa. Hindi na mamangkot ko mo lang. Muna tungunay ka pa ka. May intrikaso para kay panugot anay. May intri ko no para sa imo ko no to.
0: May intri?
1: May intri siya nga good vibes. Para sa imo ko no. Bebe. Why man?
0: Ara.
1: Ano nang arang gaw na yung iba niya gaw nang dughan niya daw lain niya.
0: Ba ilan na bala makupos na karoon ng tawa bala.
1: Sabi ko hindi nakabalos. Number 52.
0: Layat ang toro. Toro lang ang kontra.
1: Totoo to? Makabalos pa tong gadaguob na tong pader to.
0: Sarosohon ka katoro. Tabog ka man na. Buka man lang ko, pero nakabalos man ng kabalos man sa toro.
1: Perting abilidad.
0: Kalamomo man ng toro.
1: Ang toro na lang mo na ipayaw ta kay Ruina Villaran Irbito kay daw patay na gito. Ipadala ko na itong paka ang amutukod lagko kay Yahoo.
0: May alam pang edatan.
1: Kung di solidad, antaran pa, gabrip man to nga paka.
0: Tan, may arang pa kita.
1: Subot naman.
0: Guwapa, tablang guwapa.
1: Ang guwapa, may guwapa. Aba, yung katulok-tulok sa guwapa to. Nag-irita dya guyaya to ka tanaw to. Pa-cute-cute siya, pero uli nag-irita dya babaya.
0: Ayo. Sige.
1: Text copy mix mga kakipay ba?
0: Ara.
1: Mga pangalot.
0: Pangalot ang libo niya.
1: Kita sa kita. Kita sa kita.
2: pawala na daw.
1: May mahilig ka mga rin magtulok-tulok sa mga munanaw. Abi ko bala, why mo ginagina sa pak?
0: Nga pangalo sa mga katikati.
1: Father's Day bala kahapon, ang mga galing naging imo mo yung kahapon. Ako yan nag-DO po yung kahapon, why ko nang laba, why ko nagdigamo, why ko nang hugas pinggan, why ko na gano'n nagpanglimpyo sa balay. DO po kahapon, kay Father's Day ko no, no? Sa tanan niya mga tatay, kay Sir Madyo Bitumlos, Happy Father's Day, day off kahapon. Ako, pero ang ambal sa mga sawa, dulum-dulumi lang buwas.
0: May pamangkol nga ara ka to sa Arwayo, aw?
1: Nga ara ka to sa Arwayo Gym kahapon. Ano pamangkot? Siyempre ara eh. Bala mo may ano to kahapon. May blood leading. Ano nga klase pamangkot ni Taniman? Kayo, no? panugyan ko lang sa mga asawa kakipay babes ka Thursday kapon. Hindi nyo man pagsmulon ang inyong mga bana, no?
0: Kami ni Sir Mike, si Sir Manuel Ramos. Kami ni Jomel Ramos. Gin-advance ato namon nga Father's Day celebration. Asang Sabado dito kami sa Punta Taita sa Villarosa Beach Resort. Kag si Nick Varka. Ato man to si Waito si Kwan si Gaspar. Colonel Waito sa nakakadto. Ato kami to. Nag-advance sa party kami kay Manti Father's Day pagkabuhas. Sabado aton kanto kami. Ang perteng kanta ni Sir Manny Ramos mo. Tagluha ka kulang mag 100 ang iya sila nga kuha na score.
1: Ay, gali?
0: Oo.
1: Terrible.
0: Taga-apat ang kulang mag 100 ang score ya. Purti pa kanta so, ni Sir Nick Barca.
1: So, you are a great singer.
3: Excellent singer.
1: Na, panugyan ko lang kakipe babe sa mga asawa, hindi nyo man pagsmulon ang inyong mga bana, nga daw patamaan nyo sila, no? Kay sila na ginakabig nga haligi sang puluyan, respetuhon ta sila. Ang inyong imuon ko tani, tagaan nyo man sang kagyunan ng mga bana nga magtindog sa iya pagkahaligi. Buligan nyo patindog sang iya nga haligi, no? Hindi nyo pag-andiron. Kisa, kamo man pander. Di ba? Ito gusto nyo, babies, ibabaw lang kamo permi. Kisa, pander man kamo kay babes. Di ba?
0: Oo.
1: Sige.
0: Te,
1: pagbalik ta, i-feature ta ang The Smoky Mountain. Nga mga singers, kanta ni Kipay Babes, Kipay Vincent Dominic Coralde, pasikaton sa Libertad Public Market ining sang una nga nagsikat ang ginano ni Ryan kay Abyab gin tukod nga mga singers nga mga kabataan sa Smoky Mountain. Ang title, Can This Be Love?
0: Amo na mga kakipay ang ginatawag nga kwan DTX 500.
1: Can this be love? Karon lang.
0: Sponsored ng DTX 500 sa Yamaha.
1: Sponsor.
0: DTX 500 mga kaki-5. Kag ang D3 Bio, of course. Namin ang D3 Bio kay ang absorption bala manami kagadasig mga kay mag-absorb sa atong lawas. Ang D3 Bio may zinc, magnesium, potassium. Ara man sa DTX 500 mga kaki-5. So kinanglano naton ang ini nga mga products kaya i-company para sa aton sining lawas mga kaki-5. May TC kinanglan pabakudon tagid ang aton nga immune system kay bahala na kon magbulubaylo ang klima. Hindi kita matapikan sang balatian, hindi kita magsiburo, hindi kita pagsubawan, hindi kita sipunon o buhon kay man kalain ya kung pigaw ang immune system mo. Mga kaki-5, pag bailo sang klima na mag-init tapos mag-ulan, halin ka sa aircon mo, guwa ka, init-init kayo, tapos mag-init kayo sang aga, pagkadugan-dugan, mag-ulan, grabe, kung pigaw immune system mo, hilnaton ka ni, kag-ubuhon mga kaki-5. That's why, Mighty C Alkaline.
1: Mag-inom ko, para nga mabalaan nyo gid ang epekto sang Mighty C, pwede nyo 3 times a day. or isa sa aga, isa sa gabi ka kay baby.
0: Na si Sir Vic Duenya sa amo ni ang kwan eh. Amo ni ang ginagamit siya eh. A power trio gid. Sir Vic Duenya may nga agalan da kag kay engineer Sandro Sales. Ayo sige. Mayara ka pa?
1: Wala na.
0: Ma-commercial kita na eh. O ma-commercial kita, standby mga kakipay, balik kay kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagbabas kog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarren Capsule, sa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
11: Muter naman. Ato si Pimpini Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
2: Mabakal sa malapit na butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
0: Last 5-6 na mga kaki-5 sa atong sininga mga suki. Importante mga kaki-5 nga naka Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy Squalene Capsule sa atong sininga mga suki. Mga kaki-5, pinaglanon na ito sa atong lawas. Kaya ginapawako dyan atong resistensya batok sa mga infeksyon. May antioxidant properties nga nagaprotector sa cells, nagasuporta sa maayong blood circulation, nagabulig man mga kaki-5 sa pag-regulate sa cholesterol levels. Kag ang skin health naton mga kakibang skin protection wag ginamaya ginapamayo niya aton sining panit mga kakibang nga nagapromote man sang healthy moisturized skin mga kakibang nagreduce ang dryness kag premature aging aha energy and vitality nagasuporta sa oxygen supply sa cells nagahatag man sang kabaskog mayo para sa mga tao nga naga-experience sang fatigue. Ang Dr. Pinoy mga kaki-5. Kampyon sa aton sining mga suki. Of course mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Kira sa sila kag talisay sa mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-5. Last 5-7 na. Katuwa na aton mga kaki-5 ang patrol. Kaki-5 Benzino Manik Medina Coral di Idi Makota King Kiri Pabilo Jr. Salamat sa aton sininga mga grupo sang bus group. Liga. Mga kaki-5 sang bus group mga kaki-5. Di Team Kulit versus Team Antunes. Daogang Team Kulit eh.
1: Ano hon mo na yaman?
0: Congrats sa Team Kulits sa ilang kadalagan. Pero timayara pa na nga ilingkwintro ko na.
1: Laban na?
0: Laban lang.
1: Laban eh, may makamudyapon kadalagan.
0: Laban. Oy, sa taga Puro Gonzaga, salamat sa inyo kapon ha. Mga kaki-5, salamat gid sa inyo sa support ninyo mga kaki-5 kahapon. Ara sila sa ginpatigayon nga blood leading activity mga kaki-5 no. So nag-donate ang iban sang kwan, nag-donate sang dugo ang iban. Sino tong nag-donate sang dugo sa atong nga blood leading si May Dagay, si Mila Serson,
1: si Julius Arnado,
0: si Ronnie Lumawag,
1: Kati De Los Santos, mga leaders sa KSS.
0: Si Mercedita Muniz, araman si Maria Lini Hayahay,
1: si Celia Banson, dito man kahapon,
0: araman
1: si Ma'am Winnie sa Granada, araman kahapon,
0: araman si Wina Lukay-Lukay.
1: Oo, Lukay-Lukay.
0: Kag si Kwan, sino na? Si Cecilia
1: Banson. Si Rowena Berlieran Erbito.
0: Araman to.
1: Ato man to, way sa Dalapaka.
0: Way sa Dalapaka. Way sa Dalahulo.
1: At yung way kini sulo, lawas nagkatarungan ang dala niya.
0: Ang dugo yan lang daw hulo.
1: O Ma'am Rani Pahi. Si Herminado, si Cuevas.
0: Ang may goko si Pray, si Pranhi Herminado.
1: Si
0: Ma'am, ang aton nga
1: Blueguard.
0: Migo nga Blueguard. Ang matinding Blueguard.
1: Si Ma'am Marilyn Caranza.
0: Marilyn Caranza.
1: Dito sila kapon.
0: Totoo si Mama Marilyn Caranza. Kaya niya, baway magigugin na muno ba? Sa uli, higin bawi yan man.
1: O si Lita Trupillo, Indang Sarad.
0: Si
1: Ma'am si Maria Luz Rica Plaza.
0: Na.
1: Namang, kot si Kakipay Bulson Bilyan na kapon. Sina sino nagluto? Siling ko amo tong sunhan bla tong gamay-gamay nga bahay nga daw tigula nga ma nga lawa bla. Si Ma'am Indang Sarad. Amo ginang hambal ko kahapon kuno. Pero pag tawag ko kay Ma'am Indang Sarad, ginbawi ko man cinco ari kay Pai Bulson. Aktwal ni nga pagpakilala sa imo. Sang galibak ako mo tong kuno nahambal ko ang putot nga bayi nga maniwa nga normal amdon. Ti pag aktwal ya ginbawi ko man cinco kay Pai Bulson amo ni ang nagluto. Nga nanamitan ka, guwapa nga medyo gamayon lang nga babayi. Pero hindi gid man may edad-edad pa.
0: Imo ya plastikan ganin.
1: Aktwal gito ya. Aktual gitu ya. Aktual gitu ya.
0: Mas mayo pang hambalon mo kung alaway. Katuod man ang alaway. Ako yung bala ko lang agwapo kay...
1: Hindi ya. Sa tuod lang niya, guwapo ka.
0: Tumapigas ka lang ka.
1: Guwapo ka.
0: Sumala ka lang sa disgrasya.
1: Pero mamangkot lang ako. Amo nang guwapo to sa inyo. Samon bala ya.
0: Why na itong ginasapak yung mga mo?
1: Samon bala ya. Pinakagwapo na ginto ya. Oo. Aras ni Pebinten.
0: Aras na siya. Aras ang pinakagwapo. Ibalon ta na mga kakifab, ang mga nagapangulang ang mga preso sa mga balaklon sa merkado. Ang Libertad Public Market. Ari na si KK5 Bantay Merkado Update si Papang Vincent Dominic Medina Coral DA di Makuta Kinky di Pabilo Junior. Alhamdulillah Papang.
16: Alhamdulillah Rabbil Alamin KK5 Babes na may subog-sugba.
1: Wai kakapit sa karnihan da kung anong baboy subong problema nila dapat siya ganun nila wala pa.
16: Wala pa. Kasi nagkaagita diri sa may isdaan kay Kipay Baro Barbie kay Babes. Ang lagaw sa buong 400 migag 450. Kasi bro baraton sa buong no. Kasi ang ining karne gan sila ni Kipay Baro Barbie. Suingan tada karon kung nagsaka.
1: Buwas naman ah. Buwas naman
0: karne na.
16: Baboy. Baboy.
0: Baboy.
16: Babes.
0: Mamoy maka.
1: Tidaw gabalatian mga baboy subong.
16: Balabalatian. Pero yung kakipay babes sa Sabado to nag-kaon pa tayo gani. Kwan, okay man ako.
1: Nangyagaw pa. Nangyagaw pa.
0: Ang banwasang La Castellana man itong nagbansang karne baboy ah, sa mga baboy ah.
16: Okay man ah. Ang kwan subong lagaw 400 ang gumaa. Kay Babes, 240 namin kay Borobarato subong kag ang aton subong supply damo tapang ko na ton do wala gid kalong kay Babes nakita na ton diri kay Paiba Robert kiti ang pangwaon guro damo
1: ang partner tada nga modulated tingog way da
16: at ato sa may ko ano may fiyak nga
1: ato sa fiyak sige lang ano kalang-alang man guro to ah kay kanami isang tingog ito pang angkorman gito
0: sino to ganing ngalan niya man
1: si Nini sino to Sinonoya. Ikaw bala mo.
0: Nonoya.
16: Dahil naman ako rin nag-isata ka, pagkaroon ka, DTX
1: ka. Tingalag ko lika ko kayo.
0: Tingalag ko nga pala palagyo kasi ako.
1: Ang bangros na pinakas, pila na yan?
16: Chris Kwan, ang bonless na ton, na tag 360, doon na nakabilog, nagko kaki 5 Robert, kaki 5 babes. May gusto, mga detray, gusto mo yung butangan kamatis na kagwan, ang tumpok, tag 50 ang tumpok, kung magbakal kaysa na sang gusto, bala, yung green lang do, kwan na ton, bala, dari sa dagat, halin, 150, pero tumiyara, tag tumpok naman, tag 50 lang yung kaki 5 babes.
1: Gusto, paborito na ni Engineer Emmanuel Miraflores Cuales.
16: Mo man si Del Mar, Fendera sa may barangay Singkang Airport, paborito yung mani. Ang kasag 350 kagang tilapia 200 pesos kaki 5 babes, kaki 5 Robert. May pasayan, magkita diri medyo hindi kita man kada ko 350. Okay naman na gurong ako, do balansi naman
1: na gurong. Okay na na.
16: 350, pwede ka na katilaw ka na pasayan, pwede mo prituhon, gisahon, pwede mo sabawan, kaki 5 babes, kaki 5 Robert. Ote, amala,
1: ano gani ng pasayan nga uga? Ano na pagtawag siya na gani?
16: Gi uga to, ay ko ka idea ba?
1: May ngalan na nga term. May term ng uga nga pasayan.
16: Si Consio Goro, kabalo ni Goro, si Dodong si Buano, kaya hindi na mga labas si Rock, kaya babes. Gani yun, kabalo ganyan Goro ko nang tawag sa na. So para mo na, ang atong presyon ay, dari may aloy man dari Aloy ka kay Pebeb sa nilisong una to, niligal ng mga, kung dito mo sila binunan, doon din isla mo kinahon. Aloy, pila ang aloy mo sa mga mga nga ka? Pila si Epila Alim, 160 ka kay Pebeb, kay Pebeb, Robert.
1: Tipres ka pa man mataas ang aloy?
16: Tipres ko pa, makita mo mo
17: nila. Bag-una
16: yan? Bag-una yan, araw.
1: Buhi pa na kayo na kung ano, sa galing kayo na patayla na kay... Mapinalak na karon sa bangko kon buhi pa ibeligya da mo.
16: Ganin din alin ma'am? Ang alin? Din alin ma'am?
17: Sa inubaan.
1: Inubaan.
16: Champion ya kaki 5 babes. Sa tabok to yung iban nga ging kuat mo. So pala kaki 5 babes ang aton kaki 5 Robert ang presyo na dire sa Milbert Public
0: Market. Galibog ang ulo ya kun ano kunoya ang ano tong tawag sang uga nga pasayan. Ti dried shrimp ti.
1: Hindi may ngalan gina do manok sa matingala kasi na nga muna ang tawag sa iya kahit tinasabata na yung adidas mo
0: hipon na tuyo
1: may arap pagin na diri sa aton nga term bot kung may makabulig sina sa aton anyway ben lang da
16: sige lang
0: nga paligpan tagi na yan
16: may mga moment
1: libog ulo ko
16: sa problema paligpan na pagin
0: na kasi kahit ulo ko paligpugan magpagin
1: na ligat man to. Ano kaya itong problema ito? Nagligat nga. Kadama ko problema ko. Pinamangkot ang pag-ibot.
16: Siyama to ka.
1: Kung din, kung nagpamusoon ng ano ko na ito.
0: Basta mag-ibot na gano'n.
1: Kung din kapangihi. Kapangihi.
16: Ang basta, manok. Manok.
1: Kami naman ko ta ako nga ginpangayuan ko man bulig.
0: Nga gainom ang manok gatanga sa babaw, gatanga sa langit.
1: Sabat mo na to.
0: Ano sabat mo?
1: Basta madunlan siya.
0: Hindi. Ang sabat, pangamuyo siya kung paano siya makapangihi.
1: Sakto-sakto mo naman. Dumduman ko naman problema. Sa hindi ka kakatulog ka paminsar, dinakamo na nga mga problema.
16: Amo na kung rason kay Kipay Babes, Kipay Robert nga ang baboy, hindi pwede ka. Siya lang ang sapat nga hindi katangla ko na ako. Hindi sa mga taklas.
1: Gatangla ko na. Gatangla man.
16: Siya ang tangkal, hindi sa katangla sa baboy. Hindi sa katangla.
1: Himang kutong tasitan eh.
0: Hindi pero... Kung may isa ka na yon, ang na yon, may pulo ka idik, aras tangkal. Nagtumbo ang na yon, pilabilin.
16: Abot ko na lang kay Kevin Bro.
0: Nagtumbo yung
1: Japon kay nagtumbo mo lang.
16: Why Milen?
1: Kung lumpat guro, tayo pwede taguro ng Mr. Yan. Pero tumbo eh. Oh. Ay, dumduman ko naman ng problema sa isa kakilala ko. Ambal niya, si Elena, may pulo ka nagapamasyar sa iya. Gin sabat niya tanan. So ano tawag mo kay Elena? Nalibog naman ang ulo ko.
0: Nalibog naman.
1: Oh, tiyan mo na, ilikawan na mga problema. Bala na eh. Oo. Patati mo yung ano niya, abot ko yung kay Elena.
16: Hindi ka lang nangangin sa kapang usay, kagpamatak sa problema mo, kay Fibro.
1: Ah, hibi, hibi. Ari namin nagsabato, almaimbang hibi ng tawag.
0: Heben.
1: Hibi. Ang pasayan ng ugabla.
0: Ah, hibi.
1: Oo, oh, hibi.
16: Hibi, kaya
0: kasano katig. Ah, hibi.
1: Amo na sa ang tawag nga kung isda, substandard pa lang kung priska. Pero kung uga na ang pasayan, heavy duty na. Grabe. Tama na nga problema daw, galibog ang ulo.
0: Kung sa mga pasayan, tawagan mo heavy. Pero kung sa mga taytay, standard na, substandard na.
1: Ba't hindi mo sila yung i-post pa sa Facebook? Si Elena, may pulo ka nagapangaliyag sa iya. Ginsabat na ni Elena. So ano karon tawag mo kay Elena? Ang sabat ko, kuya labot kay Elena nga naman kuton mo kuya man. No?
16: Problema ako sa pag-ibig Elena.
0: Ang pamangko na sa pulo, ang sa pulo nga ginsabat ni Elena, basi dala ka to.
1: Iyan kayoon mo.
0: Amo na ba lang
1: nga? Kabalo ka ko na no sabat ya?
0: Ano?
1: Hindi ako sa imo. Amo na sabat ya?
0: Nano pa, di pa akong puob ka man.
1: Kayo nyo ah. Kipay, Vincent.
16: Okay, kipay, babes. Kipay, Robert.
1: Pigad.
16: Amo na, ton, ton, presyo dari sa Libertad Public Market. Salamat, yung ginadulong sa inyo. Sang power trio na itong klinika DTX500, klinika D3Bio, kagangaton Mighty C, kagangaton nga kaping, pampasexy, pampahealthy, kakipay babes. Simpon na nyo sang klinika D3Bio, kampiyon, namit sang sabor kakipay babes namin, no? At i-tribe la kay kanamit o kananam. Gin-try na akong kakipay babes namit magid. Kaya kaferific ang tawag sina kakipay babes, kampiyon. Ang sabor sang klinika sang aton DTX Coffee Mix butangan sang klinika D3Bio mga kakipay team bot kuno try na nini si Red Ganson dira sa may Forest Park dira sa may Barangay Takuling dira sa may Jember Marketing si Tagi si Sir Manuel Ramos kakipay babes naga monitor gid si Danny Gaspar dira ni Jomel si Nick Barca dira boss Nick Marta ramdra ka monitor kakipay babes sila ni Kuana ni Dondon kag sila ni Kuana ni Edward nagamonitor kay Kakipay Babes sila ni Kid sa may Jimber Marketing Kakipay Babes
0: why na ko nung pinakamadaya sa balat ng lupa kundi ikaw.
16: Kay isang Sabado to. Wala taka.
0: Why ka nagkadto? Ay mas si Marte nagkadto.
16: Why kay
0: si Gaspar why man nagkadto?
16: Why mas agregi si niya San kita si niya kung ano to sa bawa. Sige lang,
0: pwede siya kasi niyo. Ang gatanga-tanga ang mga ang chairman sang Reverse of Babylon. si Manuel Ramos.
16: Oh,
0: ang okay. Vice President si Jomel Ramos katanga-tanga man to.
16: sorry gin mo po sa mga sa liwat ang
0: swing si to Nick Varka to yan.
16: Sa ako tong kanya
0: chairman of the board to.
16: Sa ako ang iya.
0: Sa ako paningaon niya to sa talaba.
16: Kasi mayo yung nakabanding mo sila sa ato no, kakipa kay Kwan Matare sa
0: ato. Enjoy mata sila.
16: Enjoy mata sila mga kakipa sila. Salamat sa inyo dra mga Jimbers dra. Aton na Rivers of Babylon, Jimber Nuggets, Kikipay Babes, Kikipay Blockers. So, ang aton nga Mr. Bros, hindi makalipat ha, ito bang bamsi, kaysa may Bago City, available lang aton mga produkto dira, kaysa ang DTX Coffee Mix.
1: Si Mr. Bros ba si maka-sponsor man sa lunch ta, mga K5 Vincent.
16: Pwede kayo K5 Robert.
1: Mga pila matagi sa aton sa anniversary man.
16: Sa
1: 28?
16: Oo, istorya mo lang siya K5 Robert. Plus star mo lang siya. Kag willing din mag sponsor si Mr. Bros ka K5 Robert. K5 Babes sa aton na programa. Kahit raman siya, nagambal mo siya. Na munuhol lang siya. Kaya isa lang ang K5 Babes. K5 Robert. Sa atang raas to bangbam si ang atang Mr. Bros, mga kakipay ko. Ang atang base lechon. Dama ko salamat kay Ma'am Rose Gomez, nag-sponsor man sa isa ka lechon baboy. K5 Babes, K5 Robert. Sa atang nga event. Dama ko salamat Ma'am Rose Gomez. Dira sa may base lechon Araneta Street, mga kakipay barangay Kuala. Purok lechon ng barangay 36, mga kakipay. Manamit nga lechon baboy. Nagaraga ka base lechon mga kake
0: si, si Miss MK Tabokon, sabong niya pretty MK na siya.
16: Si Ma'am MK may nga gadra.
0: Haraman si Kuya Emmanuel Miraflores Qualis.
16: Maninoy Mani Filamo.
0: Leonardo Rilos. Si Kuya Mani Filamo.
16: Ma'am Pristine, kake 5-age. Kake Robert, aton nga pa rin tidra. Little Posing Toto, kinit oy may nga gadra sa imo. Parin niya si Itari. Kag mamikit si Itray, kunsing Itray, kakipay babes, kakipay Robert, nag-monitor man sa aton. Maria Fe, sila ni Adelfa, Bons ko si Andri, Bons, sa aton si...
0: Kamusta si Ma'am Adelfa?
16: Galalain si Ma'am Adelfa, kay Wayne sa Matamyon, naligad nga adlaw kakipay babes, birthday galito.
0: Birthday ya galito, happy birthday lang kay Ma'am Adelfa.
16: Gane si Kwan, si
1: happy birthday Sir Bons,
16: mama mismo kakipay babes birthday yaman na ligad na adlaw.
0: Salamat gid Mama Delva ha birthday mo galis ang ligad mo
1: kunan natong pareho galik kami June
0: abi mo kunan natong ginalawag ni Sir Robert sang lang ligad to nga utdon mo ya ang sorry ano na utod-utodon mo tapos tunga nga ano na itlog na side side up gintuman niya gid
1: amo to premium ya ay abi nyo ang mga budyon bala nga mga bulan ako jun man ko mo
0: nano
1: pareho kay Mama Delpa mga maalwan bala na mga maalwan
0: hindi ka magsiling nga pabati-batik.
1: Hindi, mabakal ko ya. Mama, John, kita yung dua mga maaluan kita.
16: Si Sir Bones, pero, kakipay babes, John man, Sir Bones Mangalos.
0: Sir Bones Mangalos.
16: Birthday man.
1: Mga maaluan ang John. Pero ginatudluan ko ni mga John nga magbinagit na kita sa susunod nga tuig. Magbinagit na ka.
16: Belated, happy birthday.
0: Basta John eh. John, John.
16: So far naman ang kakipay babes at mga ginatamyaw dahil sa subong sila ni Tatay Gijon, sila ni Friend Ra kaysa iya nga pala love
1: si Ma'am Sheila natapos na?
16: Ma'am Sheila Labsog? Trading sila Ma'am Lizelle Labsog dahil sa marketing sa barangay Sumag mga kakipay pangita ka mo sa atong mga produkto nga ginalawag ni kakipay babes kakipay Robert ara kay Ma'am Sheila dahil sa may barangay Sumag sa Uliano Store amo man kagdiriman sa barangay Takulay sa Jember Marketing dere kay Ma'am Lizelle Labsog mga kakipay available mga produkto naton dira sila ni Kanoy dira Ma'am Edith Ma'am Edith Edith dira binuman nag-monitor kakipay babes sila ni Boss Rollin, sila ni Noy Siloy, kag sila ni Dre sa may Libertad Public Market, kagi pa babes, hindi natin matamyaw, mayong aga, dira sa inyo.
1: Ma'am Maria Elnora Mochilia Siasat, sa Kalubian, sa KSS, sa Kalubian, kada yung Ma'am Marisa da, thank you na yung Ma'am Maymay, thank you so much.
16: Consio, sila ni Dudong Cebuano, Dre, kagi na yung Diyo, nag-monitor, Ma'am Jerome, amo man, kagi pa babes, kagi pa Robert. So,
0: si, para wala ang situation. Phoebe, ang Phoebe store, nag-monitor, kagi sa may Purok Salong sa Dulaw, kag si Jodette Medina, parinti mo na si Jodette Medina, no?
16: Oo, Medina, kakipay babes. Siguro, laban laban.
0: Si Jodette Medina, printi mo.
16: Laban laban. Dara
0: sa Sumag.
16: Laban laban.
0: Si Rolex Pidoy. Sige. Okay na.
16: Okay na, kakipay babes. Mga hindi matamiyaw dahil may nga sa inyo sa mga kakipay. Boss George, nag-monitor man kakipay babes. Kakipay ba?
1: Mama Eileen, mayong aga, Iba Moico, Els Abistor, Bill Robes, Robles Ancel Marobes, Joy Flores, Milani Bahi Abuan, Nilia Pabon, Ning Estrella, kag si Flores Jackie.
0: Si Juanita Luna, si Delia Incabo. Ma'am Delia, mayong aga, kamusta ka na da? Si Dots Libon, mayong aga. Happy birthday.
16: Erika, Edelisa, Evelyn, mayong aga, dara sa inyo.
1: Sige.
16: Ang gendera, nagkamunitan mga kipababes. Dari si may libertad, si Gabong ng iyang speaker sa may tricycle. Si mga gendera, sa tanggap na pamutos sa iya uling si Eden. Din haraman ka monitor ka kipababes.
1: Smoky Mountain was a Filipino singing group nag-inform ni Ryan Kayabyab. Executive producer si Jude Berlin. Kabalo ka mo sa tanong ni Gintokod, 1989. Sa Manila, Philippines, kaginatawag sila nga sidalom sang Universal Records, BMG, RC, kag Ivory Music and Video. Mga membro sinisang una sa Geneva Cruz, Jeffrey Hidalgo, Tony Lambino, James Coronel, Jason Angaran, Charles Santos, kag Anpigi, Chichi Jason Angangan.
0: Jason Angan? Kagara pa si Babes Gantalaw.
1: Robert Pakal. Pasikaton sumong ang Smoky Mountain sa Libertad Public Market. Abi, sampula na ibe?
0: Aber?
1: Ang hibi nakaprepare na to. Hibi duty nga kwan nga pasayan naka-ready na to sa imo ha. Sige bet, tira.
17: If I had to say 1,000 times I tell you once again, this is the first

0: love you.
1: Yung si Smokey Mountain man ba?
2: It's
1: Smokey
2: the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say a thousand times, I'd tell you once again.
3: Korea, this is the first
1: time. Wave, ang kamot. Ang kamot.
3: Galungo mo ng biyagin niya.
1: Dakbon ka na karong kilti. Huwag ka ka helmet. Kayon mo. Kipe Binten.
3: Ang likod mo nung galungo. Sa hindi siya magpatio.
1: Pero sigiyon mo na yung karon eh. Sa to yung helmet. Ikaw yung wala. Madakpan siya kita karong kilti. Sigiyon mo. Okay, my babe. Oh, ito, melty, o gorda.
3: Bulubog mo hawa ng likod mo. Bulubog mo ang likod mo.
1: Anyway, namin sa kanta ni kay Vincent. Kundi ang hibi na, ginakwaan ang ulo.
3: Oo.
1: Ang mga ulo kay Vincent, kwaan na lang na. Ulo sa hibi. Hibi na tatani, premium mo nga, subak sa utan. Pero na nag-change mind ang matag premium. Naari lang mga ulo diyo, ipakwatan ni kay Hibi. Grabe man sila ya, patamban nyo man. Ang ibi daw ay gidya nga. Sige, pro kampiyon ko ni Kipe Vincent. Ikaw man bigi pa babes.
3: Sige.
2: Yan piwa. Ikaw.
3: This is can this be love I'm feeling right now. Why do I tremble whenever you need? I can't seem to say my words. You'll be
1: this is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say a thousand. Dogalayo.
3: Anong inaugtas mo man?
2: Sakit on to mo ba?
3: Okay na.
2: Tapos sa patrol, kaki 5 Carla B. Defensor, and naman sa kaki 5 Vincent Coral de para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5, Balantay, Metal.
3: Madam, okay nga, salamat kaki 5.
1: Mapabata man nga singer, di, babayi man nga. Bisan bata pa niya yung kanta niya. Kuha na mo niya. O, panaitan niya, Mike, niya, ano, kay Dugiragawa na tong hibi to. Sige.
3: I-check natin si Carla B. Defensor. Mga kaka-5, Jane de la Cruz, Mercado Mata, si Joselita Payahay Tropio, good morning lang, Gina Purano, and Amansha Intana, happy Father's Day sa inyong aduwa.
1: Anabel Santisteban, Maria Rosalie Grayan Bicho, Jean Montesina Arroyo, kag Amansha Intana.
3: Salamat gid mga kaka-5. Oy, sakay Miss Banban, gara sa... Ninio and Ninia, SOP number 5.
1: Sa Enelia Lihis. Fernandez, thank you so much, ma'am.
3: Gary Siboko, dira sa Lihis. Kape na ka mo dira, DTX Coffee Mix. Kaya arada ginaga pa mulia, permisi Pablito Gialon.
1: Sandy, Santi Ralios, Ma'am Rani Pahi, Ma'am Aloy, Tadaya Gabo.
3: E-check na si

0: Produsyan po sa mga individual ang nagpadulong kag nagpasakop sa bloodletting activity kay Kiki Febabe sa Kiki Sobroporta. Tisagin patigayon ni activity at undri nga naupod ang mga Bacolod City Health Office, ang Barangay Tacoling staff, kag youth volunteers ng Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter. Kag tinera man sa mga doctors from CHO, nasanday Dr. Roma Amor Saison, Dr. Christy Jane Templa, Dr. Mariel Dominic Eusebio, kag si Sir John Jaime, isa inisya ka RMT, Kikife Babes, Kikife Roberta. Di ang mga nag ako ng kabahin si ni Kikife Babes sa Kikife Robert, nagpadulong diri ang Bacolod City Police Office personnel. Meraman kita sa mga nagpadulong sa katapos sa Philippine Army Reservist ang City Office sa Kikife Babes sa Kikife Robert, kagati personnel from 303rd Infantry Brigade. Hindi man ka magpagkalimtana aton man sininga kaupo na magkinig ka di Alternative Medicine and Wellness Center sa pagmuna naman ni May ni Dr. Ramil Uy, Kikife Babes sa Kikife Robert, dati gayon, ged, at iamuman ang Rayo Foundation na ginapangunahan man ni Sir Pacardo.
1: Sa mga K-5 Solid Supporters na ton, thank you so much, ged.
0: Yes, at kagakatong sining mga KSS, no, nga nagbulig man kahapon dito ka sa aton, Kikife Babes sa Kikife Robert. So, nangin na madinalagon, ged, kagti ang expectation ta, expectation versus reality ka namin, ged, Kikife Babes sa Kikife Robert, kiti may lang expectation ta nga magapadulong para tigin tagsa kita ya kahapon sa pipila ka mga ako na individual nga nag donate sa ila sini nga mga dugo. So
1: ang
0: salamat
1: gani sa kakaldero nga Roscaldo nagpaapas pagid isa.
0: Na amogid. Amogid no. So nagapasalamat kita sa mga nagadonar sa nga dugo kay Kiki Babes sa Kiki Robert kay Kiki kumakita naton. Madamo gidini sa nga mabuligan. So rangin madinalag-on ang bloodletting activity kakabahin iniya sa ika-9th anniversary sa nga K5 News FM Bacolod. So thank you so much gid sa tanan-tanan. Kag sa mga nag-hatag, nag-donar man sa ila sininga food si Sir Shock Salis, makikita to kahapon ang nagkuha. Thank you so much, Manay. Kaya muna, kakifa babe sa kakifa Roberta, 200, no? Masobra 200 ka mga individuala ang madinalagon nga nakadonated sa ina sininga mga dugo kakifa babe sa kakifa Roberta.
2: Sige. Sige, dai. Salamat, dai.
0: Kakifa babe sa kakifa Robert, report, gikan sa patrol, upod sa patrol kay K5 Vincent Coral, dahil kay kini nga balita nga dulong sa yung sang direct sa 100 Mighty Seeker B3 Bayo. Ini sa kay K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM. K5 News
2: FM. Madawag yung salamat kay K5 Carlo Defensor mga kakivib sa inyo sining nga report inyo may angon sa isa kagin patigayon nga bloodletting activity kahapon. Dere sa may bahin sang RYO Foundation. Salamat gid sa kay CEO Dr. Meloy. Ngaton sini nga CEO mga ka K5 sa support kag of course in line ini mga ka K5 sa aton sini nga ika 9 year anniversary sang K5 News FM Bacolod mga ka K5. So damo pa nga mga activities ang inyo sini nga masaksihan diri sa Mona.
1: May sports fest pa.
2: Mga KK5, tapos na ang atong bloodletting activity. Sports fest activity naman mga KK5. Diri naman kita magpabalo-pabalas. Opda nyo man kami ha. Kamu nga mga cases, tambong kamo diri sa Mon nga kwan. Sports activity ha. Para may mga audience man kami. Mga KK5 panghaga. Doon tanis si Leia pang. Balon lang kamo. Tanan nga chapters, balon lang kamo ha. Ako lang bala soft drinks.
1: Kita mo. Kita mo. Tandaan na, tandaan na. Isulat sa bato na.
2: Lawlaw.
1: Eraser.
2: Na lang kami kay Sir Pacardo. Arroyo Foundation.
1: Tag-shin to ila pang soft drinks.
2: Wala ako rason nga mag-sabad sa mga kwan kay hindi ako yung presidente. Hindi ako yung manager. Siyang manager, madikita di siya.
1: Sponsor ka lang. Sponsor.
2: Sige. Kabay pa nga ang aton sining mga cases sa bakanti man sila, available man sila kag makakadto man diri sa Samon sa aton nga sports activity. May volleyball kita, may basketball, may badminton, mga kaki-5. Ano pang

0: sports da, no? Mo malanagro. So kanto ka mo di para masadyaman ka mo ah. Sa amon sining kuan K5 ga. Sports activity sa RYO. Ang RYO Sports Fest mga ka K5. Sige. Oy, yari na kita mga ka K5 sa atong sininga K5 kamustahan. Nagpangot kita sa alas 5:40. Diri na kita mga ka K5 sa atong sininga K5 kamustahan. Iloilo ruwa sa Antiki kag Kalibo. Naka-indicate na mga ka K5 ang atong sininga mga sister station. Nakatabid na ang Antike. Unahon na to ng Antike, ang tambalang ni Smar. Selmer Mar, Antike!
1: Good morning, mga guapuhuntang mga amigo dyan sa Negros. Daddy Babes and Sir Roberts. And of course, morning, mga friends ta sa Western Visayas Med ayad gid nga aga. Nakapuno pa nga pido kami aga pa nagauran-uran dyan sa probinsya. DTX Coffee Mix Healthy Coffee.
0: Ang nanamian ko lang si mo Sir Melmar kay gasugid kagid sang insakto. Salamat gid Sir Melmar. Antike, kadtoan nato nang Iloilo, nakatabid nang Iloilo, Sir Ray Espriha Umalay, Iloilo.
2: Good morning kay Pablo Sir Visayas. Mayong Monday sa inyong atanahan. Nakainom na kita sa klinika DTX Coffee Mix kag energy kita subong abga kag papaulala. Para lang sa iyo ang giling-giling ko.
0: Salamat ba tinago kag gidman niya papang. Kamustang imong palangga di si Carlo Tabilasco. Tinago mo na. Galing ka ginagaw sang migo mo nga nguho. Ginpamangkot mo siya, no? Din ka niya makato ko sang akon nga miga. Nga sinong miga mo nga si Kalot, Melat. Oh. Salamat, good sir Ray Espia. Umalay ka to na to ang kapis. Ang pilar kapis, o daga pakuribong lang ni. Pero may tinago man. Kaki 5, Sergio Bert Lago, kapis.
3: Good morning, K-Pop, Western Visaya, Sir Babe, Sir Robert, EBP, si Sir Michael, kag si Sir Nistorfi. Aga lang tayo sa Elmer Mara, sa inyo tanan-tanan. Ang kapis kag sila sa Rojas, makanay ka na yung aga pa na ka-mighty, sina kami diri, kag masako ang mga tao, kay balik iskwila naman. Back to you, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Jobert Lago kadtoan nato ang Kalibo, di ba magpaulihin eh, Sir Michael Celorio, sir.
4: Morning, K5, Sir Visayas, Negros Island, Region Campion, ang signal. O kaga manayana, yung panyempo diya. Kaga naka-DTX Coffee Mix na kita. Sir ABP, good morning, Antike, Bacolod, Kagroas. Balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat, ganda, Sir Michael. Pero unahaw na to ng Iloilo, man kabalog ka, pronsit ka sa Yaperme mo, man kabalog ka, manager. Iloilo, titabok na bang dito sa ako ko? Sa ako mo, lapitay lang kami. Si Ray Spia, Umalay, sir. Anong madalag ko ng mga balita, da?
2: Mayong aga, pre. Mayong aga, git. Sa ato siya. Pinalangga ng mga kagya pala. No? Ati, amun niyo, maswerte ni ang inyo. Silinga kasi Mario da, ka sa Negros Occidental nga na-assign diri bilang SWAT, no? Sa Iloilo City, ang ining aton sining pulis nga tumandok sang Salvador don na Salvador
0: Benedicto
2: no? Sa aton sining mga K5 kay di nagresponde sa upod ang katapos sang SWAT Iloilo City sa sining suspect sa ginpatigayon nga hot pursuit operation matapos kining suspect mga K5 no gintiro ya ang iya malang sini mga K5 nga kasilingan no sa aton sini nga mga kuturan dira sa may barangay Airport Mandurayaw sanging talikdan nga Biyernes sa tangkab e K5 Babes Gantalaw K5 Western Visayas sanging respondehan sang mga katapos ang SWAT ining suspect nga si Rodendario Monserrate Pichardo Junior, pero ang spelling sa Pichardo niya, P-E-C-H-A-R-D-O, bla. Pero kung mag-pronounce ito, Pichardo or Pichardo mo, lapit na magpakardo.
0: Basi pero ginapaligas-ligas nila.
2: Hindi nila dito, nagbato, iling suspect, nagpalupok naigo mga kakipay sa ulo kuntani ang ining Casimario nyo nga police kaya Salvador Benedicto pero mayo lang may helmet no? Eh kung wala helmet buslot gid ang bagulya sa kung sini nga mga kakipay
0: may kayo madutlan ang helmet
2: sang SWAT team ining suspect kag naiguan man mga kakipay kag natigayon nga madakpan kag gintalaga layon sa ospital apangyara na sa stable ang kondisyon mga kaki 5 no so sa kaso ng murder ang ipasaka ni sa sining suspect nga si Robin Dario Monserrate Pichardo Jr. Samtang 14 milyones nga balor sa ilegal nga droga amo ni so para pinakadako nga volume sa ilegal nga droga nga kuha sa isa ka drug bypass operation nga ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit sang gintalikdan nga Domingo mga kaki 5 sang kagahon gra sa may barangay Buray Uton Iloilo nadakpan ining duha at tatlo ka mga suspetsado ang duha lunsay magutod ining tatlo ka mga suspect naga board lang sa isa ka balay dira sa subdivision sa barangay Buray no pero ang mga residente sine o kunang ila sini nga mga puluyan diriya sa may siyudad sing Iloilo ang magutod sa kalumpang molo kag ang ining isa ka upod nila taga San Juan Molo sa ton sini nga mga kaki 5 14 milyones nga legal nga droga ang nakompiskar sa sining mga suspitsado. Amo ning mga balita na mondre mga kakipay sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira kakipay bay.
0: Salamat gid Sir Ray Espeha Umalay sa Iloilo. Kadtoan nato ng kapis si Sir Jobert Lago, Pilar Kapis.
3: Mga nagpanguna ng mga balita once again diri sa probinsya sang Kapis sa syudad sang Rojas. Nang lapsi lang kag namuti ginkakibot ni barangay kapitan sa barangay Banati Pontevedra Capiz Arnel Barrientos matapos nga nakabaton ini sang pamahog sulat mga KK5 nagikan sa New People's Army Coronacion Chiba Walingwaling Command Central Front Committee sang tinalikdan nga adlaw ini matapos may kaantanan sa kaso sang duta sang pamilya dira sa may Barnuasang Pontevedra mga kakifay nga gindangup sa iya sininga talatapan ang kaso sa duta ni sa pamilya Mulo kag sa isa pagka pamilya ang pamilya Santiago mga kakifay nga wala mausgahan tubtob sa karon daw gusto sa naligad gadlaw nakaabot siya sininga opisina ang sulat mga kakifay nga ginapahog sa San New People's Army nga hindi mag-intra sa nasambit nga dispute sang duta. Kay tubtob sa karon hindi pa mabalaan kung diin ang mga ebidensya nga nabakal sang pamilya Mulo ang propiedad sang pamilya Santiago. May nagreklamo mga kaka-K5 kag ini karon na gina-verify sang aton mga tapos sa kapulisan kung bala matuod gid man nga iya sang New People's Army ang nasambit nga sulat mga kakipad. Samtang, dito sa Banuasang Sigmaw, isa ka mangunguma mga kakipad, patay matapos nga ginkastigo sang wala makilalaan nga suspitsado ang 44 anyos nga biktima dira sa may barangay Mangguso Sigma Kapis mga kakipad. Ay, wala gid makuan. Wala gid mabuligan, wala gid makitaan kung sino ang naghimo sini mga kakipay. Piti mga kwan, madulog, kaagahon, sang natabo ang insidente, kagindala sa sudan sang Iloilo, apang wala gid masapar mga kakipay. Yari na, wari na, tatlo naman din sa amon ka mga kabanuhan, no, Laki Pangura City, positive sang African Swine Fever ang amon sini nga province. Back to you, Bakulod.
0: Madamo kay salamat ka K5 Jovert Lago sir sa Kapis. Kato anaton ang antike Sir Melmar antike.
1: Mga talupang doon kay nagapanguna nga balita diyan sa probinsya kang antike K5 was Sir Visayas masubo gawa nga amon kadyang weekend diho. Matapos una kang Sabado ritos may San Remigio. May mag-iloy K5 Western Visayas nga naanod sa tubig baha. Sa suba, matabok na adyasanda. Ugaring gulpi lang bumulos. Ang mabaskag nga current katubig. Sus naanod yung mag-iloy ho. Ang bata nga minor de edad nakaluwas pero ang anang iloy sa masubo nga palad ginbawian gid kang kabuhi. Samtang kahapon naman may nasapuan nga bangkay kang isara ka 46 anyos nga lalaki nga gautaw-utaw man sa suba. Diyan sa may barangay Durog, San Jose de Buenavista, Antique. Ang diyan 46 anyos nga lalaki kang Biyernes pagali diyan naghalins balay nanda. Nagagwa kag may ginbakal lang susway ron makapauli. Na ayawan kapangitaan ng mga himata, igo sa puan, returns binit kasuba, nagalutaw-lutaw. Kaduda naman ang anang bugto ka dyan nga may naghimo nga malain kay Suito man kano ka bugto na dyan ang lugar. Nakainom kuno ka sang kalapad kag tunga. Pero bisan nakainom kuno man, anaman kuno dyan na lugar nanda. Inaulat pa ka dyan ang autopsy kang bangkay kung bala. May mga pilas dyan lawas o kung anong gintunaan kang anak ka dyan nga kamatayon. Mara so far, mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka nimo, Daddy Babes.
0: Salamat kay Sir Melmar sa Antique, mga kakivibe. Alas 5.51 na. Katuan na to ng aton nga kalibo. Sir Michael Celorio, kalibo.
4: Morning liwat, ikibibib Sir Visayas Negros Island Radio. Nagapabilin nga negatibo sa kaso sang ASF. Ang banwas ang kalibo amin pagpayag sa amon municipal agriculture officer kay ni Sir Oriel Las Piñas sa ma-interview naton mga ka-K5 no. Kay naghatag ni sa Gakulba sa pila ka mga grazers diri sa probinsya ng Aklan matapos nga may nagpositibo dira sa Rojas tatlo ka mga banwa. Pero diri sa banwas ang kalibo so far negatibo ang ESF mga ka-K5. Dugo naton yung mga balita, may preparation man ang amon LGU kalibo para sa palabuton nga San Juan de Bautista nga kapistahan ka gabi. June 21 to 23, ginumpisa na ang kalanaan sa kalye. Kag by 24, June 24, may sumbasaan. Kag pahampang ni San Juan, kag may boxing pagi dito sa Pook GT Port. Kag may iban pa nga mga aktibilades mga ka-K5. Operasyon sa kapulisan kontra illegal nga sugal. Nagapadayon, tatlo ka babae, nadakpan niya nagatong itsa. Balik sa imo, Bakulod.
0: Salamat gid kalibo Sir Michael Celorio mga ka-K5 diri sa amon sa siyudad sa Bacolod nangin successful ang ginpatigayon nga bloodletting activity diri sa may Arroyo Foundation multipurpose gym kahapon mga ka-K5 kagamay gid man lang sa amon expectation pero naglabot sa 200 ka mga individual ang nagpasakop sa ginpatigayon nga bloodletting activity damo sa mga naga nakapasar sang screening that's why naglabot sa 200 ka mga individual ang nakuhaan sang dugo kahapon so nangin man dinalagon na ang pagpasalamat man sang Arroyo Foundation sa atong sininga mga supporters sa mga KSS mga kakifive gag ang mga nagasupport nga nagapakuha man kag nagdonate sang dugo dako ini nga bulig para sa atong sininga mga kautoran nga nagakinanglan sang dugo especially ang mga kautoran nga nagapalapit diri sa Arroyo Foundation.
5: Samtang isa kahipig in relieve sa pwesto pagkatapos nga nag-violate sa one strike policy no. Sa diin kung ikaw gani hipe sa isa ka banwa kag may isa ka unit nga nag-operate sa lugar mo nga may nadakpan sa illegal gambling, i-relieve kagid sa pwesto. Ini natabo kay Major Fortunato Sabio Villafuerte, Chief of Police ang Cebulan Municipal Police Station, bangod nga may ginraid to sa iyang lugar, ang isa ka unit sang PNP, ang regional office, kag natigayon nga madakpan ng isa kababaye nga may mga drug paraphernalia, kag bangod sini, gin-relieve ining police sa one-strike policy violation sang Philippine National Police.
0: Amang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region di ko na pagibalik sa inyo salamat gid Iloilo anti Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa atong sininga mga sister station mga kakifay salamat gid sa inyo nga pag-upod mga kakifay karon nga aga ginakulabos kita sa panahon may panahon pa pero hindi na aton salamat gid kay Ma'am Meros Lingaya sa May Totong Store dira sa Handumanan kay George Lauso my friend ang taga-baligya sang Extend Food Supplement. Available sa Totong Store. Pwede kita panahon na. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod David Kaki 5 Kulin Kobya in Servan Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Romel Oy, ako sa Kaki 5 Babes Gatalao.
5: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sang aga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
8: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapleg na ang DTX 500 Morning Newscast. So mga anos ng Lunes, Hunyo, Vienta 2, 2026.
11: Makita kagwabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
8: Para sa ito nga mga pangulong dinalan. Masobra 50 ka mga baboy nagkalamatay bangod sa ASF.
11: Mag-iloy nagtabok sa Subagin Anod, iloy patay, bata pilason.
12: Abita,
0: Mga duta nga nag-alsa sa Sarangani kasunod sang linog, hindi pwede patindugan sang istruktura.
11: Masaker nagluntad sa Batangas, 3 patay, 1 kritikal.
7: Balita International.
11: Heatwave ang mabatsyaga na sa Espanya.
7: Balita Sports.
0: Eman Bacosa na paslawan nga maangkon ang PBF title.
7: Balita
11: si Cesar Rondina kag Ronel Rosales ginkasal na.
7: Balita Negosyo.
0: Kag Mangga sang Guimaras gindala sa Europa. Sa detalye sa mga balita.
7: Balitang Regional.
0: Masobra 200 ka mga individual nagpasakop sa ginpatigayon nga bloodletting activities ang K5 News FM Bacolod. Nagpakigbahi ng masobra 200 ka mga individual sa nangin madinalagon nga bloodletting activity sa K5 News FM Bacolod sa Rayo Multipurpose Hall sa Barangay Takuling, Bacolod City kahapon nga adlaw sang Domingo, Hunyo 21. Nagbulig naman sa ginpatigayon nga bloodletting activity ang Bacolod City Health Office, Barangay Takuling Health Staff, kag Youth Volunteers sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod Bacolod City Chapter. Kabahin ang aktibidad sa ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod, kaupod ng pila ka mga ahensya kaangis ang Philippine Red Cross, Bacolod City Police Office, Philippine Army Reservist, katapos ang 303rd Infantry Brigade, Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated, Barangay Takuling kag Rayo Foundation. Ginpangunahan ang aktibidad ni Dr. Ramel Uy, President kag CEO sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center.
11: Temporary ban sa baboy igapatuman sa La Castellana. Nagpagwas ang public advisory ang banwas ng La Castellana angot naman sa pagdumili sa pagbaton kag pagpasulod sa baboy sa lugar bilang kamahin sa pagtapna sa makalalaton nga balatian sang baboy. Sunod naman sa post sa La Castellana FB page, magasugod subong adlaw Lunes, Hunyo 22 ang pagban sang baboy, karne sang baboy kag similya o kon pork meat by products. Igapagwa man sa subong adlaw ang opisyal nga payag o an executive order sang alkalde sang Banwa angot taman sa nasambit nga temporary ban.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, masobra 50 ka mga baboy nagkalamatay bangod sa ASF. May balita si K5 Myla Fuentes.
9: Ka mga baboy ang nagkalamatay matapos nga ginapayagin igo sa African swine fever sa isa diri ka baboyan sa banwasang Pontevedra.
12: Sino sa hagraiser nga si Jelord, nagsugod ang problema sa nagligat nga siwana sa matalupang dansini nga wala nagana magkaon kag nagaluya ang mga baboy. Bisan nga wala pa sa mga butlig-butlig nga isa sa mga kilala nga senyales sang ASF, nagpadayon ang paglala sang kahintangan sa mga kasapatan. Ginpahayag man sini nga nagpangita siya sang iban nga mga bulong kag remedyo agod maluwas ang mga baboy apang susulod sang duha tubtob tatlo ka adlaw isa-isa na nga nagkalamatay ang mga ini. Sa kabugusan 24 ka mga urok na pulo panayon, duha ka lais kag masobra na pulo ka fattening pigs ang nagkalamatay bangod sa pagdamo sa mga napatay nga kasapatan. Ginluto kag ginhatag niya na lamang sa iya nga mga kasilingan ang iban nga mga nagapangluya pa nga baboy samtang ang iba naman ginpakaon sa mga isda sa fish pond. Dako ang epekto sinisunok kay Jelord ilabi na nga may mga bago pa lamang siya nga nabakal nga mga baboy. Matandaan nga naapektuhan man ini sang ASF sa nakaligad nga tuig na nagresulta man sa dako nga pinansyal nga pagkadula. Bangod sa asod-asod nga pagkalugi, ginakonsiderar na ni Jelord ang pagpangita sang iban nga pangabuyanan. Ilabi na nga wala pa na deklarar nga ASF cleared ang probinsya sang Capiz. Samtang wala man siya sang may mabaton nga buli gali sa lokal nga gobyerno bangod wala nakarehestro ang iya nga mga kasapatan. Naibaluan una na nga nagpaandam ang mga otoridad sa mga hog raisers nga magparehestro sa ilang nga mga kasapatan pag magsunod sa mga biosecurity measures batok sa nasambit nga balatian.
11: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM. Mag-iloy nagtabok sa suba ginanod, iloy patay, bata pilason, may balita si K5 Jimmy Gregorio.
13: Mga K5 ginbawian gid kang kabuhi ang isara ka nanay samtang pilasan naman ang anang 13 anyos nga bata matapos nga ginanod kang tubig baha samtang nagatabok sa sapa ginabanta alas 5 sa hapon katong Biyernes sa Hunyo 19, 2026 sa sitio Timbaban, Barangay Trinidad sa Banwa kang San Remeo. Ang bigdima amo si alias Nenya 44 13 anyos sa isara ka market vendor anang bata nga si Aliasyon 13 anyos estudyante kaglunsay mga residente man kang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Charles Richard Casala ng Acting Chief of Police kang San Remedio Municipal Police Station na pauli rin ang magnanay nga nagbulig kang himos para sa sangka okasyon pagkaaga Hunyo 20.
14: Nagbulig dyan sa may okasyon. Kagasang nagpauli rin. Gatabok din, no? Imautan na kayo ni nanay na ang minor nga bata na abutan ka baskag na tubig sa tunga. Kagadya si nanay na, no? Despite nga gakaptanay ito na kabata sa gulpiada nga pagbaskag at pagdalam ka tubig, nakabuhi niyang anang nanay prong bata nakamanage nga maglangoy pagto sa piyak kang sapa. Kag-amudya na anod ang anang nanay.
13: Lasa is 20 sa gabi, na-recover ang lawas kang nanay sa dalong kang ginabanta 15 feet nga kataasin kang busay, 50 metros halin sa anang ginanudan. Gintingwaan pa nga daraan sa San Remedio Polyclinic ang nanay apang gindeklarar nga dead on arrival samtang nakaangkadamaan kang kapilasan sa lawas ang bata nga gindaraman sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Namanaan mga ka-K5 nga katong Biyernes mabaskag ang pagbubo kang uran nga nagresulta kang pagbaha. Ka-K5 Jimmy Gregorio, K5 News FM.
15: DGX 500 Morning Newscast.
0: Samtang search operation sa na-missing hiker sa Bukid sang Kalatungan, Bukidnon, nagapadayon. May balita si K5 Kay Buscaino.
15: DGX 500 Morning Newscast.
16: Nagpapatuloy ang search operation ng missing hiker na si Alcarja Zamayla sa Mount Kalatungan, Pangantukan, Bukidnon. Ayon kay Police Regional Office 10 spokesperson Major Joan Navarro, gumamit na ang rescue teams ng thermal drone. K9 nag-deploy ng karagdagang personnel sa masukal na bundok. Pahirapan pa rin ang search operation dahil sa masinsing kagubatan, may taas ito na humigit kumulang 2,880 meters o 9,450 na talampakan, malamig na klima, matarik na dalisdis at walang signal ng cellphone. Panglima ang Mount Kalatungan sa pinakamataas sa Pilipinas. Huling nakitang buhay ang 31 anyos na industrial safety officer at occasional hiker na si Zamayla. June 12, 2026, malapit sa Camp 1 ng Mount Kalatungan, napag-alaman na hindi kasali si Zamayla sa official permit list sa Freedom Climb event at ibang ruta ang kanyang dinaanan.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
11: Kapin 14 milyones ka pesos nga balor sa Cebu na kumpiskar sa Oton, Iloilo. May balita si ka-K5 Kim Caluyo.
18: Nakumpiskar ang 13.9 million pesos nga balor sa suspected Cebu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 sa Barangay Buray, Oton, Iloilo. Una dos ang kaagahon Hunyo 21. Ginkilala ang mga arestado nga Sunday alias Jude, 32 anyos ang Zone 1 sa Nuan Molo, Iloilo City, alias Christian, 26 anyos. Kag-utod sini nga si alias Choco, 28 anyos. Lunsay residente sang Zone 3 sa Barangay Kalumpang Molo. Nabakla na ang mga inis ang isa kabugkos nga shabu nga nagabugat sang 50 gramos gamit ang 100,000 pesos bilang buybus money. Na-recover ang 24 ka mga bugkos lakip na ang buybus item, kag 11 ka mga plastic sang suspected shabu, kag ini ang nagabugat sang 2,055 grams, na-recover man ang buybus money, mga kiluhan, kag iman pa nga mga non-drug items. May kaso si Jude nga murder, kag frustrated murder sang tuig 2019, kag nakagwa sang 2024 bangod acquitted ang kaso. Si Choco, ang anay na preso sang 2021, kag nakagwa sang 2022 pinaagi sa plea bargaining agreement, nahibaluan nga sa second quarter sang 2026. Ini ang pinakadako nga volume sang shabu nga nakumpiskar sang RPDEU6 sa Western Visayas. Balita gikan sa Iloilo. Ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: 3.4 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiskar naman sa Valencia Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
19: Nakumpiska ng mga otoridad ang 511 grams na pinaghinala ang shabu na nagkakahalaga ng 3,474,800 pesos sa isang buy-bus operation sa Purok 5 Barangay Liptong, Valencia Negros Oriental kamakailan lang. Ang operasyon ay isinagawa ng magkasarib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA NIR at ang lokal ng pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang alias Jeric, 31 anyos, binata, tubong sa Buanga City na kinilalang isang high-value individual o HVI. Bukod sa mga ilegal na droga, ilang mahagamitan sa droga rin na nakumpiska mula suspect. Dahil dito, kasalukuyan na siya nakakulong sa custodial facility na Valencia MPS at kinasuhan ng paglabag sa RA 9165. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo briko kalingawan sa Negros, K5 News FM. DGX 500
11: Morning News. Linibo ka mga estudyante sa Palawan, nagkakangawa nga hindi makaeskwela bangod sa kakulangan ng slot sa kolehiyo. May balita si K5 Ray Almudal. DGX 500
20: Morning News. Nanganganib na hindi makapag-aral sa kolehiyo ang libu-libong mag-aaral sa Palawan ngayong darating na pasukan dahil sa matinding kakulangan ng slot na mga pampublikong universidad sa lalawigan. Sa isang privilege speech sa Sangguniang Panlalawigan, ipinahayag ni Board Member Rafael Ortega Jr. ang pangamba para sa kinabukasan ng mga kabataan matapos lumabas sa konsultasyon na libu-libong kwalipikadong aplikante ang hindi matatanggap sa Western Philippines University at Palawan State University. Sa tala ng WPU, 1,600 lamang ang kaya nilang tanggapin mula sa 8,000 aplikante, habang 9,590 lamang ang maaakomoda ng TSU mula naman sa kabuuang 16,521 na nag-apply, dahilan upang maiwan sa pambihirang kawalan ng mga natitirang estudyante. Hindi naman kagustuhan ng pamunuan ng mga universidad ang limitadong pagtanggap kundi bunsod raw ito ng quota system dahil sa kakulangan ng mga guro. Nakatalik kasi ang kamay ng WPU at PSU sa Joint Circular No. 1 Series of 2005 na inilabas ng Civil Service Commission, Commission on Audit at Department of Budget and Management. Ang nasabing kautusan ay nagtatakda ng restriksyon sa pag-renew at pagkuha ng mga bagong contract of service at job order ng mga kawani, kaya nawalan ng kakayahan ng mga paaralan na magdagdag ng mga kinakailangang profesor. Bunsod ng krisis na ito, kinwestiyon kung saan pupunta ang mga kabataang Palawenyo, lalo na ang mga nasa laylayan na walang kakayahang magbayad sa mga pribadong universidad. Bagamat may umiiral na scholarship program ang lalawigan, nasa 1,800 na estudyante labang ang kaya nitong tustusan at hindi ito sasapat para sa kabuuang bilang ng mga maiiwan. Dahil dito, formal lang hiniling sa kapulungan na mailipat ang usapin sa tamang komite ng Sangguniang Panlalawigan upang ipatawag ang pamuruan ng WPU at PSU at mga asosasyon ng pribadong paaralan para makabuo ng agarang solusyon sa problemang kinakaharap din ng buong bansa. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM. DTX 500
0: Morning Newscast. Sa katapusan nga balitang Regional Digital Cattle Management, mas ginpabaskog sang PH Carabao Center kag COICA. May balita si K5 Eileen Sanchez. DTX
21: 500 Morning Newscast. Hinalakas ng Philippine Carabao Center o PCC sa pakikipag-ugnayan sa Korean International Cooperation Agency o COICA ang mga digital at data-driven na sistema ng pamamahala ng mga hayop sa pamamagitan ng isang serye ng pagsasanay tungkol sa mga teknolohiya ng paggawaan ng gatas na ginanap sa pambansang punong impilan sa Science City ng Muñoz, Nueva Ecija. Sa 2 linggong pagtatanay na ito, napinamagat ang first local training series on enhancing Carabao smallholder farm productivity through the establishment of the National Dairy Herd System in the Philippines ay binubuo ng mga lektura at pagtatanay sa larangan na isinama ang digital theory sa mga praktikal na aplikasyon sa bukid. Sa isang pahayag, sinabi ng PCC na 30 technician ng mga hayop at mga espesyalista sa rehiyon ang nakakuha ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa paggamit ng National Dairy Herd Improvement System at ng Digital iHealth Application sa unang yugto. Pinapayagan sila nitong lumipat mula sa tradisyonal na pagtatala ng mga talaan sa bukid patungo sa isang mas mahusay na data-driven na sistema ng pamamahala. Sa sumunod na yugto, 50 karagdagang tauhan sa rehiyon, mga teknisyen ng artificial insemination at mga espesyalista sa reproduksyon ng sumailalim sa masinsinang pagsasanay sa larangan. Ang mga makabagong teknolohiya sa reproduksyon at mga balangkas ng tumpak na pagpapakain ang naging sentro ng huling yugto ng program. Ginamit din ang digital na iFeed system upang mapalakas ang produktibidad ng kalabaw at tulungan ng mga maliliit na magsasaka ng gatas sa buong bansa. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National.
0: Mga duta ang nag-alsa sa Sarangani kasunod sang linog, hindi pwede patindugan sang istruktura. Naging pahayag ni Science and Technology Secretary kaganay FIVOX Director Renato Solidum nga hindi pwede patindugan sang anuman nga istruktura ang bahin sang duta nga nag-alsa sa baybayon sang Sarangani kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa tung Hunyo 8. Sunod kay Solidum, apisar nga nag-alsa ang duta delikado ini sa gihapon sa daluyong ukon storm surge kag tsunami. Sunod sa mga satellite imagery nga nakuha sang Philippine Space Agency o kon PSA, makita nga nag-alsa ang shoreline sa mga barangay sang Burias kag Pangyan sa Glan Sarangani. Sunod sa PSA Coastal Uplift ang natabo sa among mga lugar bangod sa paghulag sang Cotabato Trench.
11: Massacre nagluntad sa Batangas, 3 patay, 1 critical. Nagkalamatay ang 3 ka mga persona sa probinsya sang Batangas matapos nga nagluntad ang isa ka massacre sa Banwa sang Talisay. Kalakip sa mga nagkalamatay among 35 anyos nga Iloy, duha ka tuig nga anak nga lalaki kag 59 anyos nga lola. Nagkaangko naman sa mga pila sa lawa sa mga biktima, duga naman sa pagbuno sa ila sang suspect nga lalaki nga nag-edad sang 33 anyos. Patay sa eksena sang krimen ang Iloy kag lola kag indeklarar naman nga dead on arrival ang duha ka tuig nga bata sa ospital. Ginsaysay sa duha ka minor di edad nga nakasalbar sa insidente paagi sa paglumpas sa terasa nga puwarsa nga nagsulod sa balay ang suspect pinaagi sa pagsaka diri. Sunod naman sa mga otoridad, bayaw sa napatay nga babae ang suspek nga amo naman ang ginatudlo responsable sa paghimulo sa 15 anyos nga anak. Nagapati naman ang kapulisan nga ginpatay ang mga biktima agud hindi makapasaka sang kaso nga rape batok sa suspek. Gindakop na sa mga otoridad ang suspetsado.
2: Balita International.
11: Heatwave ang mabatsyaga na sa Espanya. Nagaantos na sa karon sang tuman nga kainiton ang mga turista kag lokal nga mga restaurante sa Madrid. Apesar nga wala pa nagsugod ang summer season matapos nga nagsaka sa 40 degrees Celsius ang temperatura kahapon Domingo. Iniman ang pinakauna kag opisyal nga heatwave sininga tuig 2026 kag nagpaandam naman ang mga otoridad sa mga risgo kag balatian nga posible makuha sa madugay nga pagtiner sa idalom sang adlaw. Sandig naman sa report, mas madugangan pa ang kainiton sa masunod nga inadlaw bangod amo pa lamang ini ang pagsugod sa tig-init sa lugar. Kung sa riin posible nga magsaka pa sa 45 degrees Celsius ang mabatsyagaan nga kainiton sa pungsod sang Espanya kag Pransya.
2: Balitang Sports.
0: Eman Bacosa napaslawan nga maangkon ang PBF title. Napaslawan ang rising boxing star nga si Eman Bacosa nga maangkon ang corona sa Philippine Boxing Federation Lightweight Championship batok kay Rodelyn Perez sa DRP Sports Complex nga ginpatigayon sa Muntinlupa City kahapon nga adlaw sang Domingo, Hunyo 21. Bangod sa ni natapos ang 8 ka win streak ni Bacosa sa iyang mga naglabay nga mga hampang. Apisar si ni padayon man nga ginaporma sang boxer ang iya pangalan kag karera sa patag sang boxing.
2: Balitang Entertainment.
11: Si C. Rondina kag Ronilo Rosales sa gin kasal na. May balita si KK5 Ivy Cordova.
3: Ginkasal na sanday sisi Rondina Cagroniel Rosales sa Tiong Quezon sang Sabado. Sanday sisi Cagroniel ang miyembro sang Alas Pilipinas Beach Volleyball Team. Anum kabulan matapos nga nangin engage ang duha. Ginkasal sila sa simbahan. Kunsadiin gintambungan inis ang tagsanila kapamilya kagpinalangga sa kabuhi. Damlag lang, nakadaog si Rondina sang silver medal kaupod si Bernadette Pons sa AVC Beach Tour Pingtong Open sa Chinese Taipei. Nagahanda sanday Rondina kagpon para sa Asian Games sa Setyembre. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang negosyo.
0: Mangga sang Guimaras gindala sa Europa. Ginabi-abi sang Philippine Embassy sa Brussels ang una nga batch sang manggahalin sa Guimaras. Ginamarkahan man sini ang labing una nga geographical indication product. Ang GI nga label ang nagakilala sang kalidad, reputasyon kag pinasahi nga karakter sang isa ka produkto nga nagahalin lamang sa isa ka lugar sa bugos nga kalibutan, kaangay sa Kobe beef sa Okon Kobe beef sang Japan, champagne sang France kag ang nasambit nga mangga halin sa isla sang Guimaras sa Pilipinas. Halin sa Belgium Okon iga pakilala sa mga manugbakal kag mga konsumidor sa nagkalain-lain nga pungsod sa Europa ang mga mangga nga magabukas naman sang oportunidad para sa mga nagapananom ng mga Pilipino kag exporters. Mga ka-K5, mamuyad tong dalag ko ang mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast.
11: Sa pagpamati sa programa sa K5 News of Philippines.
0: And happy birthday ka K5 Rene Ogapong. Happy birthday.
11: Happy birthday, Direk.
0: Bantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Philippines, sa pagbanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramelui, kaupod ng technical team. Ako, si ka K5 Zyro Venelboy.
11: Kag ako naman si ka K5 Colleen Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of M.
22: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
22: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
22: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
22: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
22: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
28: So una,
27: problema, gid ako sa akong body odor.
28: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
27: Pero subong,
28: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
27: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
28: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap.
26: Mabaka sa mga butika.
29: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan.
1: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
31: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct na edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass.
4: This is a mental health lasting for. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your
5: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: 101.5
7: K5 News.
8: K5 News FM. News FM. Aros sa K5 News FM Philippines, lasais 31 sa aga.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
12: Kaghimay-himayon! Standby!
13: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
11: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
12: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
11: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
12: Supra!
13: Objective and analytical.
11: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
12: Di pagprangka lang bala.
13: Informative.
11: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
12: Inaiya!
13: No holds barred discussion on hottest issues.
11: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
12: Te, ano lang resulta sa kaso?
14: Hulat-hulat lang!
12: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
11: Oh, come on! People of the Philippines!
13: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Isa ka, Biden. Good morning sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Well, kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga ka-K5? Sa igan sa baybayo, toa sa kauman, ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanakbanwa sa Bacol. Sa niwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kami nga po ninyo, Power Do Every Morning. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
12: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
8: Well, kami ang inyo sinin riding in town, Devante Line in the morning. Sa ato naman yung mga kauturan, K5, Eric, medyo naidlaw man ta.
12: Kumpletong pamilya sa
8: mong? Kumpletong pamilya sa mong. Isa ka simana, no? Nagaling kita dari Wednesday na, no?
12: Yes.
8: Wednesday morning. So we visited Siquijor and Dumaguete area, huh? No?
12: Napag-skill?
8: Oh, natural. Hasta ito ato na sa event mo, pagtamay mo, no? Nag-site visit, upo na ato nga Vice President for Administration, K5 Jean Paul Linaroso. And of course, nag-bisita sa ato sa mga stations sa Dumaguete City and the province of Siquijor. Kamusta galing ato yung mga kulturan sa abroad? Yung mga mga bayan sa kalibutan, you're all updated kung anong kakalinabo doon sa Bacolo at the same time sa Negros Occidental. Pagi naman sa ato official Facebook page, ha? Ang K5 News FM Bacolo 101.5. And of course, ato naman yung YouTube channel kag sa Eriga sa ganang signal kay Pimerick sa Kabangkalan 102.9 sa Northern Negros 89.7. Well, subong Lunes! Masugod ang aton sa nga pagparagtag sa poorest of the poor. No, siyam ka poorest of the poor because ika 9 years.
12: 9 years.
8: No, 9th anniversary sa K5 News FM Bacolod. Dosang san ulang mong siyam na katuig. Parang kailan lang, Kay Five Eric, no?
12: Ang
8: lunang! Ang lunang! Sa una, da, subog si Pintado na. But we do saksan, ulang tuod, no? Doon nagpisok lang kita sa atong mga mata. When we started K5 News FM sa Lunangon nga studio, nga may ara lang pila kang nahot kay mga empleyado, no? Si K5 Broads during the time is only visiting with us. Gabisita-bisita lang na this K5, no? Okay. And now he is the station manager of K5 News

0: San ulang kaki Pimeric, no?
1: Buhay talaga.
0: No, hindi mo talaga, ha? Hindi mo ginapakta ng dalaga ng isang panahon. Anyway.
1: Abi mo ikaw so, na gito.
0: Oo, oh, abi mo. Hindi. Una, malila. Abi mo kung sabagay, no? Kung tanawin mo ginang sitwasyon, at the end of the day, ang swerte isang tao, hindi mo ginbabalaan, no? Like si Colleen, no? When he started, when she started her career, dali lang siya galagaw-lagaw, no? Though, ah, gapuli para sa Carlota kada Sabado. O pagka Domingo na mabalik na siya sa sungli singa sir. Do budlay ng ginsa ko. Sige, sige alam la. Budlay yan so nakay mapuli para sa Carlota. Pero do kadasig lang sa panahon na.
1: Kasi may nagpangilay siya, hindi na budlay niya.
0: Ah, no to. Oo, pa. Why pa to sa unaya?
1: Why pa to?
0: Why pa to? Ulihin na lang. Ulihin na lang.
1: Back,
0: no?
1: Looking back. Grabe.
0: Good. Siguro, at least, amat siling tawag ng kapalaran tawag doon. But anyway, sa ato kumakuntunan abroad, di mga mga bayan sa kalibutan, kami ni Kipay Beric, nagatamayo sa inyo sang more night. Good morning, kag good night. Di ba, sing ibang sino na gabarikutot pa? Manaminami, piya turog dang yan, nagabarikutot pa tala dyan. Pagbarangon, duga mo dyan! Himos duka mo kag magpararigos! Adlaundo dya! Kami gapo ninyo, powered every morning, K5 Eric and K5 Eljan Castan. Eating Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this new Monday morning. Salamat gid sa imo nga pagpakamaayo kag pag-amuma sa amon adlaw-adlaw Lord. Thank you for everything nga ginhatag mo sa amon over a peaceful weekend. Lord, we ask for your protection from all disasters, calamities, accidents and dangers. Bantayeng amon mga pamilya, komunidad kag bugos nga pungsod. Keep us safe from storms, earthquakes, floods and all harms. Guide us in our work and responsibilities today, Lord. And fill our hearts with faith, hope, and kindness so that we may be blessings to others. Katulad sang nabalhag sa Salmo 46:1, God is our refuge and strength, and ever-present help in times of trouble. Amoy ning amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Gagamen. Tato naman mga top stories of the day sa karong adlaw. Tato nagabaga kag mainit ka mga balita sa karong adlaw. Sa ato naman, top stories of the day, kaki Pemberic, daw medyo na guwagin ang kamaturan, no? You cannot hide the truth.
1: Okay.
0: Bangod sang Purmiro, daw hindi papagakuon nga may mga baboy ga kalamatay because of ESF. Pero subong daw naging kaki Pemberic, positive na. No? Gamay Asian swine fever.
1: African.
0: Or African, no? Swine African fever. Swine fever, no? Damo mga baboy, mga pinakbaboy ka kalamatay ito subong sa Manua sa Castellana.
1: Damo na. Ang hindi pa galing ma-count ito isa-isa.
0: Pero definitely, nag-ruling na sila nga hindi na sila magpasulod anay sa mga baboy dito.
1: Closed door policy.
0: And even kag hindi man sila pwede kapagwa.
1: Hindi man kapagwa.
0: Because delikado, kay basic nila mga baboy nga ipagwaon, are positive of ASF. Kaya mahimo magkakontaminar. Amo-amo lang ng ASF, pero gubon niya niya ang backyard racing mo sa baboy po.
1: May mga barangay na gani kay Pavel dyan sa Isabela, sa Binalbagan, nga basta gani ang baboy, maskin karne lang, gani bakal mo sa Kastidyana, hindi na pagpasundol niya mo. So, amo na nakalala subong ang katabo to. Although, the province would like to say, no, relax, wala ni, but I think it's better to tell the truth so that the people can prepare rather than candy coat everything, nga wala lang.
0: Okay. Sa piyakawa, hinti kagapon, no? In line sa 9th anniversary sa K5, successful lagi parigayon nga bloodletting activity dra sa Rayo Gymnasium, no? Tidamo man nagdonar sang dugo mga more or less 200 ka individual. Tibalon ta karon we'll have the recap in today. May ara kita nga mga pamilya nga pagbisitahan.
1: Oh.
0: Tiba signal na guro karon skip 5 babes ah.
1: Masulod na sila dugay-dugay ka grabe ni. Sa aton tag para
0: mati. Alihis din gila bisitahan.
1: Alihis. Bantay kamo ha. Ang balay sining kadtuan subong hayob-hayob, poorest of the poor and I understand isa ka single ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Siya lang kag ang kabataan yang nabilin sa balay nga kun huyupon sang
0: basik matumba.
1: Huyupon sang four strong winds bla.
0: Okay.
1: Ah malupad na gilang.
0: Ti amo ini ang K5 News FM. Nabalay ang aton istasyon sa pagpalangga abis ang abon nga CEO. Kagduhan dom gi perming in every occasion maka-extend kita bisan simple lang nga bulig sa mga utod daton nga nagakinanglan. Kay man ma-feel nato ng existence sa isa ka

0: organisasyon sa komunidad. Kumiara siya man pagudikid sa community nga iya ginaserbisyoan, no? Okay. Dilang na puro balita ang K5 News FM. Kundi hatag man sang serbisyo publiko.
1: Sa aton K5 News diyan ang isa ka bilog balde blani. Balde lang na siya edi. Sige, sa rudi na tubi o ikwanto har ipamunyas.
0: Ang ordinaryo nga balde, no? Pero ang unod sila, dako na na iyang kahulugan.
1: Gaano balde, that means ease of life. Ang kahapos pagpakabuhi. Gaan mo hanger sa ato niyang hanger kisa ginabali lang
0: ani lang
1: napabayaan lang sa halayan din na pagkwaon but sa ilaya hanger means a treasure. Amuna ka mga kakipay, so small things to us means a lot for people.
0: Ibantayan pa ni karon kakipay Rick ang aton nga utod nga pagbisita sang K5 News team sa ikasyam nga anibersaryo ang aton nga pagbulig sa mga na-identify nga poorest of the poor. Hindi man tanan pero may arang gin-identify nga dapat sa nga pagabuligan. And during the time sa pecha 28, may arang kita nga KKB, no?
1: Yes, sir.
0: Ka K5 Kalingawan sa barangay, may mga rice packs, no? Mga food packs, ipanagtag man ang K5 News FM. Ti mga damo-damo gawa ni.
1: Namin ni nga ito, sa K5 Kalingawan sa barangay, nga wala gin pasulod. Uy, naging sugtan to si Estefania.
0: Kaya gali ka?
1: Kasi redarato. Eh, hindi ka di. Ito ka, alta ka. So, K5 Kalingawan sa barangay. Kawala, kinpasulod. Alta! Ngita si Redarato.
0: Ay, hindi mo like kayo. Basta mamulisyan, pamulitika, no?
1: Kasi hindi. Pa na lang, ha? Sige na lang. Ito gusto si Granadan. Ano, para hapos?
0: Hindi naman lang gani. Darista ko lang. Ako
1: lang para hapos.
0: Budlay man mo nakapan. Budlay na. Lapit na lang yung eleksyon, no? Tingala ko na video sensitive na si Kapitan Tingson.
1: Yung butanda sa barangay. Yung MC. Yung siren. Nga alta.
0: Pagkasiling nga si Ren Salgado, siling ni Kapitan. Sobra na kapapolitika lagi, no? Bisan sa barangay na lang kagi. Mapapabayan ta na. Kasi respect ko. Tingala na. Understandable. Sige, tingala ka dito naman ni Ren sa i-advantage. Pero tuyo mo lang niya is
1: gilang alta iba na damo mong barangay.
0: Pero damo mong barangay ng iba na, no? Dito lang tanay at yan, no? Tanabi kay si Ren Salgado is running, no? Do plano igid bilagang kapitan. Dumunggo niya igid bata ni Kapitan Tingso, no? Doon mo nagurod ang Kambali Kapitan Layas kamunikay. At yun, si Diyan na ka pa. Kaya hindi kami
1: okay lang, okay lang na.
0: Banta ko, guro na insecure giguro ni si Kap Tingson kay natural gina, no? Isige ah. Actually, Captain, ano mo na kaya mo naging na-identify nga...
1: Hindi ko rin si Red ang ma-frontline. Ang mabiin mo nga lang to. Ma-okay mo lang siya ganito ko rin.
0: Basta hindi lang to si...
1: Hindi si Red kontra yung... Hindi kontra na siya. May intindihan. Okay lang.
0: Pamulitika na. Part sa politics, ha? No?
1: Si Red yung kandla mo lang ganito. Yung okay lang, ano mo na?
0: Kung italata mo lang yung mga barangay, ano yan? No?
1: Italata.
0: Pwede sa Granada, hindi mo kumaglagan mo?
1: Hindi, tayo masapos. Kasi ko, nagligay yung link yung comment ko. Sa Granada, nakikipay mo dyan. Hapos pa to.
0: Totoo kayo, hindi mo kumaglagan. Kumaglagan, kumudlay naman eh.
1: Makot, kasi hapos ang ano, link ko hapos papanyagahan. Kaya ara ka to. Ara si Cyril dyan. Amo nang hapos na.
0: Pwede. Gamay nga bagay. Sadyagin yung pamulitikas Pilipinas. No?
1: Sabi, no?
0: Of course. Basi ba pugi points pa si Red ko nito yatag mo?
1: Hindi ako na ko si Kapitan mamamo ko na eh. Hindi na ka niya.
0: Oo, niya. Sige ah.
1: Sige lang eh.
0: Masi si Kapitan ka naman sa barangay ako ah, kung piliyon mo rin ako.
1: Yung nagamlagan. Pero iba na mga masuporter ni Red niya sa barangay Kapitan. Beb, git!
0: Puma no? Yung mga kalipayan. Tanim pa patagaan to kalipayan yung mga tagisipan niya. Pero kung ako na lang tuguro ng kanto, Ben, tapos si Ikabe, nagkanto to to. Basi siguro masugot mas Kapitan. Ikaw mong balakap. Ikaw balakap do jutay lang ang ilang balaton man eh para man sa pamulyo sa Estefania.
1: Ayo. Ayo. Talda ko lang kita
0: no? Sa piyak kabahin. Isa ka grade 11 students. Grabe na gining grade 11. Nagligay grade 11 man to, di ba? Dumduman mo. Subong grade 11 liwat, nadakpan niya nga may drugs kag dito sa may area bala sa Kalibo. Nag-viral tong report na to bala mapaload na ring bata to. Nadakpan siya kay nga operation niya illegal drugs man. Kaligay ko mo gwapo sa ang mga comment to diba patay ko kanila mabasa mo.
1: Ayawan ko to pangita ng ligad ngan law.
0: Ama ko mga comment nila mo niyo sige di na siya ga di na siya detail kay dulong ako sa pamahaw. Dala ako pa sa abogado piansahan ko pa. Tapos siling sa iban, niya kung laway gani, ipapatay niyo. Bro, kung gwapo gani, siling sa isa. Nga ba, sinasalaan lang na?
1: Ginubrahan nila memes. Ginobrahan ni Berto, nga gamudlong mata. Ginobrahan man ni Wilson, damo man mga expert kita yan, TCK5. Ginobrahan man ni Wilson, nga nang dubabalong baba. Ambas iban, ginabawi na mo na amon comment. Kasadyaya mo. Kasadyaya.
0: Pero hindi in fairness, ang totoo niya yung picture, guwapo kita.
1: Guwapo.
0: Artistaho lang dating. No?
1: Grabe. Kundi nag-viral itong picture. Nag-viral man nga lang sa K5, kag Berto Gakit sa dalom.
0: Oh, gali ka?
1: Kag gina-screenshot sa tanan mo.
0: Kaya rin Berto Gakit mo.
1: Berto Gakit.
0: Pero tali ang report to, yato ni Sandro Salazar.
1: Yato niya siyang...
0: Aklan.
1: Aklan. Sini siyang Aklan, Berto, bayad na siya kung royalty.
0: Anong report si Sandro Salazar? Kita na, ang live video, ara kay Sandro Salazar. Oh. Ang gaya ni Gakit, gina-screenshot siya lang yung picture. Nag-viral pa sa kay Gakit.
1: Kag pusdakan nga pusdakan ng historia. Kay Gakit, nag-viral.
0: Ama ako mo mga comment ya, galabot sa tagpilak libo mo.
1: Ama, baba,
0: pati share.
1: Kag ang 90% siyang comment.
0: Babae!
1: Hindi din na siya.
0: Halin sa biag, pakanto sa...
1: Ay kasadya, no? Ay kasadya itong picture.
0: Ay, alam mo gali? Ay, Michelle, good morning. Sa ang ngalam lang ang Michelle na Michelle. Na miss ko si Michelle.
1: Hindi ko si Michelle, mga nalaki.
0: Ha? Hindi ko siya?
1: Hindi ko nguwain ni Perlisiel, Mr. Shiel.
0: Hindi ko siya pwede na.
1: Hindi ko siya
0: pwede. Sa piyak kamahin mga ka-K5 sa ato naman, mga top story sa iban pa. May tutukan kita, no? In fact, ginatikwan tamalabot ang LTO dari sa regional sa NIR because of what happened to Agusan del Sur. May siyam ka mga LTO officer gindakop sa isa ka entrapment operation kay involved in isla ka-K5 sa mga extortion kag bribery, no? And may siyam man ka mga members ng Coast Guard sa Negros, way mabalaan kung Oriental, kung Occidental, pero siyam positive sa random drug test. Nakapagawa naman sa statement ng Philippine Coast Guard but we're trying to connect with them. Ano na bilang status ni, no? Kaya usually kung may ara nga positive sa random drug test, ang next step sa nakakipay Eric is confirmatory test. Ipadala pang the same sample dito sa Manila. Di pag same sample na, ang pamangkot, what if kung makonfirm? Diba si goodbye magsungay ang karira mo sa nisa Coast Guard?
1: Goodbye magsungay. You know, it's easy to get out but very hard to apply and be counted in the roster.
0: Imagine naman yun, yung grade 11 niya, 2 million drugs naman nakuha niya sa iya, 2 million pesos worth of drugs. Hindi man daw. Tingnan grade 11, nung intran sila, guro kay abin nila kay mga bataon, sila hindi sila manakpan. Kag ga-intran sila, di kayo may mga bisyon eh. Pero, may banta ko, guro, gamat-amat bata sa mga big time.
1: I think that's the point. Gamat-amat,
0: gamat-amat bata.
1: Bata
0: because siling nila, nga. Mapasimpalad na lang ta. Is ang ilay at ibala na manakpan at least makakwarta sila.
1: Is it poverty or nanong?
0: Duwanik bagay. Poverty. Kagbangod sang bisyo ginya kipay beriki. Inablang damo ka bisyo. Kinanglan mo sustineran. So bahala na kung ano matabo. Kapin pa kung ati mga muni pagidaro ni. Siguro ti malagaw-lagaw ni. Ma...
1: Ang iban siguro mas nalulong man. Ang kag-peer pressure. Kin,
0: peer pressure. Ti grupo yung mga stup, mga parehos lang kabataan. Nabi, asubong niya, big time nabi. Kay bangod nga vlogger.
1: Nga si Budot ganito.
0: Vlogger to.
1: Tinis kay vlogger to.
0: Nga tis nga kumakuan ko ah.
1: Mapuser ko
0: ah. Mablogger ko ah. Pero galing kay Tini Pinsay niya puser.
1: Mapuser ko bla.
0: Tidilikado.
1: Bakal mako siyang tinis nga. Para sige dyan.
0: Sakto na. Peer pressure na. No? Bakal ka siyang tinis. Tamo niyan kay Piberic. Kasa kayo kayo naman. Bakal hindi kayo wag wala ka sa mon.
1: 150 lang.
0: Oh, 150 lang.
1: Paglakat mo gato ka.
0: Butakan lang namon rugby, no? Tinugay-dugay check ta niya. Sa ato naman nga pagpalagad, si K5 Babes ang mauyat sa aton nga pagpanantag sa mga adlaw.
1: Oo, gin. K5 Babes ara.
0: Sige.
1: Siya na to, to.
0: Sa piyak kabahin sa ato naman nga pagpalagad, mga vendors bla. Sa likod sa public plaza, kung hindi na da mga food carts. So, no, pangitaan sila sa Iloan.
1: Sa Iloan.
0: Tinami man, tanungan ta kung di sila sa Ilo, kag nami sa NGC, may food carts gidyan. Kung wala food carts, sabi, mabudlayan ang tao da, nga kung mabudlayan ka pa mangita pagkaon la.
1: Oh.
0: Hindi man niya tanan niya, kanon nila fast food chain mo.
1: Kaglayo eh, layo ang Balaklan.
0: Kaya radagan siya kinjaging sila, at least paglabay mo, kaon ka quick-quick. Inom ka sa Diyos na bulubugnaw.
1: I think it's the problem, it's the thing that starts the distinction between Bacolod and Iloilo, ang pagbutang sa mga food cart. Dito, the other day, kung I was there, kay Pavel Jan, mabilib kasi itsura sa Sunset Boulevard nila.
0: Ah, may Sunset Boulevard sila.
1: Oh,
0: controversial pa na ang Sunset Boulevard.
1: Aran na, bayaran na.
0: Yung bayaran na ni Secretary. Sinisang tagihan siya, balabagan ko ni Blanco. Okay na. Bayan.
1: Dito ay ko nagtindog, nagligad nga daw.
0: Pero ginabaydan, galing. Po, so, damo project, blandi na balaan ko yung samon nga ang mga duta. Yan, libre lang mo.
1: Tikiway yung isi.
0: Gin, thank you very much lang. Gin, padag-an lang sa ano?
1: Sang kumpas. Sudlaw lang Iloilo. Katahom. So, meaning, ang ila to, ginariglar nila, Cyril, dyan, na hipid. So, kung drisa...
0: Ang Sunset Boulevard, pwede na to ni magamit. Iniblang may mga service lane kita na sa to nga Banutsi Road. Kaya nga, usually, amung manang gusto sa tao mo, kapin pa ko na hapon.
1: Tanahom lang yung tsura sa Banutsi Road, tanabla. Ala, may habol, may nano na lang.
0: Ang guaya, no, squatter, no?
1: No, squatter, no, kayang
0: may
1: kayang.
0: May kayang. Pero kung butang mo uniform, no?
1: Dito sa ila, in katahom ginariglar kayo, hindi pwede magbutang lamisa.
0: Mm.
1: Katahom dito sa may area for parking, guayag kakuan ang tao.
0: So nakalabay ka to, gali?
1: Dito may video ko na yung kuha, katahom.
0: I see. Katahom. Yaman ang pila ka mga bagay nga tundukan ta. No, sa ato naman yung pagpakalagad. On the National Sea. By the way, may problema sa buong may arang ginatawag na swarm attack. Kundi ang discartis ang Iran sa una para hindi ka bato ang Israel. Biraon na swarm technique. Ang nag-swarm nila mga piki, anay nga mga drones. Missile blood drones, usikan sa bala, no? Sang dome. Galing-dugay-dugayara, yung tuntuon na sa likod, no? Tisubong niya, this is a swarm attack. Why hindi niya dami-dami, tanan plariasis na tanan?
1: Kagaya nga, sound plariho.
0: Oo. Oh, ang ginambala namon, ang mga langaw, subong, ang mga problema sa sagay.
1: Ang mga
0: langaw. Bisan, higo.
1: Grabe, since last week niya.
0: Basi, may nag ang akong tanaw, diri basi ko biara poultry nga nag-harvest.
1: Hindi man kinagambal ang ilang isa ka staff sa agriculture last Friday, interview ni Ariel. Why man kuno ha, kuno.
0: Kita na unta, ang kapitan subong kay number one, kung may langaw, abi delikado sa health sang tao, kay mugpa sa ginakaon mo. Kag tapos no, kasabad black ipa Amerika, hindi ka concentrate sa brown mo. Tiyan mo na karoon na nga, itong tagahan nagkakigong italo pangod sa piyak kabahin, may grade 11, pero may 32 anyos na dakpan by bus di man dito sa area sa Binalbagan. Do puro lang ni Baligyan, ay drugano, abi kay kapital mo, kulba lang mo, no?
1: Hinalo.
0: Do pakapos ka na lang.
1: Oo.
0: Ti, sa piyak kabahin, tanahon tanong karoon kay Michelle ang partiya sa mga binaboy nga balita to sa Castellana mo ni Arton. Check tanong kay Delicado kay mag-gumba ang industry sa
1: ano. Over and above that, we also have problem with RSSI, ning red stripe soft shell insect bala.
0: Ah, inanggak army worm panawag nila?
1: Daw army worm.
0: Inanggap ang halit sa katubuan.
1: Katubuan.
0: Sinatrol lang mo ng halit. Mapost kami ni Kipa Biarik sang mapost kami kay mga pick kami DTX Coffee Mix. Then pagbalik ta, ibalon ta na pinaka-latest kay base ready ng aton niya gift giving. Ay, ay nakita ko ding balay ni nanay oh, kanami.
1: No?
0: Deserving inis nanay nga tagaan sang gift giving nato.
1: For strong winds kung dry.
0: Kag i-congratulate nato ng team sa Kipa Biarik sa Bacolod ah. For a job well done. No, ga pangita gid sa pamagi para makaimo sa activity without asking any cost from the office, eh, no? So amo ni ang tuod inisyatibo, no? Ginatudluan ka mang isda para hindi ka nahala pa ngayon isda.
1: Learn to stand.
0: Yes. Ang oras sa K5 News FM Philippines, dalas ang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa alas 6:54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM.
3: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Makakats, mga butika. Dugang pa nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang pre-trip tryptophan proteins nga i-produce sa imong gitawag gut derived serotonin para i-enhance ya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung palainom ka litre bayo, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sa imong good bacteria sa imong tinai. Isa na da ang pagproduce ang gitawag gut-derived nga B vitamins. Isa na da ang pagproduce ang happy hormones. Ina kung palainom ka litre bayo, namitulog mo.
5: Namitulog mo.
4: Kaya mo i-manage ang stress.
5: Kung nakalitriban lang.
4: Kung nakalitribayo ka.
6: Dok Sam? Yes. Isa sa benepisyo sang ditribayo, Sir Boy, no? Nga amo na siya nag-utilize, no? Sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita ditribayo kadadlaw, naghatagin na sang ginatawag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato na muna ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones, ha? Ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
5: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang ditribayo, pati ang pagtinlo sang aton brain dindalahi pagdi-ditribayo.
6: Oh, gadulong dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
7: Kampiyon ang utok mo nami nang function niya. Pero kisa ginasubuan kapag yapon. Depress ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine diri ni sa ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapila ta na naging sulit-sulit. Your ditribayo is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
6: Correct.
7: Ini siya ang nag-nurture sang friendly bacteria sa imong nga gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine isupply niya sa imo.
6: Amak mo na, 50%.
7: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolbar sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, ditribayo.
2: Ditribayo. Ditribayo.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
2: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Ditribayo.
5: Ang nami pagka sa ditribayo, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So ditribayo plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
2: ditribayo.
5: Ditribayo takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So ditribayo, kung ikaw believers in probiotics, you need to have ditribayo sa balay mo.
2: Ditribayo.
5: Sa mga customers namon noon nga Gabi sa probiotics, this is it. Ditribayo will not only protect your probiotics but also will increase the good bacteria in your gut. Mag ditribayo.
4: Ang pinakanami naton nga permi nato nga balik-balik.
2: Ditribayo.
4: Kung pala inom sila ditribayo, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka ditribayo, kay duha ka Pinoy mo. Ang Pinoy ya, kung saan o to, hilana ton sa noto sipon, amo to pag inom ditribayo. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na ditribayo. Diriko, Sir Boy. Diriko.
5: Drakman ko.
6: Oh, saga prevent.
5: Kay hindi
4: prevention na yan.
5: Prevention na yan.
2: Ditribayo. Ditribayo.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Ditribayo. Health. News DTX 500. Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakit at ang itsura. DTX 500. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCan Gold, ang superior eye formula. iCan Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCan Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCan Gold. Kag patuluan ang mataas sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 140 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad
13: 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM
14: Foro de los Pueblos.
15: Well, balik kita sa ato naman yung pampalagad sa karong adlaw, mga ka-K5 ang oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 7:08 naman sa aga, no? So, ka-K5 Eric, sa nagligad, may siyam ka mga membro sang Philippine Coast Guard District Southern Visayas, magsilika Southern Visayas, Negros Island Region.
16: Siyam?
15: According to report, mga ka-K5, nabilong ini sila sa Negros Island Region, ang ginpaidalom sa restriction matapos nga maging kadak sang June 17 nga random drug testing. In according to report, mga ka-K5, siyam sa ila ang nag-positive. So, ining siyam karon under just restriction. Actually, gusto natin may baluan. May mga ganyan. Ako happy ko lang may mga government agency na nagkakandak sa mga random drug testing kag February because amo ni ang mga pamaging hindi ka kapreparar mo.
16: No.
15: And ining Philippine Coast Guard District Southern Visayas is under the leadership of Commodore Auro, no? Sang Philippine Coast Guard. Pero nag-designate sila sa official spokesperson nga mo naman si Lieutenant Junior Grade Ronilyn Lapitan para siya official nga maghatag statement regarding sa ning insidente. No, officially nakapagawa na statement ng Philippine Coast Guard. Question. After nag-positive sa random drug test, what will be the next thing na matabo?
16: Kagrabe ni. Sa siyam siling mo, 8 of them are lucky, isa babae.
15: May isa ka babae?
16: Yes. Isa ka babae.
15: I-check tabi kung isa lang sila ka unit. Kung lain-lain ng mga lugar. Kaya mo nga ton nga luyag nga may balungan. No? So, ang urine nga naging paidalom sang nagliga nga June 17 gikandak ang urine screening.
16: Yes.
15: 281 ka mga Coast Guard members sang Coast Guard District Southern Visayas personnel ang subject sa saring random drug testing. Ti upod nila diri ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Among ilang partner when this random drug testing was conducted
16: under the program Zero Drug Tolerance.
15: Inami man kay nga ti grabing lagas ang atong gobyerno sa mga individual involved sa illegal drugs. And of course, nagakadapat lang ang mismong hanay naton sa gobyerno. Hindi lang ni gani dapat ya Coast Guard, pati ya city government, provincial government, in all government agencies.
16: Karang empleyado.
15: Iti, kagdala na na di mga driver sa tracking, kag mga bus nga nagabiyahi 24-7 eh.
16: Hindi na mo magulutat sini.
15: Ha? Hindi, dapat kaya kay nga, pwede mo blang ibutang isa risgo kabuhi sa pasayarong da, kung bangag ang driver mo. So, nami ini nga findings kay para sa aton eye opener. Mabugtaw ka bla kag kun ikaw abi ang isa ka kumbuyan, why not kay involved ang akon nga mga tracking, di ba di 4 oras ang biyahe, basi mga driver ko. Ha? Basi mata nila di ba ka piyong-piyong.
16: alas 3 na sang kagahon ng mata sang driver mo, do halogen mo.
15: So, nami no, kag gusto na to ni congratulate ang Philippine Coast Guard for doing this thing. Kaiba niya negatibo pagtanaw nila para sa akon positive. But si ganun sina, nga ang Coast Guard alone is very vigilant sa pag-monitor sa ila sa nga mga tao.
16: Vigilant and committed nga.
15: Committed. Gindi nga limpiohan ang hanay sa ila sa nga grupo. Imagine nun mo kung huwag nila naging kanda, kung itikbalong may siyam.
16: Gani, no?
15: Ti, nami-nami, na duty mo yan ron ang mga tao. To, tingala kaya nga, yung lang itsura na blas isang sa ka-duty na. No, ang kalimutaw yan, ang katirek, kano'y di-umit siya diyan. Tamano kang isa sa mga signs, kaya gasyabong isa katao, involuntary muscle movement, kaki fiberic. Ano na mo tambal mo? Yung nakisabi mga manirisom ka nga, mga mababaw mo na.
16: Gamuha mo ko nang?
15: Oo. Diyos mio. Do may gina-describe ka. Sabi, gamuha mo ka na? May gina pa dumdum ko nga tao.
16: Ngayon isa yaw, do. Hindi lay ding na lap-lap yan. Ano na? Kulang. Nas pangapi.
15: Amo ng pila ka mga bagay. Ginapat nga tutukan. No, tinguhan ta malabot kay Pamita. Mas malabot na natin. Si Lieutenant Junior Grade Ronaline Lapitan. She is the designated official spokesperson of the Coast Guard Southern District Visayas. So nakantabay na po siya sa kabilang linya. Tagalog speaking to kaki 5 Itan, si ma'am. I-check natin sa Ilonggo. Ilonggo man kuno si mama. Di may ligay noon lang tabla.
17: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
15: On the spot, si Lieutenant Junior Grade Ronaline Lapitan of the Philippine Coast Guard Southern Visayas District, no? District Southern Visayas.
16: Yes.
15: Hello, ma'am. Good morning. Welcome sa K5 News FM.
16: Morning.
18: Yes, sir. Good morning, sir. This is Lieutenant Junior Grade Ronaline Lapitan speaking po, sir.
15: Ma'am, are you Hiligay non speaking, Tagalog speaking, or what?
18: Pwede gid, biskan, ano, sir? Hiligay non. Pwede, ma'am.
15: Ati, okay. Wait, yung problema. Ma'am, mga Hiligay non, hindi kami ang puro-puro ni K5 Eric Disbacolod, no? Ma'am, last June 17, just to give a recap sa itong tagpalamati, may ginpanigayon ng random drug testing ang Philippine Coast Guard sa kapin 281 nila ka mga personnel, no? Out of 1,000 personnel of the Philippine Coast Guard. Di random lang eh, no? And it turns out 9 of them were positive sa siyam ka positive, 8 lalaki, and we have report na may isa ka babae. So we would like to confirm that information, Ma'am Lapitan.
18: Yes, sir. That's correct, sir. Chakto ina nga information, sir.
16: Okay.
15: Ining grupo sang siyam nga nangin positive, halin inisla sa nagkalain-lain nga mga unit sang Coast Guard or station o kung the same station lang?
18: Yes, sir. Lain-lain, sir. Technically, sir, under sila sang Coast Guard District Southern Visayas, pero halin sila sa may ara, sir, sa Negros Occidental, may ara man sa Negros Oriental.
16: Okay. Negros Occidental, Negros Oriental.
18: Yes, sir.
16: Sang pag-testing, ma'am, why ni sila kabalo nga may random drug test ka mo?
18: Wala, actually, sir. It, iniging patigayan, sir, nga price drug testing. Actually, sir, ang amon nga ano tani is i-inform lang sila ang directives namon is may lang kami seminar. Mm. But actually, sir, amoning pagkandak na sang surprise random drug testing.
16: Ba, di ba yung ano, seminar lang ko no, abe. Ma'am, ano
15: ni sila? Ginaubra namin na nga style, no? Para at least, hindi ka ka-preparar. Kano ka-preparar na ko, kundi ma, hindi mo na makuha ang imo sa di-target.
16: Kampiyon, kampiyon. Ma'am, of the nine, kundi walo ka ba lalaki, isa ka babae, anong may mga tag-as man ranggo or puro tanan mga new fights?
18: Actually, sir, tanan sila, enlisted personnel.
16: Okay.
18: Ang pinaka-taas nga ranggo, sir, is holding the rank of Petty Officer Second Class, sir.
16: Petty Officer Second Class.
15: Non-commissioned officer ini sila, no? PNC o pa ni?
18: Yes,
15: okay.
16: Mga baguhan.
15: So after all the results, no? After the random drug test, kag na found out nga ini sila naging positibo, what will be the next step sa ila sa ning Asyam? Anong masunod gimuon sa Coast Guard the Southern District Southern Visayas? Anong sunod nga proseso sini under the rules ninyo, Ma'am Lapitan?
18: Yes, sir. Well, actually, sir, sa Subong is under sila restriction, sir, while waiting for the confirmatory test from PDEA.
15: Okay.
18: Now, sir, since if proven, sir, nga confirmed that they are positive, sir, from using illegal drugs, bali, magpag-idalom sila, sir, for disciplinary actions and, of course, administrative case, sir. Mm. And may due process man kita, sir, nga ginusunod. And, investigahan ni sila, sir.
15: Mm.
18: And based sa amon nga policy, sir, if ever na ma-confirm nga, sir, and with the findings of our investigation, pwede ba, may possibility, sir, nga ma-discharge sila sa service.
15: Mm-hmm. So, ining paggamit sa illegal drugs, makonsider naton as a serious offense on the members of the uniformed personnel of the Philippines?
18: Yes po, sir. Yes, sir. That's correct, sir.
15: Okay. So, at least, tagaan sila due process, hindi lang basta-basta.
16: Mm-hmm.
15: Ang nanami, antamo ni, confirmatory test, kaya basi kung may problema lang along the way, mm-hmm. but the same sample will be submitted dito sa PDEA for a confirmatory test, Lieutenant Junior Grade Lapitan.
18: Yes, sir. The same urine test po, sir.
15: I see. So, magsinig kita restriction, confined to quarters lang ni sila, disarmed, and they're not allowed to leave the premises of where they are restricted nga area.
18: Yes, sir. That is correct, sir.
16: No, kanugo, no?
15: May tikon restricted ka, ano matabo sila, suspended man ang talan mo nga mga benepisyo as member of the Philippine Coast Guard?
18: No, not yet, sir. Hindi po, sir. Kasi ano man sila, sir, mag-undergo pa na sila due process.
15: Okay.
18: Bago sila kuhaan sang mga benefits, their salary, sir. However, ang mga yung benefits na or yung nga magguwa-guwa, sir, is hindi gid sila pwede danay, sir.
16: Okay. Mm. Tiyang isa ka seaman, third class nga entry level, sir, dyan, 29,600 ba ng sweldo mo?
15: Mm-hmm.
16: Sa Coast Guard? Tidako-dako naman.
15: Mm-hmm.
16: Eh. Okay, so, mga ma'am, ano kalawig ni ang ilang investigasyon ninyo? Whether they will be found guilty or otherwise? Mm-hmm.
18: We cannot say pag-sir kung ano kalawig ang investigation, sir. Kay right now, ang ambon lang na ginahulat, sir, is ang confirmatory from PDEA, sir.
16: Okay. Ari lang abi, ma'am. Example lang, ha. Kundi ginahulat pa ang confirmatory test ng PDEA, kag gina-investigar pa sa Coast Guard. What if during the waiting time sa confirmatory test, kag sa investigation sa Coast Guard, mag-resign siya as Coast Guard, will you allow them to resign pending investigation?
18: Actually, sir, pagka sir is hindi man siya pwede maka-resign kasi tungod nga may pending pa siya nga restriction.
16: Okay. Okay, iba na may style na mo, ma-resign para ka makuha yung iba niya nga benefits bla. So hindi gali pwede gid. So sirado ng pertahan sini.
18: Yes, sir.
16: Very good. And we would like to congratulate Coast Guard for coming up with a zero drug tolerance policy, especially sa PDEA nga tandem ninyo para sa aton nga mga uniform personnel, even mga PNCOs, ma'am. No? Very good, very good.
15: Now, in behalf of the Coast Guard District Southern Visayas, anong mensahe ninyo, Lieutenant Junior Grade Ronelyn Lapitan, sa tanan ng membro sa Philippine Coast Guard nga may plano or secretly engaging sa amo ini nga mga aktibidad, ma'am?
18: Well, actually, sir, based man sa directives ng amo nga commandant, Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill Gavan, sir, continue gininamon ang mga unannounced nga drug testing as part of our commitment.
15: Very good.
18: Sir, sa nga pag-ensure bala sir nga ang mga personal namon remain physically and mentally fit nga mag-perform sa ilang nga duty. So to all Coast Guardians sir sa Coast Guard District Southern Visayas, amo gid ang amon nga commitment and we will continue to enforce or magkaroon kami sir sang surprise random drug testing.
16: Very good.
18: And yes sir. Tapos yun sir, in accordance man sa amon nga existing policy sir, para ma-aware man sila kag ma-alarm nga hindi sila magamit sang mga illegal drugs, may kaso sila nga ikatubang in kaso gid man nga nagagamit sila sir and proven and confirmed that they are using illegal drugs sir. So amo gid nang ila nga i-put in mind siguro sir every time nga may mag inganyo sa ila nga magamit sir.
15: Sige, no. So with that, we would like to thank you Lieutenant Junior Grade Ronnie Lynn Lapitan ma'am for sharing this update para mabalaan ta ko na ano nang estado. So do we have exact date kung saan matapos ang confirmatory test kag babalaan ta ang resulta sa ni Ma'am Lapitan?
18: Actually sir, wala. Pagid kami sir kay we are just waiting from PDEA ko sang confirmatory from them sir.
15: I see. Sige. Ma'am, thank you for the time. Mabuhay ka ma'am. Kag God bless. Salamat gid.
18: Yes sir. Thank you very much sir.
19: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo. On the spot.
15: On the spot na batian si Lieutenant Senior Junior Grade Ronnelyn Lapitan.
16: Ang ayan, gina siya mag-spokesman?
15: Nakita mo picture niya?
16: Hindi, kanami siyang tingog.
15: Oh, of course, sir.
16: Tingog
15: yan. Dito na, tani magbisita ko na to sa ilang kayang district office at ito sa
16: Dumaguete.
15: No? At ito kopisina si Commodore Auro. Uh-huh. No? But ang pinakimportante diri, they are available.
16: Nga kapag tawag mo, ara?
15: Matawagan siya. Salamat,
16: gid. Hindi ka na yawang timpla sa kwan eh.
15: Sa mixer? Kaya nga tingog niya is balance, uh-huh. Doka humok, doka lubok. No? So going back sa discussion, taka kay Paiberic. Marami ini, isa ini ka positibo nga tikang ginimo sa Philippine Coast Guard. As you mentioned, zero tolerance sa mga personnel nga involved sa illegal activities or illegal drugs. Because kalaw ay abi, nga ara ka na sa arga pangalagad ka sa gobyerno. Ang gobyerno, tamasako, ipanilig sa mga illegal activities. Pagkatapos, membro mo gali. Ang imo uniform personnel nga dapat sila ding nagabantay, sila gali balantayan.
16: Kanami, ako namiyang ko sa mga police, coast guard, army.
15: Kagpati na nga itong mga empleyado sa gobyerno.
16: Not only empleyado, maski mga department head pang drug test na sila. Uwa. Mabalaan ito na.
15: Kita gani, isa ka random drug
16: pati
15: test.
16: Pati alam, sir, ay drug
15: kita
16: test.
15: Kita mo sa kaya sa K5?
16: Oo.
15: Nag-random drug
16: yes,
15: test.
16: Yes, dapat lang. Parang,
15: nami, ito kita mo ang style. Kulo abi na patawag sila do general meeting. Galikid na general meeting, talan sila nagkalanto. Wais lak balo, galiting bone sila ipaihi.
16: Nga sir, mano kami din, nga draw, no sir, panghinak mo sa
15: banyo. Panghinak mo sa banyo, kagsaluda.
16: Draw na.
15: Sabi ka bantay pa na dayong kipay, bari?
16: Iyo, ikiba si may switching mo.
15: Kiba si Ibla, masin nga, nga pre, hindi mo lang ihi gamiton. Kung kay bala niya nga amigo, sige hindi, illegal drugs mo. Nga pre, mo lang, sige tika ako niya. Sige ang ingi mo, tunga lang muna, ang katunga sa yatag sa akon, namuhalin ng tubig.
16: Nga nga ihi, mukhang ihi ni Kwani, pariyo ako. Siguro nagpareho lang kami ah. Nga, ito mayo kay ikaw ya. Wala siyang negative ka. Si Migo mo yan, nagpositive. Naglaib ba? Very good.
15: Gapamati sa ito si Nelson Sagiri. No? Gapamati sila sa parkingan ng Skaltex sa mga taxi driver. Salamat gina sa inyong pagboritor. Ginger Bone and Tristan Yat Gulay. No? Gapamati sa ito. Rogelio Seldora.
16: Oy,
15: Sir Eric, gamonitor lang ko di sa Purok Orchids Talakagay, Hinubaan.
16: Okay, ingon ko ni.
15: Zinaida Villanueva, good morning, watching live sa Kabako. By the way, kagabi, ara na sila sa aton nga poorest of the poor in line ini sa anniversary. Takagabi, yes. Black Kipay Babes, kung travel ta from Dumaguete, standby Kipay Babes, travel ta, kung na galing ta Dumaguete, mga 4 plus, abot ta sa Kabangkalan, 6.
16: Gaulan?
15: 8:30 ulan. Mm. Nagkapit na ito isa ka fast food chain para magkaon, gutom. May mga sawa to, nag-reach ako ni Layo pa. Sige, sir, happy Father's Day. Pamilya, Talaban. No?
16: Ah, okay.
15: Listeners, kikuno sila every morning. Sir, Talaban family, thank you so much, Gid. Nagpa-picture sila upod ni Mrs. niya. No? Gakaon sa upod bata niya. No? So, salamat, Gid, sa inyong support sa K5 News FM. Pamilya, Talaban, ever since.
16: Listener na?
15: Listener na sila. Salamat, Gid, sa inyong support, sir. I forgot your first name, pero... Talaban family, salamat gig kag you know, gina-appreciate gid namon nga kwiton yung man kami kumakita nyo kami hindi man tanan nakilala namon.
16: Oo, gid bawo.
15: Di ko muya mapalapit sa amon kwita nyo bla kami kay lipay kami yan kay Pai Berik nga
16: ginakwit. Ko hiton mo gambal nga san minute chon to.
15: Sapna. Well, this time around sa ato naman yung pagpalagad bilang kabahin sa ikasyam katuig nga pagsukat sa pagpakalagad na Tondri Siyudad sa Bacolod. You know, it's still vivid sa akong paninawan kay K5 Eric, how we started this operation sa K5 News FM Bacolod. Samtang lamawan palang ini, si Riniel Alcantara, kag si Sir Rini Kapaw Aridi. Upon pato sila ni Joseph, bata ni Pastor Estrella. Aranas na sa dalong kita mo na transmitter ta. Sa dalong yun ha, may scene nga doon tongtong sa kahoy. Kita mo na ginatulugan sa construction site.
16: Ah, do kayang-kayang lang.
15: Do kayang-kayang lang. Ga-andar da si Riniel ya, ga-short, ga-pungko siya, ginatongtong ang EBR sa dobangko kay may tubig sa dalom mo. Tapos siling nga, tingnan ka ga-music tadi, Sara. Yeah. O, si Sarini Kapaw. So, during the time, amigo, tato sa Northern Negros, taga-instruction ni Doc, nga-installan ko computer, tos balaybla, para sa streaming.
16: Okay.
15: So, kung may computer na ko nga daan, so, gintabidan ng streaming, nga mag-broadcast ko to sa Glendale Home Subdivision.
16: Masulod siya.
15: Masulod sa Bacolod, masulod sa Sagay, masulod sa Kabangkalan, kay may mga station, tamo.
16: Ga-broadcast ka nabi.
15: So, after that simple beginning, the rest is history na kay K5 Eric. Subong upod ko na sa K5 Eric, damok na kami, and subong adlaw,
16: aton, anong oras ang program mo ito siyang una?
15: The same program.
16: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: So may muamugin siyang una man?
15: Amuamugin na. Wala ginayon, Tatya.
16: Okay.
15: Ang ato niya muamugin niya. Amugin lang na iya, preview.
20: Foro de los Pueblos.
16: So, birata ka na.
15: Birata na program.
16: 9 years ago.
15: That was 9 years ago. When I started that, si K5 Babe siya akong reporter kay si Ronnie Albao.
16: But mo siyang ganun, inang background na is 9 years ago na ning background?
15: Ining a background?
16: Oo.
15: Ang ining
16: ay stinger
15: oh, ako man ining nagbuhat.
16: Okay.
15: Ang original bla lang amo nang pag-start ya amo nang gid niya kagipay Berik.
16: Sino nakaputi pare Rasmor niyo?
15: Si Rasmor na. Amo nang itsura sa istasyon ta kagipay Berik ko.
16: Okay.
15: So may fun run pa ta nga ginimo sa una dumduman mo nag-fun run pa ta di sa Bacolod mo.
16: Si Jack nang sa likod ni
15: Yes, Dr. si Jack Rami, na, no? Si Jack na. Si Ami. O ara pa si Milvin ara pa o
16: si istasyon kita, ta. Eh.
15: Dari na di sa aton sa istasyon ta, no?
16: Oo.
15: Kita mo na ako, kita mo ng admin office,
16: oo.
15: Oh. Oo, tanong abla, oo.
16: Kanami,
15: ara ang CR sa, nyo? Atong CR, balik to
16: balik na ito, kasi balik ding to, kasi ding piga, bayan lang si ding.
15: O, ara ang CR na ito ng sa likod, o?
16: Amo nang dire.
15: Ari, ang technical booth ara, o.
16: Okay.
15: Tapos sa una, ang salaming sa announcers booth, ara pa sa tumang, ano, uli lang ni Liso.
16: Kitano ka sa Earth.
15: Kitano ka sa Earth. So, i-check tala sa K5 Babes, mga ka-K5. Bangod nga serbisyong may puso, dumduman mo pa.
16: Oh.
15: Ini ang istasyon may serbisyong, serbisyong may puso. Oh. It's the Rayo Legacy. Ti, ang ato ni istasyon niya, nabalay ini sa public service.
16: It
15: because ang boss na ton, nga si Doc Ramil Oy, amugin siya yung naguna, nga ti nakilalang istasyon ta, nga kada birthday niya, gahatag siya mga food packs. On special occasion of K5 News FM, mga celebration ta, hindi kumpleto, without public service, hatag bulig sa nagakilanglan. Tisubog yung aga, bilang kabahin sa aton serbisyo, 9 years of existence sa aton nga pagpalagad sa kanginan. Siyam man ka poris of the poor ka pamilya ang aton bisitahan. Para kabalo ka kung pilang hiyatag na. Doon tag isa ka sa ako nga bugas gininyatag sila.
16: Ay grabe. Bugas.
15: Bugas. Kag may mga food packs pa.
16: Kita mo gilang na.
15: Ina ang tanan parikaso ginas ang K5 News FM Bacolod team headed by the hardworking station manager Rod Spalma.
16: Yes.
15: K5 Eric, happy na lang tangin kabahin kita sini K5 Eric.
16: That you've
15: been part of it. And it is an honor that before we finally hung our microphones, our microphones, kung boxer ka, you hang your gloves. Kung basketball ka, you hang your jersey. Si kita yung adoya, we will be hanging our microphones.
16: Kung nandi ka, you hang yourself. In misery. In misery.
15: Ikaw ay kagit.
16: Miserable.
15: Oh, ari pa sa una?
16: Amo ne?
15: Si Kipay Bronze Palma sa una ya. Gaupo-upo nila diya program kada Sunday. Gaupo ni Rasmuro. Ano istasyon tao? Amo na pinakayangunang is... Ako po na nagpabuat stand up po pa nang sa likod kay Kipay Berik ang mingalan ng Radyo Bandera.
16: Hindi na abtan ko pa ding nagstero po. Ah, hindi
15: stand up na. Stand up na. Gin pa design lang nato na. Ti subong tanaw na bala layo nang nabutan sa istasyon ta kay Kipay Berik. Grabe no. Sa una tanaw bala.
16: Ang aircon si magyapon. Ara sa kikilid. So ara lang ling porma
15: si Dr. Romero na. Si Kipay Bronzo.
16: Do wala. Po dyan?
15: Si Dr. Romero eh. Kami programa ta sa una sa kada Sunday nga may health programs ta. Kag may kun ano pa public service.
16: Na, may home siyang kumigo ko.
15: Si Sir Mo JP na.
16: Sir JP.
15: Si Ras Morobas. No?
16: Si Ras Morobas. No?
15: Ha? Di ko na naman kilala. No, si Kirby. Kirby Fideres.
16: Kirby Fideres. Okay.
15: Maggrupo. So this time, check ko na si K-5 Babes. Isa sa mga original gidya eh. Nga cast ng K-5. K-5 Babes Gantalaw.
16: Pioneer.
15: Original pinakauna. Apat bilog lang una mo.
16: Siyam katuig.
15: Babes. Sunshine.
16: Ah, Sunshine na rin mga dandi.
15: Oo, si Sunshine niya sabay ginaya sang June.
16: Oh, okay.
15: Sunshine. Si Jo, ma-delay-delay siya. Kaya ang unang niya, Babes. Eljan. Rasmore. Sunshine. Amo gina ng apat.
16: Okay.
15: Amo gina. Di ba, amo gina, Daniel? Amo gina ng apat, no? Apat lang tanong. Tapos, may Eugene at Jung pa kami sa una. Ginkuha ko na si Eugene mo.
16: Reporter?
15: Oh, gusto ko ginabuligan si Eugene na rin sa una.
16: Okay, asa mo na mga former K-5 bandera si una to?
15: Sa una, ang gandala. Oh, araha mo na nga mo nga. Napakabot ko, mong ginagitsura sa istasyon nga K-5.
16: So, araha mo ng transmitter? Araha mo ng transmitter?
15: Oo, oh, mo na. Singganan nga pag-abot. Lunang na sa sagwa. Gatintin ko to sa sagwa.
16: Ano naging pakyaw nyo niyang building?
15: Ay, ngayon. Sige, pag-abot ko, amo gina si Sir Rene.
16: Sige, microphone?
15: Di wala ko naka-broadcast, hindi ko pwede broadcast kaya may espasyo mo sa balay ko ganito broadcast.
16: Ah, para nga maka-broadcast kaya sa balay, streaming.
15: Streaming lang na da. Oh, salo lang na. Kaya hindi ko nakaigo na mo.
16: So, ang announcers booth siya una sa balay mo?
15: Sa balay. Ang siyang give lang naman to, isa ka room to. Di po, bra ko na da ng announcers booth. You know, si Doc Ramilo is very passionate. And then, sang nakita ko ni Doc na, na-feel ko siya, ti amuna ni. May word niya ginambal si Doc Ramilo. Oy mo. Ti amuna ni.
16: Nang
15: nakagamit siya sa amo ng award, no? Amo na ni.
16: Pag-broadcast mo, gid, una-una, gid, aga, gid, ya, alas 7.
15: Ah, wala. Aga, gid, ya. Hook up na lang yung kabangkalan kay Sagay.
16: Sige na nabirada
15: six mo na. Ako pa nag-newscast, isa lang kay Paberic.
16: Okay.
15: 6 to 6:30, newscast na. Isa lang ko. Balay mang gapon.
16: Ganyuscast ka na na?
15: Oo, ganyuscast
16: tapos
15: na.
16: Makulo commercial ka mga
15: krabi. Oo, may commercial. Mangitagaan mo commercial din, Dok Ramil, o ito mo.
16: Tapos, bumba ka po, Roderick.
15: Foro after the newscast, no? Amo na nang, amo ginang original tayo nga program mo.
16: Tungod ka?
15: Oo.
16: Okay. Dason, ginikayan kanila kay Cecil. Diyan na rin na sa FM.
15: Hindi sa FM, sa Facebook.
16: Sa Facebook? Ginikayan ka na ito.
15: Ati, okay lang ito. Natural na tuod man mo, alangan mo mo hindi
16: ba? Subong.
15: Subong, i-check ko na si K-5 Babes. Iban pa ka picture mo sa Rinyal, tanong mo, umara pa si, sino kanina ano yung ato, yung volunteer?
16: Laki na si yung kablo?
15: Ang laki, si Tomas.
16: Ha?
15: Si Tomas.
16: Tomas Cycling eh?
15: Mapisa na tani.
16: Oo, te.
15: Wow, galing kayo problema. Sila tanong nga chipo pulis, sige na utangan niya. Tanong mo si Ma'am Grace Teves. Very slim. Ara si Ma'am
16: Grace,
15: eh? Oh, ara si Ma'am Sunshine, no?
16: Tupad ni si Rasmo.
15: Next. May picture pa na, no? Oh. Abi.
16: Mayo.
15: Abo ni mo.
16: At least... Amo ni singuna. 9 years ago, ganiya, ha?
15: Siguro mga nag-operate na a year after. Kay may nurses booth na tarong mo.
16: Oo.
15: Pero mo ginauna ang nurses booth.
16: Si Rasmore,
15: hindi arang si Rasmore yung pagsugod.
16: Pagsugod
15: ang because ang pinakauna nga tao nga gin-hire ko is Rasmore. Gimpangita ko na sa Stalisay.
16: Okay.
15: Gintambayan ko na sa kay Gamuse FM to siya sa una mo. Ginaulat ko to sa Dalom. Ga-short pa na siya panawag sa piskinan. Istorya ko to siya. Istorya ko ng duha. Na-miss ko naman si Sir Rasmore. But you know, dako siya kontribusyon sa K-5. No? Okay. Well, this time around sa ato naman yung pagpakalagay mga ka-K-5. I-check na si K-5 Babes Gantalaw. He is one of the pioneers mo. Ayaw kayo siya ginagapanguna sa bang servisyo na to.
16: Kay inay na balankos lang ko, hindi ka lang abida mag-intra. Siya, pioneer ni.
15: Ang pinakaunang nakilalang K-5 is bullying sa bata ni Santi Relios.
16: Nga.
15: Ang bata ni Santi Relios, gamay pa, wala buli mo. Hindi ka pa mag-on. Naputangan lang na bug diskilid.
16: Okay.
15: So, ang Foro de los Pueblos nag-launch inaasang bulig, no? Servisyong bandera, no? So, we were able to raise mga more than 200,000. naging gamit to para gamiton sa operasyon sa bata ni Santi.
16: And nag-successful to.
15: Successful. Dako na subong bata ni Santi.
16: Pwede ko rin interview ng bata. Yeah, the tapos, first beneficiary.
15: Si Santi is now with us.
16: And our father is working with...
15: Driver na. Tuto Santi Ralios.
16: Tuto Santi.
15: Kagaling ti na una lang si Mrs. Yan nagpa-wine na. Pero you know, grabe gitong libion nila nga mag-asawa. Pasalamat kay Dr. Miloy. No? So this time, i-check ko na. No? Sa line number one, si K5 Babes Gantolao. Line sa ato 9th anniversary, may mga pamilya nga pigadong nga ginabisitahan nga tagaan bulig. K5 Babes, good morning!
20: May mga gaser, Eljan!
15: Ginatanaw kong itsura mo. Ginatanaw kong itsura mo. K5 Babes, ginatanaw kong itsura mo 9 years ago until na duway pa bang galubad, doon mo lang yapon.
16: Duway galubad, no?
15: Ang imo mo...
20: Sili ko gani, sili ko gani ang ginasaysay mo ang istorya sa pagsugod naton bala. Tinaglabot na tasubong panahon. Sige to, ang sulod sa paminsaro, ngayon ko takatigulang nagigit sa
16: hindi man na.
15: Ikaw lang yan, balayog!
16: Tambala lang ang nagdako ang buyon mo ah.

0: siyam nga tagaan sang special nga regalo sang K5 sa aton nga 9th anniversary.
1: Yes, KK5 Eljan, Vice President for Operations, sir. And
0: hindi na napagambal na iya kay nga aga pa ba to nang tigulang nagita ko magamuna mo.
1: Hindi lang ko ya mag sir.
0: Kipay Bill Jan, di siya una nagsugot na ito. Dumduman ko sa una nakita mo.
1: Lain na, lain na. Sabalay mo ito sa una, lain mo subong niya mo.
0: Ang mga akon mo sa una, program ko si Bibs, nag-isang reporter ko.
2: Di subong, harin na siya.
0: Adlaw, adlaw.
2: Singuna siya nga-report siya si Imol, yabi na siya kabinet, nakagisang motor ang bulsa ka kabit. Subong, may yabi na siyang auto, may yabi siyang SUV, may yabi siyang kabinet, may yabi siyang gate.
0: Kabalo ka ko na isa kay Liabi.
2: Ano na?
0: Liabi sa iya sa Krito kabalay. Sige, K5 Babes, go ahead.
1: Sige. Sir Eljan, live kita diri sa may bahay sa Port of Maniag sa Barangay Arihi sa Sininga mga Timion kay inline sa atong Sininga ninth celebration o anniversary celebration sa K5 News sa Pemba Colod, no? So nagapili kita, bangod gati nag-celebrate kita ika 9 years anniversary, may siyaman kita ka Police of the Poor nga ginapili kag isa isini ang nakatuan natong diri sa may secluded nga lugar, diri sa libre nga lugar mismo sa Alihis nga hindi malabutan sa atong nga gobyerno nalos pa lang. So nalabot sa ang K5 News FM ang ila sini nga puluyan. So tama kasi ang sitwasyon sini masyado ka
0: pakita picture miserable. Pakita picture tan.
1: Ang sitwasyon ang ilabalay daw na was tagpitagpi may mga tarpaulin sa kusang ano na abuga sa kina tagpira agud lang madingdingan miserable. Tapos aras sa puno sa ang kawayan mga KK5 na kung may manog rekta-rekta gid ang manog nga makasulod diri sa kwarto sa tululugan nila
2: sa balay niya.
1: Yung ka delikado.
2: Amo ning balay niya?
1: Amo ning balay KK5 Eljan and KK5 Eric, no? Diri sa may Purok ka Maniag ni. Ang ini nga balay nag-establish isa ka separated nga nagapamilya o bulag sang bana. Kag may lima ka kabataan.
2: Sus, grabe.
1: At tatlo ang babae. No. Duha ka lalaki.
0: No.
1: Father's Day kagapon. Estudyante diri sa may Alihis elementary school, no. So, amo ni ang ginkadto-kadtoan naton kay nakita naton nga deserving ini nga mga pamilya nga tagaan bulig kay magluwas sa iya sini nga source of income ning kanang agent sa kung ano bang makita sa kwan, sa mga telecommunication, may mapatakod kaya sa wifi mo, to siya na ma-follow up da, siya na ma-process. So, amo nang iya siya nga, kwan, medyo part-time income, kakipaibay aljan. So, magluwas na, wala na. So, medyo hinaragid lamang. Kakipaibay aljan.
2: Kini makabilog bata.
1: Now, dili sa isa ka area, masyado ka kitid ang dalan although makitid ang dalan pero sulod naton upod kay Chief of Reporter Red Salgado kay Johnny McCoy kay Jack arama si Bong sa Salamino so ginusoy naton ang dalan para malabutan naton sila ay ng pamilya kaki 5 Eljan ining pamilya si Madam Winnerly Durango.
0: Okay.
1: 38 anyos.
2: Para pitidan.
1: Okay, para tis makapa.
2: Purok Maanyag 2 Barangay Alihis.
1: Purok Maanyag 2. Oo. Purok Maanyag 2 Barangay Alihis. Like kita upo nato sa Sir Eljan Castaño and Sir Eric Teneriti. Of course si Doc Ramelo pasalamatan tagi.
2: Okay. Mayong aga.
3: Mayong aga po.
2: Oo. Day winner din.
0: Good morning. Sir Eric and Sir Eric.
3: Si Winnerly Durango. Taga Purok Maanyag 2, Barangay Alihis, Bacolod City. Muna sa tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo, Ginoo na sa tanan sa iya. Kay Ginimo, kamo instrumento para pang maka-share man sa mga blessings nga para sa mga tao nga nagkakinanglan tariyo sa akon.
2: Okay. Inday Winnerlyn, mayong aga, no? Una bes, nagkalipay kami nga sa ikaw ang una nga nadulungan namon sang grasya. sa pagsaulog sang K5 News FM sang amon nga ikasyam nga anibersaryo.

0: Okay. Pwede mo sa amon maistorya. Ano ang natabos ka buhi mo? Nga nga naging single mother na ikaw kag siyam ka bata mo. What happened?
1: Siyam.
2: Lima.
0: Lima ang bata mo. Ho. Nagsobrahan ko ba?
1: Ang taon na ako nga ba na, sir, is pasado man kami to kani. And may step to kami to ka bata.
0: Okay.
1: Galing kay Tito. Wala. Hindi taman ang uyat ang ano mo. Katon nga kapalanan, kumbaga. So, nagbulagay kami dito. Then, ang sad to say lang kay abandon. Daw, nagbigyang abandon ng mga kabataan ko. Kaya daw, wala. Bisaya sa sinito. Pabayaan yung mga bata ko. For 11 years. Then, siyempre, sa struggle, kung man bala, ako kung isa ko galingon ko nga budlay, gid bala ang responsibilidad. At nga may nakilala naman ko liwat nga isa kalalaki, nga mo na, naukod ko naman liwat yung live-in ko. Then, mo na, takapata kami liwat luwa. Then, mo na nag-ima sila, sir.
0: So, sa bana mo, gidya, tatlo ang bata niyo. Pila ka tuig ang upod nyo o upod nyo nga duwas ang bana mo antes ka mo ginabandon?
1: Okay. Masalit,
0: 8
1: years, sir.
0: 8 years. After 8 years?
1: Oh, grabe. Living kami for 7 years ng duwaman bata. Then, naka-avail kami sa ano na bala, mas wedding na bala ni Mayor Monico sa muna. Nakakasal kami, manog 7 years kid kami. Then after wedding na mo, nakadugan kami pang bata, naging tatlo. After some wedding, langit na mo, naka 1 year anniversary, langit kami, nagbulagay kami. Isa ka bulan palang guro, kung 15 days ng bata ko, nagbulagay na kami. Wala na sa yun, communication sa mga bata. Wala ni Hoy Mihay, wala si Piso, wala yun. Then, paano ko naman nasagin? Daw nagpa-blatter ko na, then nagpa-file man ko na di ano nga tali kung matubangay lang kami bala sa barangay also sa yung minapag-ubrahan at nag-award siya sa ubraya at in daw siya ganyan naging away nga pabayaan lang ganyan mga kabataan niya sinabaw ko yun eh
0: so during that time mamoy na Lynn siyang ginbiyaan ikaw siyang bana mo isa palang kabulan sobra ang ikatatlo nga bata ano ang ginhimo mo para masustintihan ang pangabuhin niyo kag masagod ang kabataan
1: nang actually, hindi man ko sa lugar sa ako niya nga pamilya. Wala man gatulok ang mga pamilya ko. Sila gidya is nang mulig man gid sa ako, gidya is financially, mo lang supportanan. Pag ako ay nanging kamot ko, ya is, nagubra ako, nagdako, gipasalamat ko sa former barangay captain naman sa muna nga si Tata Benefe, na daw gin sa pupoy ako sa may barangay, gin pumbray ako sa barangay, at BHW, at ang gin develop yung man ko be sa siyudad man sa una, si Kalingke, kung ka-perde naman sa administrasyon.
0: Sige lang, amogin na pangabuhi. Okay. So, halin sa to, mag-obra-obra, then nakakita ka sa second love of your life. Pila ka tuig na nga wala ka mo sa bana mo kag nakakita ka sa second love of your life?
1: Hindi man tuig. Kasi kay ako siya subong sa Manila. Pag wala ko, mag-initag yun na computer, yun na wala, nag-give kami. Higa, ano man, gahatag-hatag man siya. Yung kaya mula na bala ng hindi. Hindi yung sufficiency, sir. Bali, mayo mahatag, mayo hindi. Sa kabulan, do kabulan, kung di mo. Situay, mato siya kung naubra, muna. Hindi ko man makabalaan kung ano gitong sitwasyon niya sa subong. Kapin pa wala, hindi kami mayo. Hindi yung sir, communication, kung di sa mga kabataan niya. Ako ya nagapadayon kuya is sa mga kabataan kuya kaya lang pabayaan ko si sa kadlaw ya nga maghang kuya mga bata kuya paano biyogin ko yan. Kaya magbugta ko yan. Kung nagaya ga, pangitagin ko yan. Gatikin ko yan initiative yan. Para makakano ko sa kung diin ko makuha sa para sa mga bata. Kung kinanglano nila sa pag-eskwela nila, pagkao nila.
0: Tisubong ara, may bulig ang K5. Gintanaw ikaw nga. Dira sa inyo barangay sa Alihis, ikaw ginang nakita nga. Poorest of the poor, no? Nga kinanglanon, ginsang suporta kag bulig sa istasyon. And in behalf sa amon nga CEO and President, si Doc Ramil Oy, kabay pa nga batunon mo sang may maligon nga tagipusoon, ang gamay man lang da nga bulig namon, saksako nga bugas.
3: Ara si K5 Babes, pangkoton tabi. So K5 Babes, anong mga regalo na ihatag sa K5 do si FM kay Ma'am da?
2: Simple nga regalo gid lamang ini ang Sir Eljan, Sir Eric. Ang atong nayatag sa iya sa kaluwan sang kay Mayor Malacone, ning tubag siya sa kasako kag ining grocery. Ito sa nga K5 and AKK. So, dito sa kwan sa sila sa makulunan. Ano. So, muna ang aton nga yata sa iya, salamatan mo lang ngayon, madam. Amo na ang ma-offer din sa imo kagya bulig bilang...
3: So, may isa kasako. May isa kasako na bugas.
2: Isa kasako ang bugas plus grocery. I think, harimati. May ara man na isa kadosina ng hanger, may kabong man sa way nakabo, may mga biscuits na ang iyatag naman sa imo. Anong mabal mo?
1: Nauna sa tanan ang nagpasalamat ko no sa kay Sir Dr. Ramil Oy nga nagpatigayon sa sining na na pamaagi no or initiative na para mag-share man sa nila mga blessings. Sa K5 News FM sa ilang 9th anniversary, congratulations kid no nga nakalabot. Kamusta amo sining kadugayon kag wala gid ka mo nag-untat sa pag-share kag pag-bulig sa mga tao.
3: Kanami sa message.
1: Sa kinahanglan. Then salamat man sa K-News FM, K5 News FM, kag sa tanan ng mga staff, Clinica Alternativo Medicina, kag sa RYU Foundation. Kag sa tanan-tanan, gid ang nagpamati manong kay sa ilang station ng padayunan, tapag din ang pag-suporta sila kag ipangamuyo ang tapagin na more blessings pagin para mas damo pagin sila mabuligan pareho sa konsyo. Pag sa Ginoo gid.
0: Sige, baka subo man sa istorya is ni. Okay. Grabing balaya daw oh. Gato tinagpi-tagpi lang kay Pavel dyan.
3: So I hope sa atong tagpalamati may lesson learned na di kay Pavel Rick. So ma'am, thank you gid.
0: Salamat gid.
3: Sa pag-share mo man sa imong life, no. And you deserve salamat this support from our sponsors and listeners. Salamat gid, ma'am.
1: Salamat man kay.
3: Babes.
2: Okay, so Sir Eljan, ang
3: situation. Tipa salamatan tani mga nagatag sa sponsors sa Mayor Malaconda nagbulig, no. Si Congressman Albie Benitez nagatag man sa bulig para sa anniversary ta. Si Mayor Gallego sang Silay.
0: Silay.
3: Kino pa? Si may I don't know kung sa La Castellana na humana.
0: Ara na, nakatag bugas.
3: Okay na, no? And then, salamat sa ibang pagiging mga sponsors ka nagatag, no? Chaton sa ring anniversary. So, abo nga, ginatipon-tipon, no? Para makahatag sa bulig sa mga utod natin. Thank you to all the sponsors. So, basit may mga lista kita mabasa ta isa-isa na in due time, no? So, babes, thank you good sa inyo,
2: yes,
3: da?
2: Yes, Sir Eljan, kag-deserve nila sa ilang pamilya niya, kaya mati wala man siya sa 40. Ang iyasing ang ginikana ng amay niya, wala man siyang social pension, so zero balance din sila, Sir Eljan, ang inyong pamilya. So, upon ang aton na sugod bahay team, sa pagpamuno sa aton na Chief of Reporter, Red Salgado, future barangay kapitan sang Epifania.
0: Pagdugangi, karon suspended naman ta to.
3: Hindi kita na barangay. Dasun nga niya, ako nalang anay ito bakit tuwab lang.
2: Si McCoy.
3: Araman si Jack, bauti yun. Birthday, bila subong. Timing sa birthday ni Sir John Ogapong. Pa-birthday ni Sir John Ogapong. Happy, happy birthday, direct John Ogapong.
0: Partner, happy birthday. Tiyang panyagas ni Kung disgrasya, gin.
3: Ah, disgrasya yung panyagaya, pero siya yung wala eh.
0: Happy birthday, happy birthday, partner.
3: Sir John. Sige, thank you, gin. Keep up, babes.
2: Live and direct sa mga bahay sa Purok, Maniag, Barangay Alihis. Ako sa atong sining mga sugod bahay team. Ako si K5 News para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Salamat sa report ni K5 Babes Gantalao, atong sining serbisyong may puso. In line sa atong sining 9th anniversary mga ka-K5.
0: Kasubo man. Oh. Makalima bata mo?
3: Hindi na tabo. May una siya nga ba na?
0: Oo.
3: Tino ba yan siya? Tatlo bata. na bon sa kabog lighty, of course may guro ti tao lang siya naluyag naman. And another one, may duwa naman sila. Pero ang bulagay naman sila gyapon. So maybe amo nang I hope that we can learn the lesson out of that. Sa makababay nang pamati sa program ta. Hindi abi solusyon ang gulpi lang mamana, kagulpi lang Blacky Fiberi.
0: Swerte lang ang gadlagan sa swerte.
3: Hindi magiging malikawan, no?
0: Hindi magiging malikawan, you know. Imagine, ito unique tong story. They live together as husband and wife for 7 years.
3: Yes.
0: Duwang bata. Ginkasal sila through a mass wedding on their 8th year. And 1 year after,
3: nagbulagay sila.
0: Nagbulagay sila. Nga siyang 7 katuig nga wala pa sila makasal, wala man nagbulagay.
3: Pero siyang ginkasal sila?
0: Ginkasal sila, nagbulagay sila.
3: Sa mo nang isa ka dako nga pamangkot. Kung ano ginang motibo, ano ginang rason sa
0: likod? Rason? And few months later, way pala ng tuigan, may live-in siya. Duwa naman ang bata, naglakat, tapos Manila. So, pero, kung love life aside, relationship aside, ang babalay tsura, four strong winds lang ang kulang mo.
3: Tumba kagit.
0: Tumba kagit. Amo nang gusto kagit nga buligan, the poorest of the poor, pigado gid ko nang isaning miga mo bla nasa laylayan ng lipunan.
3: Yan ang mga dapat nating tulungan. At yan ang dapat ipinagbigyan ng panahon ng ating mga opisyal at hindi po ang patuloy na politika sa ating bayan.
0: Ano? Ang problema, ang laylayan ng lipunan. Oo. Ang aton mga opisyalis, loy-loy ang bulsa kay puno ang kwarta. Kita mo gid.
3: Mapos kami commercial break ni K5. Very good, we come back mga K5 bisita. Aton kay gibalon, ha? Ang mga measures sa gihimo sa local government units sa Kastilyana kung bala paano maproteksyonan ang ila sa ring swine industry because ring African swine fever allegedly nga nagsalakay sa ila. Pero meron doon, hindi pa man itong sila mag-ako. Pero kumo ka damo, no, bla?
0: Grabe
3: na. Hindi na mapunggan. So we need to address the problem properly. Ang oras sa K5 News FM Philippines dala sa inyo sa Mighty C, inyo alkaline nga vitamin C, tag D3 Bio, alas 7:53 sa aga. Stand by.
4: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
4: gito. TTX 500.
7: Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Uy.
8: Kung nag-DTX 500, gagmaitis ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. Suno sa Sugar Statistics or GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka detects 500 gig may tisi ang nainom mo sa katuig basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
7: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
8: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
7: Mas pagkadamo, galina. No,
8: ang imo makonsum, so sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500. Nagainom ka may TC kada adlaw.
7: Magalus weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks. Mm.
8: Correct, Sir JP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. Mm.
9: DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kina tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500!
8: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Pero minamo diri ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis si agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
7: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
8: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay pla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
7: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sigi-sigi kabi kaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
8: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So inom gid sang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500.
13: Dina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kapila ka mag-inom sa DTX 500?
13: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
11: Subong kamusta?
13: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
9: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali balik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing siya rin. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit ka katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga